0: Paliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, netilog, tinatawag nga sa malawak ang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas sa alas 8 ng umaga.
3: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat patuunan ng pansin. At tatagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Ngayong araw pong ng Martes, Oktubre 6 sa taong 2026. Ako po ang inyong makakasama ang inyong lingkod, Al Corpus, dito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Mahalaga po ang ating tatalakayin ngayong umagang ito, mga kababayan. Upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan, ano nga ba ang mga karagdagang tulong sa sektor ng industriya, ang pamumuhunan at ng komersyo dito po sa ating bansa? Aalamin po natin, mga kababayan, ano nga ba ang bahagi natin dito po sa ating bansa? Kung atin pong matatandaan, ang Pilipinas po ang kasalukuyang chairperson ng ASEAN. Diyayaman din lamang na tayo po ang chairperson ng ASEAN, bansang Pilipinas, maaari po natin itong gamitin to our benefit. Pagdating po sa usapin ng business, ayan, dito sa atin pong bansa. Of course, with the advent of AI at ng mas modernong teknolohiya, mga kababayan, ito po ang nagtatransform sa atin pong business landscape, sa atin pong komersyo dito sa ating bansa. Ang katanungan dito ng ating mga kababayan, paano nga ba natin gagamitin ang future tech, kung tawagin, pang mas pagyamanin po ang ating mga oportunidad sa kalakalan dito sa ating bansa? Kasama po natin upang ipaliwanag sa ating mga kababayan at bigyang daan, bigyang liwanag, mga kababayan, ano nga ba ang ginagawa naman ng pamahalaan upang tulungan ang ating mga kababayan from the business sector? Makakasama natin ngayong umagang ito ang Pangulo po ng Philippine Chamber of Commerce and Industries o PCI, President Ferdinand Perry Ferrer. Press Perry, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Al, and thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry on your show. Maraming salamat.
6: Sir, the pleasure is ours at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito upang tulungan po ang ating mga kababayang mas maintindihan na ano nga ba ang bahagi ng PCCI sa atin pong bansa. And of course, para po matulungan yung ating business sector. Una po sa lahat, pag-usapan po muna natin yung ating chairmanship sa ASEAN 2026. Ano nga po ba ang goal ng PCCI at nung tinatawag nating ASEAN Business Advisory Council sa Pilipinas bilang paghahanda po na tayo ang mag-host, tayo kasi ang chairperson for the ASEAN Business and Investment Summit 2026?
5: Thank you, Al. You know, aside from hosting the ASEAN, it is because it's a rotating hosting. So the next hosting of the Philippines sa ASEAN will be after 11 years after the 11 member countries go through the rounds. Pero ang purpose natin para mapakita natin sa buong ASEAN at sa buong mundo na Philippines is ready and open for business, and Philippines is an attractive destination para sa mga negosyo, both for local and also foreign investments dito sa Pilipinas. Now, Pilipinas is a good destination para sa ibang mga negosyante mula sa East and West na Pilipinas ang gawin base nila para ma-experience nila at targeting yung market ng buong ASEAN, which is 680 million, aside from the 115 million of Filipinos sa atin. So magandang oportunidad para sa Pilipinas na mapakita natin sa buong mundo, lalo na sa ASEAN, na ang Pilipinas is the destination for investments.
6: Opo, at lagi po nating actually nababanggit na we are trying to show the world and our neighbors in the ASEAN na ang Pilipinas po, gaya nga po ng inyong sinabi, is attractive for business investments. Pero are we considering or may mga nakikita po ba tayong specific sectors siguro sa tech, lalong-lalo na po mainit ang usapin tungkol sa Pacsilica? Is this among our agendas and priorities from the side of the private sector para po mas maisulong natin yung ating agenda for the ASEAN Business and Investment Summit 2026?
5: And Al, nabanggit mo yung technology. You know, technology will drive economy in the future. It's always technology that is the driver of innovation, technology will be the driver of the markets. And currently, the Philippines is looking, nabanggit niyo yung Pax Silica, the Philippines will be hopefully, and we're positioning the Philippines as the center in ASEAN for advanced manufacturing, advanced technology development for the next 10 to 20 years. So we want the Philippines not only in manufacturing itong mga equipment and mga devices that will be used for all this advanced technology, AI technology, but gusto rin natin na dito sa Pilipinas i-develop ang mga leading edge technology, lalo na yung gagamitin natin sa nabanggit nyo na AI in the future.
6: Opo, Press Perry, I think ang binabanggit po natin dito is yung technology transfer. Siguro from outside, na kung po pwedeng ma-transfer yung technology from other countries dito po sa ating bansa. That way, mas mag-open ito ng mas high level siguro no, ng mga trabaho po para sa ating mga kababayan. But will this make up the bulk ng ating mga trabaho? Or ito, is this our focus? O meron din tayo mga programa naman na may bibigay sa ating mga micro, small, and medium enterprises which comprises more than 90%, if I'm not mistaken, ng ating komersyo dito sa ating bansa.
5: Yeah, itong technology, you mentioned technology transfer. It starts with technology transfers from our partner countries. And then from the transfer, then we develop it further to more advanced technology. So what we are doing now is, especially for our MSMEs, is capacity building on how our 99.6% actually al ang atin mga MSMEs or 1.2 million enterprises on how they can incorporate and adopt technology, digital technology to help in their businesses be more efficient and also to grow. Once you are in the digital landscape, the market opens not only within the Philippines, not only within ASEAN, but really globally, as most of the businesses now are into the digital space.
6: Opo, nabanggit po natin ano, at tayo ay kabahagi ng ASEAN Business Advisory Council. Ano po yung mga, let's say, groundwork na ginagawa ngayon to lay out the foundation ng mas matatag na komersyo at mas matatag na industriya dito sa ating bansa? We take it na talaga nakikipaghabulan ngayon tayo sa iba nating mga foreign counterparts when it comes to AI and future technology. But what can you tell us ngayong umagang ito, Press Perry, na itong ginagawa po natin, ipakikinabangan po ng ating mga kababayan for the foreseeable future?
5: You know, one of the highlights and achievements of the ASEAN, as the Philippines is chairing the ASEAN, is the DEFA, the Digital Economic Framework Agreement. Yung DEFA, ang gagamitin ng ating mga negosyante is digital transactions, which will be seamless within the ASEAN. Imagine an MSME or a micro or small enterprise from one of our regions outside the urban areas being able to export, sell, or introduce their products digitally throughout the 680 million consumers in ASEAN. At the same time, pagdating ng mga bayaran or pagdating ng mga transactions, all transparent, digital, and also there is traceability. So yung DEFA, ang malaking makikinabang sa DEFA natin ay talagang itong mga MSMEs natin na bubukas sa kanilang mga negosyo ang merkado ng buong ASEAN.
6: Apo, and Press Perry, ano, to put it in perspective, kasi pag pinag-uusapan po natin, and to people na nakikinig sa atin na naiintindihan yung atin pong pinag-uusapan, siguro ano, doon sa iba na nakikinig sa atin, these are all just numbers, these are all just plans. Pero ano po yung masasabi natin, ano, kung mamarapatin po natin, can we siguro illustrate sa ating mga kababayan, How will this benefit the MSMEs? Gaano po karami ang matutulungan po nito? Will all the 99.6% ng ating mga MSMEs na bumubuo sa ating business sector, sila yung makikinabang dito?
5: Makikinabang talaga dito MSMEs natin, Al. But the first thing that we need to do is capacity building and ensuring that our MSMEs are digitally capable and digitally already when they do their business, they're digitally connected, they have digital learnings that moving forward, enterprises and businesses will do transactions through the internet. So the connectivity infrastructure is very important, and it's a priority program of our government now to ensure that the whole Philippines is digitally connected. Of course, not only education, but yung pinag-uusapan natin ngayon, yung mga enterprises. Ang tanong mo kung makikinabang ba yung MSMEs, 100% ang target nitong DEFA or Digital Economic Framework Agreement is talagang matulungan itong mga MSME, mga negosyante natin para bumukas ang merkado at makita nila ang lawak ng merkado digitally and seamless transaction when it comes to payments and also deliveries. So kung ikaw ay micro or small or medium enterprise sa isang rehiyon sa Pilipinas, wag na sa Manila or Cebu, makikita mo na meron pala sa Indonesia, meron pala sa Malaysia or Thailand na may kailangan ng produkto mo, at pwede na kayo mag-transact seamlessly, magkabayaran seamlessly through this agreement, which we're looking forward to this DEFA to be signed this November.
6: Opo, itong DEFA na binabanggit po ninyo, Press Perry, ito po ba siguro, kanina nga binabanggit nyo, yung seamless transaction, halimbawa, nasa Pilipinas ka, meron kang siguro buyer from another country dito sa ASEAN. But will the DEFA oversee itong transaction na ito? Tayo ba from the side of the government? Tayo ay regulatory lang ba? O ito po ay maaari din gamitin as a means to regulate trade?
5: No, the DEFA is a framework on how all these transactions will be processed or implemented. Yun ang binubuo ngayon ng 11 countries. Nagka-agreement na 11 countries. They all agree that for the good, because of all these micro, small, and medium enterprises, hindi lang tayo na bansa na 99% ang MSMEs or 99.6. Lahat ng mga neighboring countries natin sa ASEAN, ganun rin ang porsyento ng MSMEs nila. Kaya nung nagkasama-sama ang heads dito ng mga economic ministers dito sa ASEAN itong nakaraan ng mga buwan, nagsama-sama at nakita nila na talagang itong digital economic framework ang mga katulong sa MSMEs, not only sa Philippines, but sa buong ASEAN. At lalaki ang merkado. Kasi dito tayo sa ASEAN, ang tinitignan natin is, with all these geopolitical uncertainties, market challenges, supply chain realignment, dapat ang tinitignan natin ang buong neighborhood muna natin. Sana dito sa ASEAN, lumakas ang trading, inter-trade between ASEAN. Bakit pa tayo bibili sa labas ng ASEAN kung pwede naman tayo bumili within our neighborhood? So yun ang pinapalakas natin sa ASEAN, and one of the objectives of the chairmanship of the Philippines sa ASEAN is to increase the activities within our 11 member nations.
6: And hopefully, once mapirmahan po itong DEFA, will make a much more solid ASEAN business bloc. Kanina nabanggit po natin, Press Perry, yung tungkol sa capacity building. Our side, syempre, tayo, bukod sa tayo ang chairperson ng ASEAN, syempre, we have to do also our part. Kabilang po ba dun sa capacity building na binabanggit natin? yung capacitating din po ng ating mga MSMEs in accessing infrastructures, business infrastructures, kinakailangan po natin ano, to connect to the Internet of Things, eh kailangan mas robust yung ating, siguro yung ating mga ISPs, yung ating mga infrastructures, whether physical infrastructure yan or siguro mga digital infrastructures. Are we also considering that or ito po ay talagang bahagi na ng ating capacity building?
5: At PCCI, dito sa PCCI, ang role ng PCCI is through the memberships of PCCI, which is amongst 135 local chambers, tinuturoan namin ang mga membro, which karamihan ay MSMEs, is paano mag-transact, paano magnegosyo dito sa internet o tinatawag natin digital world ng mga merkado. Yun ang capacity building. When it comes to, yun ang capacity building na role ng PCCI sa taon 2026. Of course, it will progress over the next few years going to cybersecurity and payments, but that is for 2027 and beyond. For when it comes to the infrastructure, we're working with our partners, including DICT and DTI, on improving the connectivity of the whole country. Because meron nga tayong digital economic framework, pero hindi naman konektado, so baliwala. So, napakalakas ng advocacy ng PCCI on ensuring that the whole Philippines, especially in the far-flung regions, are digitally connected. Not only for business, nakikita namin ang benepisyo ng internet connectivity is hindi lang sa mga negosyo, is pati rin sa education and training. So, napaka-importante na lahat ng mga public schools natin ay digitally connected para meron tayong educational parity, including also sa training para ma-upskill and reskill natin yung mga future or current workers and future workers natin.
6: Opo, and Press Perry, if you'll indulge me, ano po? Siguro ang tanong na iniisip ng ating mga kababayan ngayon, eh baka naman masyado tayo nagpo-focus on the AI industry. Alam natin lahat ng bansa ngayon sa mundo ay nagkukumahog ano to have a head start in developing AI technologies. But paano po natin nasisiguro na yung ibang mga industriya dito po sa ating bansa, we all know we are an agricultural country, eh hindi po natin mapapabayaan.
5: AI, just to put it in perspective, AI is a tool. You know, it will not remove the human touch when it comes to our industries. AI, ang tinuturo namin sa atin mga private sector na mga miyembro is huwag kayo matakot sa AI. You know, gamitin natin ang AI para your business or your learnings or your training will be more efficient. So AI is just a tool. Similarly, na before, tayo ngayon, meron tayong mga mobile phones or smartphones, tawag ng iba. So, we are easily reachable at any point. When you look back 30, 40 years ago, pag ikaw nasa labas ng bahay, mahirap kang tawagan dahil wala kang telepono. Pero ngayon, instantaneously, pwede kang matawagan and pwede kang makausapin. It's similar to AI, you will have this tool to help businesses, as we talk about just the business side of the AI, it will help businesses to manage more efficiently the operations of your business. Whether dito sa paggagawa ng mga produkto or pagmamanage ng inventaryo mo sa planta, or titingnan natin yung paano ba ang takbo ng mga customer ko, ano ba ang pattern ng mga pag-order ng customer ko, ano mga kailangan nila at certain seasons or certain months of the year. So AI will help, you know, the decision is still with the person. So ang decision making nasa tao pa rin, nasa may-ari ng mga kumpanya, pero ngayon mabibigyan itong may-ari ng kumpanya, itong entrepreneur ng data na ito ang lagay ng iyong negosyo. Ito ang movement ng inyong inventaryo. Ito ang kung saan, kung if you are a manufacturer, dito ko ang makakakita ng dito ang maganda mong proseso, dito kailangan mo i-improve na proseso. Yun ang pinanggagamitan ng tinuturo namin sa PCCI as it relates to AI.
6: Opo, on
5: sa mga negosyante.
6: Po, Presperi, on the other hand, bukod po sa mga emerging technologies natin, sa AI and other future technologies, ano po yung mga industriya dito sa ating bansa na nakikitaan po natin ang pinakamalaking potential para maging siguro ano, a large portion ng ating commerce? Eh, may mga na-identify na po ba tayo ng mga industries dito sa ating bansa?
5: Now, as it relates to AI or just in general?
6: Besides AI po, in general po.
5: No, besides AI, you know, the Philippines, our number one strength is our people. You've heard it many times, talaga napakagaling ng Filipinos natin, napaka madali maturuan ang Filipino workers. So the strength of the Philippines always relies on its Filipinos or its talent. What we need to do, ang maganda natin magawa is ma-upskill and reskill natin itong mga Filipino workers into the next future work or future technologies. So nakikita namin mga industriya ngayon, everything when it comes to services, agriculture is still an industry that is a strength of the Philippines. We just need to improve the output and the productivity and efficiency of our farms or our fisheries. Nasa atin itong raw resources natin ng land and also our aquatic resources. Ito dapat talagang lubus-lubusin na natin ang output and productivity nitong nasa atin bansa. Ang makakatulong dito, technology. Definitely, as technology will always assist and advise our, whether it's farmers or fisher folks, the right methodology, improved methodology, using technology and advanced equipment para magamit sa atin.
6: Po, Presperi, I wholeheartedly agree. Ano? Sabi nga ng ilan, fourth great industrial revolution daw ang pagpasok ng AI sa atin pong mundo. Lastly po, ano ang ating mensahe for the Philippine business community, sa atin pong mga investors na nais maging kabahagi po ng ASEAN Business and Investment Summit ngayong 2026? Ngayong umaga pong ito, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
5: Yes, to all my fellow entrepreneurs and business people in the Philippines, tignan natin ang the strengths of the Philippines, you know, as we go through the ASEAN, which will conclude this November. Look at the strengths of the Philippines and look at the raw materials and the resources of what the Philippines can offer locally and also internationally. Para sa atin mga micro, small, and medium enterprises, tignan natin yung mga projects at mga tulong na may bibigay ng ating gobyerno, at also get in contact with your local Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI chapters. We are there all over the Philippines. We have over 135 local chambers. Puntahan nyo yung mga local chambers namin, PCCI, in every city or town meron PCCI dyan. At be a member at tingnan natin ang mga benepisyo, makikita nyo, and we are the voice of business. Marami

0: Nakapanayam ang butihin pong Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industries o PCCI, President Ferdinand Peri Ferrer. Malinaw yung ating usapan with Press Peri from PCCI. El tayo po. We understand na ito ay rotating na chairmanship sa ASEAN, pero yung susunod kasi nating opportunity will be 11 years later pa. So ngayon na nasa atin ang chairmanship, mabuti po mga kababayan na sulitin ito ng atin pong bansa. At ang pangunahin pong layunin ng atin pong pamahalaan, pangunahing layunin ng PCCI, mas maging aktibo po tayo, mas maging future ready ang ating mga MSMEs. Ayan, sabi nga ni Press Peri kanina, 99.6% ng mga businesses dito sa ating bansa comes from the side of the MSMEs. Almost 100 na. So kinakailangan mga kababayan na ang mga ginagawa pong programa at mga proyekto ng ating pong pamahalaan should benefit the MSMEs. Only then will we have a more robust economy. Only then will we make our country much more attractive for foreign investors. Hindi na tayo pwedeng siguro patumpik-tumpik pa mga kababayan. Kailangan na po nating i-grab ang opportunity. Hindi yan laging dumarating sa ating harapan. Ngayong nakahain na yan sa ating harapan, sulitin na po natin. Ang oras po natin, 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Usapang ASEAN pa rin tayo mga kababayan, but this time, ating mga kababaihan naman ang bida. Dahil pag-uusapan po natin ang pangunguna ng ating pong mga kababaihan sa center stage as we host ang ating pong bansa, ang ika-apat na Women's Leaders Summit. Nakapanayam po natin ngayong umagang ito from the Philippine Commission on Women ang ating pong Social Marketing Section Head, Ma'am Jessel Aquino. Ma'am Jessel,

0: Sel, magandang umaga po.
1: Hello po, magandang umaga.
0: Hi ma'am, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan. We understand na tayo busy ngayong umagang ito, but we thank you sa mga binibigay niyo pong oras sa amin. Ma'am Jessel Aquino, gusto lang ma'am po namin unang kamustahin. Tayo po ang nanguna dahil tayo po ang ASEAN chair, ang ating pong bansa, sa 4th ASEAN Women's Leaders Summit. Pwede niyo po munang ibahagi sa amin. Ano po ba mga napag-usapan dito sa ika-apat na Women's Leaders Summit?
1: Opo, no, yung pinag-usapan po natin dito sa 4th ASEAN Women Leaders Summit ay kung paano po mas mapapalakas yung role ng kababaihan po sa leadership, hindi lang po sa Philippines of course, but po sa buong ASEAN po, no? Hindi lang po ito about having more women in leadership positions, but ensuring po, no, na may mga bosses yung kababaihan at may mga pwesto po sila dun sa mga decision making tables, at meron po talaga silang opportunity na makapag-contribute doon at maging part po ng mga decisions that shape our communities and our region po. Importante po ito kasi dito po sa dami po, no, ng mga changes and challenges na hinaharap po ng mga countries ngayon, especially na nakaka-apekto po sa mga kababaihan. Kaya kailangan po nating pag-usapan kung para saan po ito at parang ano po ba yung mga pwedeng role ng mga kababaihan pagdating po dito sa pagde-decision natin. And yun po, no? So gusto po natin na yung development po natin ay truly inclusive at dapat po may boses po yung isa, no, bawat isa po sa atin in changing the landscape of leadership, especially for women po.
0: Opo, and I agree, Ma'am Jessel, ano, at ang atin nga pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ng pangunguna ng ating mga kababaihan ay mahalaga for security, resilience, and prosperity. But paano po natin ito maisasalin sa mga konkretong programa at polisiya for the benefit of our women?
1: Opo, una po kailangan nating buksan yung mas maraming pathways para sa mga kababaihan na makapasok po at umangat doon sa mga leadership at decision making positions, no. Hindi lang po ito tungkol sa pagkakaroon natin ng representation, kundi pagkakaroon po natin or pagbibigay po natin ng tunay na mga opportunities para marinig po yung mga boses at makapag-ambag po sila sa mga decisions po, no. Kailangan din po nating palakasin yung mga leadership development po, no, such as yung mga mentoring, yung skills development, yung networking, at even po yung mga mechanisms na talagang makakatulong po sa mga women leaders natin, especially po dun sa mga nasa grassroots po hanggang sa national at regional levels po, no. Also rin po kailangan nating tanggalin yung mga structural barriers, no, yung mga unequal access po natin sa resources, sa opportunities, sa technology, and even po dun sa mga decision making spaces. At isa rin po sa pinopoint out po natin, no, huwag po natin kalimutan yung care economy po, no. Hindi natin maa-address yung hanggat hindi po natin na-address yung hindi pantay na burden ng unpaid care work po ay magiging palagi na rin pong limitado ang oras at opportunity ng mga kababaihan na makilahok po dun sa workforce at leadership. And yun po yung gusto nating mensahe po natin during the summit po, no, na hindi sapat yung mga commitment lamang po natin sa papel, kundi talagang maisalin po natin yun sa mga policies, sa programs, investments, and even po sa lahat ng mga measurable results na meron po tayo.
0: Opo, and to add, Ma'am Jessel, sa ilalim po ng ating chairmanship sa ASEAN, paano po natin ito makakamit, yung mga binabanggit po natin, ano, na mas maraming oportunidad for leadership ang ating mga kababaihan, for decision making, mas open ang access, ano, mawala yung mga barriers para sa ating mga kababaihan. But when it comes doon sa mas matagalang epekto sa buong rehiyon, hindi lamang po sa ating bansa, paano po natin ito makakamit?
1: Opo. Under the 2026 Philippine ASEAN Chairship po, no, ang gusto natin ay ma-achieve yung maging parte talaga yung gender equality of how ASEAN moves forward as a region. And tayo po kasi sa Pilipinas, tinagurian po tayong vision lead for gender mainstreaming. Kaya meron po tayong malaking role sa pag-ensure natin that gender is considered not just in programs specifically for women but across the different areas of ASEAN cooperation po, no? And for us po, ang long-term goal po natin is to strengthen how ASEAN integrates gender equality sa mga polisiya, sa mga programa, sa planning, and even dun sa budgeting po. And at the same time, we want to share po yung mga good practices natin dito sa Philippines and also learn from other ASEAN member states and to strengthen the regional cooperation on what works po. And ultimately po, no, we want this to contribute to the ASEAN Community Vision 2045. So hindi lang po siya about what we can accomplish during our year as the chair of the ASEAN, but ang gusto po talaga natin is to build stronger systems and commitments that will continue even after the Philippine chairship so that women and girls across ASEAN po ay magkakaroon ng mas maraming opportunities to participate, no, na mag-lead po sila and to benefit from the development of the region.
0: Definitely lasting po na impact sa ating mga kababaihan ng ating target. But na-curious ako dun sa sinabi mo kanina, Ma'am Jessel, ano? Ano yung mga best practices natin dito sa ating bansa na naibahagi po natin? At ano naman, conversely, ang nakuha natin, napulot natin from our ASEAN counterparts?
1: As tayo po yung vision lead nga na for gender mainstreaming, one of the best practices po ng Philippines ay yung ating gender and development budgeting po, no. Hindi po ito dagdag na pondo, no, kundi ang gusto po talaga natin ay nai-integrate po natin yung mga gender and development, no, yung mga pangangailangan po ng mga kababaihan doon sa mga plano and programa po ng mga gobyerno po, no. Hindi po ito gagawa tayo ng bagong programa para sa mga kababaihan, kundi yung mga programa po ba natin at polisiya natin ay sumasagot doon sa pangangailangan po ng mga kababaihan. So ganun po natin ginagamit dapat yung mga God budget na meron po tayo, no. Also po, ano po yung mga nakuha natin sa mga other countries, no, sa ASEAN member states na dumalo po dito is that maayos po ang kanilang mga pagdating po sa digital facilities po nila, no. Alam niyo naman po, no, na ang dami nating sa ngayon po lumalabas na rin yung technology facilitated gender-based violence, and isa po sa mga napag-usapan po natin during the summit ay kung paano pa natin mapapalakas yung online spaces po natin na dapat ligtas pa rin po siya, and yung access po ng mga kababaihan doon pagdating sa financing and then sa pagiging safe po nila sa mga online spaces po. Medyo malakas po ang other ASEAN member states pagdating sa pagkakaroon po ng digital skills and digital empowerment for women po. And yun po yung isa sa mga gusto po natin na ma-integrate din dito sa Philippines po. And of course, yung ating skills po ng mga kababaihan pagdating dun sa mga underrepresented na mga sectors such as yung STEM, no? And yun din po yung gusto nating makita dito sa Philippines po.
0: Po, and will this form part siguro, ano, dun sa ating pag-i-institutionalize ng mga convention against discrimination for women, ano, yung mga violence against, ano, sa ating mga kababaihan? Ito po ba ay maisasama na rin natin in institutionalizing it?
1: Sa ngayon po, may mga polisiya po tayo na talagang nilalabi po natin na sana maging mas ligtas po ang ating mga online spaces. No? Ang Safe Spaces Act po, the RA11313 po, kinocover niya lahat ng mga spaces and even the online spaces po. No? Pero hindi pa po doon nakapasok kung ano yung technology facilitated gender-based violence. Kaya isa rin po ito sa mga ini-integrate din po talaga natin. And paano pa po ba natin gagawing ligtas ang digital spaces? Dahil lahat po tayo ay nasa digital world na rin po, eh, no? And tama po kayo, gusto po nating i-integrate po yan dito sa mga meron po tayo na nilalabi dito sa Philippines. And gusto nga rin po natin na maging practice na rin po natin kung ano po yung nagiging practice nila sa ibang bansa. And yun po ang dahilan kung bakit importante po ang ASEAN cooperation po. Hindi lang tayo as beneficiary, kundi tayo rin po as contributor sa pagkakaroon po ng mas malawak and mas integrated na One ASEAN po. Hindi lang po for this year, kundi sa buong ASEAN Vision 2045 po.
0: Opo, and lastly, Ma'am Jessel, ano naman po, tayo ang chairperson ngayon ng ASEAN, ng Pilipinas. Ano naman po ang gusto nating makitang aksyon from our ASEAN member states, ating mga karatig bansa sa ASEAN, matapos po ang pagtitipong ito?
1: Na po, one of the biggest results po ng summit ay nagkaroon po tayo ng common direction as one ASEAN on how we can really move women's leadership forward po, no? And isa po sa naging key outcomes po nito is the joint ministerial statement on women's leadership for inclusive prosperity, which brings together po yung mga commitments and recommendations that nag-came out po dun sa mga discussions na meron po tayo. Na in fact po, we came up with 10 strategic recommendations and kasama po dito yung strengthening women's participation in decision making, recognizing women's leadership, no, sa mga areas like disaster and peace, addressing barriers po in different sectors, supporting women through financing and gender responsive budgeting, making sure po na ang unpaid care work ay properly recognized and addressed, and kasama rin dito yung strengthening po ng ating data and monitoring, engaging men and boys as allies po, no, ng ating gender and development, and investing in young women leaders po, no. So hindi lang po doon nagtatapos yung summit po, no. Yung gusto po natin is makita kung paano po natin masasalin yung mga commitments na ito sa actual policies, sa mga actual programs and investments po ng bawat bansa po, no. And of course kailangan po nating bantayan yung progress po natin dito, kasi at the end of the day po, hindi lang tayo naghahanap ng magandang statement, no, ng magandang successful na summit, kundi yung makita po talaga natin yung pagbabago sa buhay po ng mga kababaihan across ASEAN po, and yung mas marami po silang opportunities na mag-participate, mag-lead, and talagang magkaroon po ng mga bosses dun sa mga decisions na direktong nakaka-apekto sa buhay po nila.
0: And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito at sa pagpapaliwanag po ng bahagi ng ating bansa sa Women's Leadership Summit. Maraming salamat po, Ma'am Jessel, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Commission on Women. Thank you po at magandang umaga, ma'am.
2: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kababayan, yan po ang ating panayam from the Philippine Women's Commission. Philippine Commission on Women. Wala po sa ating Social Marketing Section Head, Ma'am Jessel Aquino. Nag-uusapan nga natin ano ba yung mga best practices na maibabahagi natin to our ASEAN neighbors, at ano nga ba mapupulot nating aral mula sa kanila in making our digital space, our workspace, much more accessible sa ating mga kababaihan. Hindi lamang po yun, sligtas na mga digital spaces para sa ating mga kababaihan. Samantala, tanggapin pa natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Philippine Red Cross nagbigay ng tips para makaiwas sa heat stroke at heat exhaustion ngayong ramdam na ang epekto ng very strong na El Nino. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Al, nagbabala nga ang Philippine Red Cross single sa posibleng epekto sa kalusugan ng paghagupit ng very strong El Nino sa bansa. Ayon sa Red Cross, mahalagang malaman kung nararanasan ay heat exhaustion o heat stroke. Kapag heat exhaustion, madalas na maranasan na matinding pagpapawis, panghihina, pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal, at matinding pagkauhaw. Habang sa heat stroke naman, ang mararanasan ay kapag nakararanas na ng pagkalito o pagbabago ng mental state, pagdala ng malay, mainit at tuyo o labis sa pagpapawis, at may napakataas sa temperatura sa katawan. Kaya payo ng PRC sa matinding init, uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, at bantayan ang mga bata, nakatatanda at outdoor workers. Iginit din ng Red Cross ang isang medical emergency ang heat stroke, kaya dapat tumawag agad ng tulong sa hotline 143 at palamigin ng tao habang hinihintay ang mga responder. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Prosecution na nindigan na walang nilabag na batas sa paglalahad ng AMLC records sa impeachment trial. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Iniit ni House Lead Prosecutor Jerry Lewis yung walang nilabag na Anti-Money Laundering Act o AMLA. Ang Kamara na mag-issue ito ng sabbing at talakay ng AMLA records kaugnay ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Lewis, rubahagi ng constitutional mandate ng Kamara ang pagsasagawa ng clarificatory hearing at paghingi ng AMLA records sa proseso ng impeachment. Ito ang pahayag niya matapos sumistigo sa Senate Impeachment Court si AMLA at Executive Director Ronel Bonaventura tungkol sa mga financial transactions na pinasasangkutan ng Vice Presidente, kanyang asawa at mga kumpanya may interes sila. Sa cross-examination pa ulit-ulit na tinestyon ng depensa ang confidentiality ni AMLA records at ang posibleng criminal liability nito sa hindi atrisadong pagbubunyag. Sinabi ni Lewis Ro na maaaring magkaroon ng chilling effect sa mga mamamahayag ang pagbanggit sa posibleng pananagutang kriminal kaugnay ng pagbubunyag ng impormasyon na nasa AMLA. Diin niya na ang coverage ng media sa impeachment trial ay bahagi ng malayang pagpapalaganap ng impormasyon sa isang usapin na public interest. Tugbag ni Lewis Ro, nakapagpasa na ang impeachment court sa usapin ng confidentiality at kung mayroong pagtutol sa ruling, dapat itong idulog sa Supreme Court.
5: Aral po yan ng justice members. Inaral po yan ng House of Representatives. Every step of the way hanggang sa makarating kami dito sa Senado. And I'm confident that the House of Representatives did not violate the confidentiality provision of the Anti-Money Laundering Act.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Ferdes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Pagtindig sa prinsipyo ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, pinuri ng prosekusyon sa gitna ng mga nagbabanta sa pagbabanta ng depensa. Ang ulat niya mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Pinuri ng prosecution si Anti-Money Laundering Council o AML's Executive Director Attorney Ronel Buenaventura dahil sa kanyang matatag na pagbindig sa katotohanan at prinsipyo sa kabila ng mga banta ng criminal liability mula sa panig ng depensa. Ayon kay Lead Prosecutor Jerry Luristo na natiling very consistent ang opisyal ng AML's sa kabila ng mga paulit-ulit na objection at badgering ng depensa sa kanilang cross-examination. Anya kahanga-hanga ang paninindigan ng opisyal ng AMLC dahil alam nito ang batas at mga panuntunan ng kanilang tanggapan. Sa day 33 ng paglilitis, may pagbabanta ang panig ng depensa hinggil sa posibleng criminal liability ni Buenaventura kaugnay sa umunay paglalahad ng mga confidential records ng bank account ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio, maging ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, sa kabila ng mga panggigipit na ito, pinili ni Buenaventura na manindigan para sa katotohanan at mga opisyal na datos ng ahensya. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jerry Luisto.
5: Gusto ko lang i-commend si Executive Director ng AMLC na in spite of the lengthy questions dwelling on the criminal liability, narinig nyo ba yon? 8 years to 15 years and then a fine of 500,000 to 1 million. It seems na naging very consistent si Executive Director, which means that it's clear to him that he is not violating any law.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ilang istasyon ng MRT3 nakaranas ng mabigat na volume ng mga pasahero. Ang ulat niya mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Ito nga pamunuan ng MRT3 na nakaranas ng moderate to heavy passenger volume. Ang ilang istasyon nito kabila ang GMA Kamuning, Cubao at Quezon Avenue Station southbound side kaninang mag-aalas 8 ng umaga. Ayon sa MRT3, nasa 19 na tren ang kasalukuyang bumabiyahe sa mainline. Ipinatutupad na ang crowd management measures para matiyak ang kaligtasan at maayos sa daloy ng mga pasahero habang inaayos na rin ang train deployment para matugunan ang passenger demand. Humingi naman ang MRT3 ng pangunawa at paumanhin sa abalang na iulat nito sa mga pasahero. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat Mary Ann Basta. Sa isa munang public service announcement, magkakaroon po ng tree planting activity ang Rizal High School Batch 79. Iniimbitahan po ang mga miyembro nito sa Nobyembre 7, taong kasalukuyan, Sabado po ito, na pangungunahan po ng Batch 79 ng Rizal High School sa Pasig City. Maaari pong makipag-ugnayan kay Ginoong Larry Vidal, ang ating pong Batch President, Vice President Rose Ann Florentin, Secretary Noel Dionisio, at kay Miss Lisa Cruz. Shout out sa Team BORD o Board mula po kay Miss Connie Rebadavia. Yan po ay mula sa ating kasamahan si Miss George Seminiano. Gusto nating batiin ang happy happy birthday, Ginoong Jules Biahera. Mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na pagkakataon. Antabayanan ang mga balita ihatid sa atin ni Miss Keith Pilutin.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Gobyerno naglaan ng 6.2 bilyong piso bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report. Gumitin ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 bilyong piso ng nilabas na pondo sa ilalim ng uplift program para tulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino at mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng agrikultura. Sinabi ng Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel sa pulong balita sa Malacanang na nasa 45 billion pesos ang inihirit ng kanilang ahensya sa ilalim ng uplift at ang 6.2 billion ay para ipamtulong sa mga magsasaka at mangingisda. Dagdag ni Laurel na inaasahan din ang kanilang departamento ang dagdag na 10 bilyong piso na gagamitin sa ilang mitigation efforts kontra El Nino. Kabilang dito ang pagbili ng solar irrigation, solar pumps, solar aerators at karagdagang biofertilizer. Layunin itong matulungan ang mga magsasaka sa mga lugar na nakararanas ng kakulangan sa tubig. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, 1,600 o 1,600 sugarcane farmers sa Iloilo tumanggap ng uplift assistance. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpaabot ang Department of Social Welfare and Development ng uplift assistance, emergency cash transfer sa 1,600 sugarcane farmers at mga farm workers na naapektuhan ng red stripe soft scale insect o RSSI infestation sa Pasig City sa Iloilo. Isinagawa ang payout nitong Lunes sa Pasig City Arena at pinangunahan nito ni DSWD Secretary Rex Cachalian. Hangad ng cash assistance na makatulong sa agarang pangangailangan at pagbangon ng mga magsasaka at manggagawa matapos maapektuhan ang kailang kabuhayan dahil sa pest outbreak. Target naman ng DSWD na umabot ng hanggang 7,000 sugarcane farmers sa Pasig City ang mabigyan ng naturang tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte itinanggi ng kampo ng bise. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Naniniwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang basihan ang mga aligasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV, lalo na ang sinuportahan umano ang bise ng China. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ng Vice Presidente, hindi kumot nagkaroon man ng donasyon sa Tapang at Malasakit Foundation, ang China ay otomatiko na itong pagsuporta sa Vice Presidente. Anya, nakausap ni Panelo ang dating taga-foundation at sa pagkakaalam nito ay ginamit ang pera upang magpagawa ng mga eskwelahan at classroom. Hindi naman masagot ni Attorney Panelo ang tungkol sa umunay pera na dinonate ng China sa Cali 88 Foods Corporation, pero naniniwala siya na anuman ang alegasyon ni Trillanes ay wala itong basihan. Kung sakali naman anya magkaroon ng kaso o investigasyon laban sa Vice Presidente dahil sa mga alegasyon ni Trillanes ay handa itong harapin ng kanilang kampo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Depensa ni Vice President Sara Duterte hinamon na magsampa ng formal na reklamo sa halip na manakot ng testigo at media. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Let the evidence speak. Ito ang naging reaksyon ni Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers matapos ang tinawag niyang bigong pagbabanta ng panig ng depensa sa testigo mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ang payag ni Barbers ay tugon sa paulit-ulit na objection at pagbabanta ng criminal liability ng abogado ng depensa na si Attorney Mark Binluan laban kay AMLC Executive Director Ronel Beneventura at sa mga miyembro ng media. Ayon kay Barbers, tila hindi ginagawa ng depensa ang kanilang homework na pag-aralan ng mabuti ang kaso, ang mga kaukulang datos mula sa AMLC Sa halip na takutin ang testigo, hinamon ni Barbers ang kabilang panig na maghain na lamang ng formal na reklamo kung nais nilang patunayan ang kanilang mga paratang. Anya, sa proper court, maaari nilang ilatag at ipaglaban ang isyu ukol sa umano'y paglabas ng mga confidential na records mula sa bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Mance Carpio. Anya, ang importante ay nailabas ang katotohanan at ito ay base sa opisyal na dokumento para patunayan ang bank transaction ng mag-asawang Duterte at Mance Carpio. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
6: If they have any issues regarding breach of confidentiality or laws that have been violated by the AMLAC Executive Director, this is not the proper court or proper forum. They should do it. They should file charges against him kung meron man silang nakikita. Ang importante dito sa ating paglilitis ay inilalabas natin ang katotohanan na sinusuportahan ng dokumento o ng datos. At ang datos ay hindi magsisinungaling. This is a classic example of let the evidence speak. So, yun lang akin.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Simbahang Katolika at tinutulan ang pagbubukas ng kasino sa Boracay. May ulat si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muling iginigit ng Diocese of Calipo ang pagtutol nito sa pagsugal kasunod ng pagbubukas at operasyon ng isang kasino sa Boracay, Malayaklan. Ayon sa Diocese, bagamat maaaring magdala ng dagdag na kita at trabaho ang kasino, dapat ding isaalang-alang ang posibleng epekto nito sa mga pamilya, mahihirap at iba pang vulnerable sectors. Binalaan nito na maaaring humantong ang pagsusugal sa pagkakautang, pagkawala ng perang nakalaan sana sa pagkain, edukasyon at gamot, gayon din sa alitan at problema sa pamilya. Nanawagan si Diocese of Calipo sa Provincial Government of Aklan, Municipality of Malay at iba pang kinaukulang ahensya na unahin ang kapakanan ng mga residente sa anumang hakbang para sa economic development. Iginidi ng diocese na kayang umunlad ng Boracay sa turismo nang hindi umaasa sa pagsugal at operasyon ng mga kasino. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sumihin niyo po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we, yun, ini-enroll natin sa araw.
13: Ampalaya!
14: Ampalaya!
13: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 9 minuto.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at update of time.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster. faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Leslie Bocopo.
10: Leslie Bocopo
9: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinaka pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
10: Leslie Bocopo
9: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Pinganim na minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga, mga kababayan, ito po ang Leslie Bocopo Live. Sa ngalan po ni Ginoong Leslie Bocopo, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Leslie Bocopo Live po ay live dito sa Radyo Pilipinas, napansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ngayon tayo napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Paunong bugso po ng ating balitaan, tanggapin natin ang ulat mula sa ating kasamang si Marian Bastasa. Inflation nitong Setyembre bumilis ayon sa Philippine Statistics Authority. Tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
12: Yes, Al, inuulat nga ng Philippine Statistics Authority o PSA na umabot sa 7.2% ang inflation rate noong Setyembre ng 2026. Ayon kay PSA National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, mas mabilis ito kumpara sa 6.1% inflation noong Agosto. Dahil dito, naitala sa 5.4% ang full-year average inflation mula yan Enero hanggang Setyembre. Paliwanag ng ahensya, ang pagtaas ng inflation noong nakaraang buwan ay dulot ng mas mabilis na paggalaw pagdating sa presyo ng mga pagkain tulad ng repolyo, manok at bigas, pati na rin ang mas mataas na singil sa kuryente, upa sa bahay at LPG. Nakaambag din ang mas mabilis na inflation pagdating sa gasolina at diesel. Dito naman sa Metro Manila, bumilis din sa 5.4% ang inflation dahil pa rin sa mas mataas na food inflation. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Brian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
11: Samantala, performance-based bonus o PBB ng mga guro, tinututukan na mapadali ayon sa DBM. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Minamadali na ng Department of Budget and Management ang pagproseso ng performance-based bonus o PBB para sa mga public school teachers para sa fiscal year 2024. Ito ay base sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan katuwang ng DBM ang Department of Education o DepEd. Ayon sa DBM, may 20 calendar days ang DepEd mula sa pagtanggap ng final eligibility assessment report upang isumite ang listahan ng mga opisyales at empleyadong kwalipikado sa PBB. Kapag natanggap naman ang kompleto at tamang dokumento, agad na ipoproseso ng DBM ang Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation. Tiniyak ng DBM na walang magiging kinakailangang pagkakaantala sa pag-release ng PBB para sa mga kwalipikadong public school teachers. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Pangangalaga sa mental health, pinaalala ng Philippine Mental Health Association ngayong Mental Health Awareness Month. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Alinimok nga ng Philippine Mental Health Association Incorporated ang publiko na gawin ang maaga patibay yung pag-iingat sa pangangalaga sa sarili. Ito tinura ng grupo bilang pagunita ng National Mental Health Month ngayong Oktubre. Ayon sa PMHA, malaki ang epekto sa mental health ang mga pang-araw-araw na hamong kinaharap ng bawat Pilipino, gaya na lamang ng mahabang oras sa pagkababad sa trapiko, pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Gayun din ang mga lumalaking pressure sa paaralan at lipunan, mga pang-araw-araw na hamon sa buhay, na gayun din ang mga suliraning kinaharap ng tao. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala sila ng 354 na kaso ng tinatawag na intentional self-harm sa bumbanta sa unang tatlong buwan pa lamang ng 2026. Sa habang ang National Capital Region Police Office naman o NCRPO ay nakapagtala ng 111 insidente ng self-harm sa Metro Manila mula Enero 1 hanggang Marso 23. Mahigit triple kumpara sa 33 insidente na itala sa kaparehong panahon noong isang taon, kasabay na rin ang mga ulat ng karahasan sa mga paaralan na kinabibilangan ng mga kabataan. Ayon kay Dr. Jason Ligot, ang Public Relations Officer ng PMHA, na hindi isang nakahiwalay na krisis ang mental health na lumilitaw lamang mula sa wala. Nabubuoan niya ito sa pang-araw-araw na kapaligiran, kabilang na pagbiyahe at sa mga silid-aralan at kuminsan ay maging sa mga tahanan. Kailangan ng wakasan anya ang maling paniniwala na ang mga kondisyon ng mental health ay isang bagay na dapat ikahiya o itago. Dapat itong binibigyan prioridad sa pamagitan ng pangangalaga sa emosyonal na kalusugan ng isang tao at hindi sa at ito ay nangangailangan ng iba yung pangangalaga at pakikinig lalo na sa mga nakararanas nito. Para sa Bago Pilipinas, si Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
8: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
11: 22 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Babalik ang Leslie Bukobo Live at sa pagpapatuloy po ng ating balitaan. Kapin naman natin ang balitang ito mula sa Radyo Pilipinas Dagupan. EBM program naghatid ng suportang bigas sa higit 4,000 mga benepisyaryo sa Calasiao, Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dagdag ginhawak para sa kabuang 4,308 na benepisyaryo sa Calasiao, Pangasinan, ang karagdagang supply ng bigas na ipinahagi sa ilalim ng bawat bayan makikinabang o BBM Rice Distribution Program. Ilan sa mga benepisyaryo ng programa ay mga manggagawang mabababa ang sahod, senior citizens, persons with disabilities o PWD at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Nitong ikalima ng Oktubre 2026, ipinamahagi sa mga benepisyaryo ang ikalawang tranche ng tig 20 kilo ng bigas sa pinangunahan ni na Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. at USEC Facundo Palafox IV ng Office of the Executive Secretary. Sa kabuuan, umabot sa 40 kilo ng bigas ang natanggap ng bawat benepisyaryo mula sa dalawang tranche ng programa. Tinatayang 11.9 milyong piso naman ang inilaan na pondo para sa naturang rice support program sa bayan ng Calasiao. Bahagi ng naturang suporta ang alokasyon ng pamahalang panlalawig ng Pangasinan mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni USEC Palafox na alinsunod ang programa sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higit na maipadama sa mga Pilipino ang malasakit at serbisyo ng pamahalaan. Ipinunto naman ni Secretary Abalos na hindi lamang nakikinig ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga mamamayan kundi kumikilos din upang matugunan ang mga ito at maipadama ang malasakit ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
11: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Samantala, DICT Davao Region na mahagi ng higit 1,000 bayanihan SIM card sa Malita, Davao Occidental. Ang ulat na yan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Namahagi ang Department of Information and Communications Technology Region 11, Davao Occidental Field Office ng kabuuang 1,023 na bayanihan SIM cards sa apat na paaralan sa Malita sa Davao Occidental. Ito ay bahagi ng programa ng DICT para mapalawak ang digital connectivity at access sa internet, particular sa mga komunidad na may limitadong koneksyon, gayon din sa mga mag-aaral at guro. Ang bawat SIM cards ay may 25 gigabytes na buwan ng data na maaaring gamitin para sa online learning, academic research, at pagpapaunlad ng digital skills. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang Chiduro Lopez Senior Elementary School, Ernesto Lopez National High School, at Kidalapong Elementary School, at maging ang Mariano Peralta Elementary School, ay mabigyan din ng 33 SIM cards para sa mga guro. Isinagawa rin ng DICT personnel ang on-site at real-time SIM registration upang agad na ma-activate at magamit ang mga SIM cards. Layunin ang inisyatiba na makatulong sa pagbibigay ng mas pantay na access sa digital resources at internet connectivity para sa edukasyon at pagpapaunlad ng digital skills. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisona Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
11: Agricultural Training Institute Ilocos Region, inilunsad ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month. Ang ulat na yan mula kay Sara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Matagumpay na inilunsad ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 1, ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month 2026 sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pinangunahan ni ATI-RTC 1 Center Director Dr. J.V. Brian Carillo ang aktibidad kasama ang panauhing pandangal na si BFAR Regional Manager 3 Dr. Remily Lachica at iba pang kawani ng ATI-RTC 1. May temang Extension at Work, Empowering Communities, Sustaining Growth kung saan layunin ang selebrasyon na palakasin ang pagbabahagi ng kaalaman, paggamit ng makabagong teknolohiya at inobasyon at pagtutulungan para sa patuloy na pag-unlad ng agrikultura at pangisdaan. Tampok sa programa ang paglulunsad ng Knowledge Resource Center, Agri-Innovation Hub at Agri-Amuanan. Ito ay upang mas mapalawak ang access sa impormasyon, teknolohiya at inobasyon. Isinagawa rin ang Successful Farmers and Fisher Folk Forum kung saan ibinahagi ng mga gawad sa ka-awardees ang kanilang mga karanasan, inobasyon at pinakamahuhusay na pamaraan sa agrikultura at pangisdaan. Binigyang diin sa aktibidad na mahalagang extension services bilang tulay sa pagdadala ng makabagong kaalaman, teknolohiya at oportunidad sa mga komunidad upang mapalakas ang kabuhayan at maging mas produktibo at handa sa mga hamon ng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
11: Supply ng dekalidad na inbred rice seed sa Ilocos Region para sa 2027 dry season at wet season pinagtibay ng PhilRice at Seed Growers Cooperatives and Associations. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Sayug.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nakiisa ang nasa 500 magniniyog mula sa Calabarzon sa Coconut Scholarship Program Information Caravan sa SLSU Lukban. Ayon sa pabatid ng PCA at ng CHED, ang COSCO ay programang nakasaad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o RA-11524 na pinangangasiwaan nito. Layunin itong matulungan ang mga kwalipikadong anak at dependent ng mga rehistradong magniniyog na makapagkolehiyo gamit ang COCO Levy Funds. Tinalakay sa Info Caravan ang mahalagang impormasyon sa scholarship program, pinalakas na coordination sa higher education institution at inilapit sa mga pamilya ng magniniyog ang oportunidad sa pagkakaroon ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
11: Git 300 mga magsasaka sa Sursogon tumanggap ng condonation certificates mula sa NIA. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Burado na mula sa pagkakautang at iba pa mga pinansyal na pasanin ang 366 na mga farmer beneficiaries mula sa lalawigan ng Sorsogon matapos sa ipagkaloob ng National Irrigation Administration ang Certificate of Condonation sa ginanap na handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa lahat sa Sorsogon City. Sa pamamagitan ng NIA Sorsogon Masbate Irrigation Management Office, iginawad sa mga magsasaka mula sa 5 Irrigators Association sa Bayan ng Bulan ang mga nasabing certificates na sumasaklaw sa kabuang halaga ng higit 58 million pesos na siyang magpapagaan sa mga gastusin ng mga magsasaka at inaasahang magpapataas ang kanilang ani at kita. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Republic Act No. 10969 o mas kilala bilang Free Irrigation Service Act na nagtatakda ng condonation sa mga hindi nabayarang irigasyon pati na rin sa lahat ng mga utang at multa para sa mga magsasakang nagmamayari ng lupang hindi hihigit sa 8 ektarya. Samantala, pinasalamatan naman ni Ginang Ana Laksa, Pangulo ng Akilala Irrigators Association Incorporated, ang nasabing programa. Malaking tulong ang condonation program ng ahensya upang maalis ang pasani ng kanilang samahan sa mga bayarin sa patubig. Sa pamamagitan nito, muling pinatanayan ng DIA at ang pamahalaan ang suporta sa mga magsasakang sorsoganon upang mapalakas ang kanilang produksyon, makatulong sa seguridad, makatulong sa food security at maiangat ang kanilang pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Filfida Central Visayas at lokal na pamahalaan ng Barili Cebu nagsagawa ng pagsasanay ng pagproseso ng sisal fibers para mapagkakitaan. Ang ulat niyan mula kay Jessa Aguailanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Upang matulungan ang lokal na komunidad ng bayan ng Barili, Southwestern Cebu, nagsanay ang ilang mga residente upang maging dagdag kabuhayan ang paghabi ng sisal fiber. Sa tulong ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, katuwang ang LGU Barili, matagumpay na naisagawa ang isang linggong livelihood training upang mabigyang gabay ang mga nais maging kabuhayan ang pagproseso ng hibla. Suportado naman ito ni Barili Mayor John Garcia na pinunto ang kahalagahan ng product development kasama ang mga eksperto upang makatulong sa kanyang pinaglilingkurang komunidad sa pagpapalago ng kanilang potensyal na kabuhayan. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon ang mga lumahok na makapag-hands-on, matuto mula sa demonstrasyon kung saan at paano ang pagbuo ng produkto mula sa lokal na nakukuhang hibla ng sisal upang maging kapaki-pakinabang may mataas.

0: ang paggamit ng mga likas na hibla para sa kabuhayan at pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Elfida Eastern Visayas, pinalalakas ang ugnayan para sa rehabilitation at pagpapaunlad ng abaka sa Leyte. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 8 ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na stakeholder para sa pagpapaunlad ng industriya ng abaka sa Leyte. Sa ginanap na executive at sectoral meeting ng Leyte Provincial Agriculture and Fishery Council sa Kananga, inilahad ni PhilFIDA Region 8 o IC Regional Director Joseph Salas ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng abaka sa lalawigan. Hinimok ni Salas ang konseho na suportahan ng isang komprehensibong programa para sa abaka, kabilang ang rehabilitasyon ng mga taniman, pagpapalakas ng mga organisasyon ng magsasaka, pagpapahusay ng post-harvest facilities, at pagpapalawak ng market linkages. Ayon sa PhilFIDA, may mahalagang kasaysayan ang Leyte sa produksyon ng abaka at maari pang mapalakas ang ambag nito sa industriya sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta at koordinasyon. Dumalo rin sa pulong ang mga kinatawan ng mga Agriculture and Fishery Council sa iba't ibang bayan ng Leyte. Layunin ng PhilFIDA na mapalakas ang grassroots partnerships at pagtutulungan ng pamahalaan at mga lokal na sektor para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Maraming salamat, Penelope Pumida. Foreign Minister ng Cyprus bibisita sa Pilipinas ngayong Linggo ayon sa DFA. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, kinakapatid na Alian, bibisitahin niya ng Foreign Minister ng Cyprus sa pangungunangan ni Dr. Constantino Cambos ang Pilipinas bukas. Nakatakda nga magsagawa ng bilateral meeting kasi kinakapatid na Alian, sila Cambos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro upang talakayan ng operasyong pampolitika at pang-ekonomiya. Gayun din, kinakapatid na Alian, sa larangan ng maritime at ang pagpapalit people-to-people exchange at mga usapin konsulado at mga isyong panrehiyon at pandaigdig na kapwa mahalaga sa dalawang bansa. Dalawang kasunduan naman, kinakapatid na Alian, ang inaasahang lalagdaan matapos ang pulong, kabilang nga dito ang Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa sports at kasunduan din para sa pagkilala sa mga sertifikasyong inilabas, alinsunod sa International Convention Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. Mahigit 8,000 overseas Filipinos ang naniniraan sa Cyprus noong 2025 na umaabot sa $4.2 million ang bilateral trade ng Pilipinas at ang bansang Cyprus. Kinakapatid na Alian, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, higit 1,500 na mga presidential scholars sa Catanduanes hinimok na gamitin ng maayos ang tulong na natanggap. Ang ulat na yan mula kay Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinimok ni Deputy Executive Speaker Dennis Santiago ang nasa 1,575 na mga presidential scholars sa Catanduanes na gamitin ng maayos ang tulong na ipinagkaloob sa kanila upang maipagpatuloy at makumpleto ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Santiago, isa sa mithiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na direktang maihatid ang suporta sa mga scholar, partikular sa mga malapit ng makatapos, upang matulungan silang maitawid ang nalalabing bahagi ng kanilang pag-aaral. Anya, naniniwala ang Pangulo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan at ang pagtatapos ng mga scholar ay hindi lamang makatutulong sa kanilang sarili, kundi maaari ring maging daan upang makatulong sila sa kanilang pamilya, komunidad at kalaunan sa bansa. Binigyan din ni Santiago na mahalagang sulitin ng mga benepisyaryo ang pagkakataong ibinigay sa kanila dahil ang edukasyon anya ay maaaring magkaroon ng sirkular na epekto mula sa isang nagtapos na scholar patungo sa pamilya at komunidad na maaaring niyang matulungan. Samantala, sa isinagawang orientation para sa mga scholar kahapon sa Kapitolyo, nagpaabot rin ng maikling mensahe ng suporta sina Governor Patrick Azanza at LNP President Mayor Paulo Teves. Para sa Bagong Pilipinas.

0: Julius de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Patanduanes.
1: Maraming salamat, Julius de la Rosa. Samantala, mga miyembro ng isang asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda, sumailalim sa pagsasanay hinggil sa responsabling pamamahala ng payaw at pananalapi. Ang ulat na yan mula kay Ronnie Hofansha ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, report!
3: Sumailalim sa pagsasanay para sa responsabling pamamahala ng payaw at pananalapi, ang mga miyembro ng Kabutunan Farmers and Fisherfolk Association sa bahay ng Lagunoy, Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR Bicol, layo ng programang palakasin ang kaalaman ng mga mangingisda sa tamang paggamit ng Municipal Fish Aggregating Device kasabay sa pagsulong ng sustainableng pangingisda at pangangalaga sa yawang dagat. Kabilang sa mga isinagawa sa training ay ang aktual na paggawa at paglalagay ng payaw sa katubigan ng Barangay Kabutunan upang magkaroon ng praktikal na eksperyensya ang mga partisipante. Nagkaroon din ng Fish and Learn Gain na isang interactive orientation sa tamang pagbabudget at savings, gayon din ang pagpapadami ng income at tamang pangungutang. Ayon sa mga partisipante, malaking tulong sa kanila ang training sa pagpapahusay ng kanilang kabuhayan at sa mga responsabling pangangalaga sa yamang dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Mga kooperatiba sa Iligan City, palalakasin. Ayun yan. Ay, tanggapin natin ang ulat mula kay Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, report!
4: Nakiisa ang tanggapan ng alkalde ng Lungsod Iligan sa mga pambungad aktividad para sa pagdiriwang ng National Cooperative Month 2026 sa pangunguna ni City Mayor Frederick Freddy W. Shao kasama ang Chief of Staff na si Jules Verney Padilla sa pagpapakita ng suporta at pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga kooperatiba sa komunidad. Tampok sa okasyon ang pagpapahalaga sa diwa ng kooperasyon, pagkakaisa, pagtutulungan at masaganang hatian ng responsibilidad sa pagbuo ng mas matibay na komunidad at pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 80 mga residente sa San Jacinto, Masbate, nakinabang sa iba't ibang serbisyo ng DENR. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas, report!
5: Inilapit ng Community Environment and Natural Resources Office San Jacinto ang mga serbisyo ng Department of Environment and Natural Resources sa DENR sa mga residente sa pamamagitan ng Permitting on Wheels na isinagawa sa bayan ng San Jacinto, Masbate. Katuwang ang Provincial Environment and Natural Resources Office Masbate at Protected Area Management Offices ng Tikaw Burias Pass Protected Seascape at Bungsanglay Natural Park. Nakipagtulungan din sa aktibidad ang Environment Management Bureau at Mines and Geosciences Bureau kung saan tinatayang 82 residente ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo at konsultasyon hinggil sa permitting at land-related concerns. Layunin ng Permitting on Wheels na gawing mas access sa mga komunidad ang mga serbisyo ng DENR, partikular sa mga usaping may kaugnayan sa mga permit at pangangasiwa ng lupain. Bahagi ito ng pagsisikap ng ahensya na mailapit ang serbisyo publiko sa mga mamamayan. Bukod sa mga serbisyong ipinagkaloob, nahamahagi rin ang DENR Bicol ng humigit kumulang 100 punla ng nara upang mahikayat ang mga residente na makibahagi sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng pagtatanim ng mga katutubong puno. Ayon sa ahensya, patuloy nitong paiigtingin ang mahakbang upang maging mas accessible, mabilis at people-centered ang paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Aso ng dengue sa Naga City, Camarines Sur, bumaba. Ang ulat niya ay mula kay Myra Revilla Villareyes ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, report!
6: Ipinahayag ni Mayor Lenny Robredo na bumaba na ang kaso ng dengue sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, Naga, sinabi ng alkalde na magpupulong muna ang management committee at pag-aaralan kung tuluyan ang tatanggalin at ililift na ang deklarasyon na isailalim sa state of calamity ang lungsod ng Naga kung patuloy na ang pagbaba ng kaso ng dengue sa lungsod. Samantala, sa management committee meeting, pag-uusapan na rin ang mga preparasyon ng lungsod sa pagharap sa Super El Nino, pati na ang inuutang na 150 milyong peso ng Metro Naga Water District sa Local Water Utilities Authority o LUWA para ipatayo ng dagdag na mga distribution lines para merong sapat na supply ng tubig ang Water District. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radio Pilipinas, 738 AM.
7: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 4:06 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Leslie Bocobo Live dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Karagdagan pang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Pagpapalago ng turismo sa La Trinidad Benguet, Tinalakay. Ang ulat na yan mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: At ang La Trinidad Tourism Month Celebration 2026, kakibat ang temang Digital Innovation for Smarter Tourism, Promoting the Best of La Trinidad. Tinalakay sa Tourism Forum ang mga inisyatibo sa pagpapalago ng industriya sa pamagitan ng kolaborasyon sa mga stakeholders. Ibinahagi ni Wong Ki-O ng World Vision Korea ang ginagawa nilang proyekto upang magkaroon ng kaigayang karanasan ng mga turista at palawigin ang pananatili sa bayan. Sa pamagitan pamamagitan ng Project Jure ay pagkakataon ng mga nasa sektor ng turismo na magsama-sama at itampok ang mga produkto, serbisyo, tanawin at iba pa. Nagbigay din ng kalaman si Ray Palieng, isang digital expert ukol sa paggamit ng artificial intelligence sa pagpapakilala ng turismo. Hinimok din ito ang mga negosyante na samantalahin ang teknolohiya para sa kanilang promosyon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Manar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: PSWD dumalo sa family development session ng mga 4Ps parent leaders sa Iloilo. Ang ulat niyan mula kay Marian Grace Araneta ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Dumalo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isinagawang Family Development Session o FDS para sa mga 4Ps parent leaders sa piling munisipalidad na isinagawa sa Duwanyas, Iloilo. Bukod sa pagdalo sa FDS, personal ding sinubaybayan ni Secretary Gatchalian ang implementasyon ng mga FDS module. Binigyang diin ni Secretary Gatchalian ang mahalagang papel ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga responsable at well-rounded na mga anak. Hinimok din niya ang mga magulang na maging aktibo sa pagsuporta sa edukasyon ng kanilang mga anak, manatiling may kaalaman tungkol sa mga bagay na may kaugnay sa kanilang pag-aaral at magbigay ng wastong paggabay upang maiwasan ang mga problemang maaaring makaapekto sa pag-unlad at kinabukasan ng kanilang mga anak. Tinanong din ni Secretary Gatchalian ang mga kalahok na magbahagi ng mga positibong katangian ng kanilang mga anak. Naging pagkakataon din ito para kay Secretary Gatchalian na mapakinggan ang kanilang mga karanasan at makakuha ng mga ideya tungkol sa positibong epekto ng programa sa mga pamilya at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Mian Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Maraming salamat, Marian Grace Araneta. Mga kababayan, muli po, isang public service announcement. Magkakaroon ng tree planting activity ang Rizal High School Batch 79. Iniimbitahan po ang mga miyembro sa Nobyembre 7, Sabado po yan, sa taong kasalukuyan. Ito ay pangungunahan po ng Batch 79 ng Rizal High School Pasig City. Maaari pong makipag-ugnayan kay Ginoong Larry Vidal sa Batch President, Vice President Rose Ann Florentine, sa inyong Secretary na si Ginoong Noel Dionisio at si Ma'am Lisa Cruz. Shoutout din sa Team BORD o yung ating Team Board mula po kay Ms. Connie Rebadavia. Gusto rin batiin ng Happy Happy Birthday, Ginoong Jules Villagera. Mga kababayan, ito po ang Leslie Bocobulay. Maraming salamat po sa ating mga nakatulong at nakatulong dito sa ating programa. Ma'am Jo Marie Rifarial, Ginoong Alvin Pelgone, Madam Marian Melos at sa ating executive producer, Ginoong Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni Kuyang Leslie Bocobo, ako muna ang iyong naging lingkod. Alcor po, isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Mahigpit na conservation measure sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
5: Sapat na supply ng pagkain sa harap ng very strong El Nino, tiniyak ng Department of Agriculture.
4: Headlines.
3: Pag-asa opisyal nang idineklara ang pagtatapos ng habagat season sa bansa.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasa na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Cross-examination kay AMLC Executive Ronel Buenaventura itinutuloy ngayon ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
5: Inflation rate bumili sa 7.2% noong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority.
4: Headlines.
3: Dagdag bawas sa produktong petrolyo epektibo na ngayong Martes.
4: Headlines.
5: At Foreign Minister ng Cyprus bibisita bukas sa Pilipinas.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Limat kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, mahigpit na conservation measures sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan. Si Alvin Baltazar para sa balita.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
10: Di malayong posibilidad na maglabas ng direktiba hinggil sa pagpapatupaan ng mahigpit na pagtitipid sa mga government offices. Pinahayag ni DNR Secretary Cunyar sa Malacanang na napag-usapan na ang nabanggit na hakbang sa harap ng nagsisimula ng Super El Nino. Malaking bagay ani ito sa Minicuna na dati na rin ginawa sa pagtitipid ng Korea at gasolina ng nakaraang taon sa mga opisina ng pamahalaan. At sa pagkakataong ito ayon sa kalihim ay sa tubig naman, maaaring magkaroon ng implementasyon ng strict conservation measures. Pakinggan natin si DENR Secretary Cunha.
11: Napag-usapan namin kanina posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. Laking tulong po siya in terms of conserving energy noon. So ngayon, tubig naman.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
5: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain, partikular ang bigas at iba pang agricultural commodities sa harap ng banta ng very strong El Nino. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na patuloy ang pagbili ngayon ng National Food Authority o NFA ng palay sa local rice producers. Hindi din ipinagbawal ang rice importation, kaya naman makatitiyak na ang national buffer stock ng bansa ay mananatiling sapat kahit may matinding El Nino. Malaking tulong din ang iaambag ng mga cold storage facility dahil mas makakapag-imbak ng mga produktong karne at gulay sakaling maapektuhan ang produksyon nito.
12: Ganitong mainit na panahon, madaling masira yung ating mga agricultural commodities. So yung role ng cold storage para ma-preserve at mapatagal yung shelf life, mabawasan yung tinatawag natin na post-harvest losses, kasi napakalaki ng losses natin. So sa pamamagitan nito ay bukod din sa ma-insure natin na siguradong quality yung mga produkto natin, ay ma-insure din natin na yung ating mga agricultural commodities mapapakinabangan at mapapababa talaga yung ating mga losses. So, ibig sabihin at kukunti rin yung pangangailangan natin na mag-export pag ganitong, meron tayong ganitong mga klaseng establishment at facility.
5: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aabot sa 45 billion pesos ang target na pondo ng Department of Agriculture para sa El Nino response ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may pauna pang 6.2 billion pesos na inilabas para sa uplift assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, kabilang na dyan ang fuel assistance at iba pang tulong para sa agri-sector. Sa ngayon, kabilang aniya sa mga kritikal na sektor ang palay at mais, kaya kailangan ng karagdagang pondo para sa solar irrigation systems, farm machinery at fertilizer. Dagdag pa ni Laurel, nasa 8 billion pesos din ang inihinging karagdagang pondo ng DA para sa fertilizer assistance, partikular sa pagpapalakas ng seeding sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino. Iginiit din ang kalihim na seryoso ang paghahanda ng gobyerno sa El Nino dahil maaaring maapektuhan ito ang local agricultural production. Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pumalo na sa mahigit 5.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 201,322 na mag-asaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamarami na apektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa mahigit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang pagkakasa ng cloud seeding operations sa mga lugar na nakakaramdam na ngayon ng drought condition at dry spell dahil sa very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasado na ang kanilang mga paghanda sa cloud seeding operations kung saan una munang tutukuyin ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar na dumaranas na ng epekto ng El Nino. Oras na matukoy na ito ay direkta na silang makikipag-ugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng actual cloud seeding operations. Ayon kay De Mesa, malaking tulong ang cloud seeding para hindi na lumalapa ang epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan sa bansa.
12: Kailangan nito, may mga seedable clouds talaga. At doon sa mga lugar, priority natin yung talaga nakakaranas na sa ngayon ng dry and drought conditions in coordination with PAGASA. So ang tanging kailangan lang natin dito talaga yung tinatawag nga na seedable clouds para masigurado natin na yung efficiency.
3: Yes.
12: At masigurado natin na talagang may ilan na papatak doon sa mga watershed areas na nangangailangan.
3: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Ikinokonsidera ng Department of Agriculture o DA na isama sa tupad program ang mga mag-asaka at mangingisda na hindi makakapag-ani sa kasagsagan ng very strong El Nino. Ay kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng work plan para sa kanila. Kabilang sa plano ang mga alternatibong gawain tulad ng paggawa ng kanal at paghahanda ng sakahan para sa susunod na planting season. Ang tupad program ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho at emergency employment para sa mga manggagawa na nawala ng kabuhayan kulang ang kinikita o naapektuhan ng mga kalamidad.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ng grupong Sinag sa pamahalaan ay pagkaloob na lang sa mga magsasaka ang tulong pinansyal sa halip na mismong agricultural inputs. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Sinag Chair Engineer Rosendo So na layunin nilang matiyak na matutugunan talaga ng mga magsasaka ang pangangailangan sa kanilang pananim sa gitna na rin ng inaasahang very strong El Nino. Mismong ang mga magsasaka na aniya ang bibili ng input sa mga fertilizer outlet na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya sigurado ang kalidad ng mga ito.
14: The best siguro na gawin, pera na lang ibigay. So sila nang maghanap ng sapat and tamang pataba para sa kanila.
3: Yan po ang tinig ni Sinag Chair Engineer Rosendo So.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nakikipag-ugnayan ngayon ang Toll Regulatory Board sa toll operators para sa posibleng pagpapatupad ng toll holiday o discount sa mga agricultural delivery truck hanggang December 31, 2026. Bahagi ito ng pag-isikap ng gobyerno para makatulong na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, inaasahan ng DA na magkakaroon ng kasunduan ngayong buwan para agad maipatupad ang panukalang toll relief. Bukod sa inaayos na toll holiday o discount, may pagkakaloob na one-time 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga mag-asaka at mangingisda habang 2,000 piso kada linggo para sa mga driver ng agricultural delivery trucks.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Opisyal na pong nagtapos ang habagat season sa Pilipinas sa programang Boses. Sinabi ni PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na natapos na rin ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ngayon ay nagtatransition na aniya ang bansa sa amihan habang umiiral ang Intertropical Convergence Zone. Sa dagdag pa niya, posibleng strong to very strong El Nino ang maranasan ngayong buwan habang madaragdagan ang mga lugar na makakaranas ng dry condition, dry spell at drought.
15: Strong to very strong El Nino na po, impossible po na nananatili po ngayon yan. Ito patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Marami na pong area under dry spell, dry condition at drought.
3: Yan po ang tinig ni PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga komunidad at lugar na labis na maapektuhan ng very strong El Nino. Both kasi sa ibibigay ng family food packs at cash assistance sa mga komunidad na sasalantain ng matinding tagtuyot. Iginit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may long-term intervention din ng DSWD kontra El Nino. Ito nga ay ang Project Lawa at Binhi. Ani Gatchalian, 2 taon na nakalilipas ang simulang ilunsad ang nasabing proyekto na isinusulong ang pagtatayo ng water impounding facilities sa mga maliliit na komunidad. Umaasa naman ang DSWD na mapapalawak pa ang nasabing proyekto para mas maraming komunidad ang maabot at makinabang dito.
16: Ang long-term program na tumatakbo yung Project Lawa at Binhi, ito yung cash-forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila, at least tumalooban ng mga communities natin. 2 years ago na paghandaan o naturuan na natin na may mga intervention na pwedeng gawin bago pa tumating ang Binhi.
5: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may maayos na heat insulation at magandang ventilation system ang mga warehouse ng DSWD. Sa panayam ng programang Boses kay Dumlao, hindi aniya basta-basta maapektuhan ng mainit na panahon ang family food packs at makakasigurong hindi ito basta masisira. Bahagian niya ito ng walang patid na mga paghanda ng DSWD para maging El Nino ready ang kanilang mga pasilidad, partikular ang mga warehouse na nag-iimbak at nagpo-proseso ng mga family food pack.
17: Yung seeding ay merong heat insulator. Aside from that, nag-i-install sila ng high ceiling grade fan. yung pang mga industrial fund na malalaki ano, kasi okay. Tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabantayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
5: House Deputy Speaker Janet Garin nanawagan ng health preparedness sa posibleng mas matinding El Nino. Si Kathleen Forbes sa ulat.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas Report.
20: Nanawagan si Deputy Speaker Janet Garin sa publiko at pamahalaan na isama ang kalusugan sa mga paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino. Ayon kay Garin, kailangan paghandaan hindi lamang yung supply ng pagkain at tubig, kundi pati ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga Pilipino. Anya, mas madaling ma-dehydrate ang katawan kapag mataas ang temperatura, habang tumataas din yung pangarap ng heat exhaustion at heat stroke. Ayon ni Garin, uminom ng sapat at tubig kahit hindi pa nauuhaw at iwasang magtagal sa ilalim ng araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Hinikayat din niya ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng matinding pagkahilo, panghihina at pagsusuka na maaaring senyales na kailangan magpahinga at magpalamig. Partikular na dapat bantayan naman yung mga bata, senior citizen, outdoor workers at mga may dati ng paramdaman dahil mas vulnerable sila sa matinding init. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
3: Hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na gamitin ang National Emergency Hotline 911 sakaling kailanganin ng emergency care sa gitna ng epekto ng very strong El Nino sa kalusugan. Pangunahing alalahanin ang heat exhaustion kung saan makakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, pagkahilo, pamumulikat ng kalamnan, pagsusuka o pagdudawal at matinding pagpapawis. Maaari ring mauwi ang heat exhaustion sa heat stroke, isang nakakamatay na medical emergency kung saan posibleng mawalan ng malay, may mapanganib na high body temperature, hirap sa paghinga, pagkalito, pagkautal at kumbulsyon. Inirekomenda ng DOH ang pagsusuot ng magagaan, maluluwag at light-colored na damit, gayon din ang madalas na pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Dapat ding limitahan ang mabibigat na gawain sa mga oras na tirik ang araw. Sakaling makita ang anumang senyales ng heat stroke, maaaring tumawag sa 911 o di kaya dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
5: Mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pulis, ipinag-utos ng PNP kasunod ng inaasahang hagupit ng very strong El Nino. Si J. Mark Dagala sa balita.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas Report.
21: Ipinag-utos ng moderato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na paigtingin ang kanilang mga hakbang upang pangalagaan ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng kanilang mga tauhan sa field. Ito dahil sa inaasahang pagtaas ng heat index bunsod ng matinding epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay PNP Police General Jose Melencio Nacates Jr., mahalaga maprotektahan ang mga tauhan ng pulisya laban sa matinding init para manatili sila malusog at handang gampanan ng kanilang tungkulin. Una rito ay sinabi ng mga eksperto na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa mga urban area kabilang na ang Metro Manila habang umiiral ang El Nino phenomenon. Kasunod dito ay pinarerepaso na rin ng PNP Chief ang kanilang mga deployment plan sa isa at isa alang-alang ang rotational shifts upang mabawasan ang matagal na pagkakalantad ng mga tauhan sa matinding temperatura. Layunin ng hakbang na mabawasan ang mga panganib dulot ng init sa mga tauhan na nagsasagawa ng pagpapatrolya, traffic management, seguridad, pagtulong sa publiko at iba pang tungkuling nangangailangan na matagal na pananatili sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Umaasa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na umaasa siyang makikita ng mga Pilipino na hindi layunin ng gobyerno na magpasikat kundi ginagawa lamang ang sa tingin ng nito ay makakabuti para sa bansa. Batid ni Pangulong Marcos Jr. na maraming interpretasyon ang publiko sa pagtatrabaho ng gobyerno pero darating din aniya ang panahong mauunawaan ng pamahalaan ang malinis na layunin ng kanyang administrasyon. Itinuturing din ng Pangulo na tagumpay siya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa kapag naunawaan ng publiko ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na pinakamagandang pribilehyo ang pagkakataong maging leader sa kabila ng maraming hamon na kinakaharap ngayon ng bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, sa 34 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinutuloy ngayon ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ang pagsalang sa witness stand para sa cross-examination ng depensa. Patuloy na kinestyon o kakwestyonin ni Defense Counsel Mark Binluan si Benaventura hinggil sa Article 2 na impeachment case, hinggil sa umunay hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Matapos ang cross-examination ay bibigyan ng pagkakataon ng prosecution at depensa para sa redirect at recross examination sa testigo. Susundan nito ng pagkakataon para sa interjections ng Senator Judges.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Lead Prosecutor, suportado ang panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang implikasyon ng China remittance kay Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Suportado ni House Lead Prosecutor Jervy Luis ang panawagan ni dating Senador Antonio Trevianes IV na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga isinuwalat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment court. Partikular na tinukoy ni Luis Tro ang pagpapatunay ng AMLC sa mga pumasok na remittances mula sa ilang kumpanya sa China patungo sa Cali 88, isang kumpanyang naiuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Matatanda ang matapos ang naging testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Benaventura na naglantad sa tinatayang 319 million pesos na remittance mula sa China, naglabas ng panawagan si Trevianes ukol sa malalim na implikasyon nito sa pambansang seguridad ng bansa. Ayon kay Luis Tro, mahalagang malaman ng publiko at ng pamahalaan ng lawak at lalim na relasyon sa pagitan ng China at ng pamilya Duterte, lalo na sa gitna ng mga sensitibong issue sa West Philippine Sea. Sa pagsang-ayon ni Luis Tro, sa hakbang na ito, iginit niyang nararapat lamang na suriin ng mga angkop na ahensya ang mga dokumento at impormasyong ibinunyag sa paglilitis upang maprotektahan ang kapakanan ng bansa. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luis Tro.
22: I find it compelling also to call on the other government agencies such as the National Security Council, the PNP, the NBI, look into this and see ano bang extent ng connection mayroon itong pamilyang ito sa China. That is, of course, should be taken in line with our context of our situation in the West Philippine Sea.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Defense team sa impeachment trial nilinaw na hindi nais bantaan ang sinuman sa kanila naging cross-examination kahapon. Si Luis Erispe sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na hindi nila nais na bantaan ang sinuman sa kanilang cross-examination kahapon sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, nagsisisi o may regret ang kanilang kampo na naramdaman ng sinuman o kahit ng senior judges na pinagbabantaan sila. Hindi anya ito ang intensyon ng kanilang kampo, bagkus ay pinapaliwanag lang nila ang batas patungkol sa confidentiality ng AMLAC records at posibleng parusa ng breach of information na kay Attorney Mark Vinluan, defense counsel na naman, kung paano niya ipapakita sa pagpapatuloy ng cross-exam ngayong araw na hindi talaga nila nais na magbanta ng sinuman. Matatandaan na maraming senator judges ang umalma sa cross-exam kahapon ni Attorney Vinluan matapos nitong paulit-ulit na pagdiinan na base sa Section 9C ng Anti-Money Laundering Act of 2001, maaaring makulong ng 3 hanggang 8 taon ang sinumang sangkot sa breach of information ng AMLAC records. Mayroon din anyang 500,000 hanggang 1 million penalty ang sinumang sangkot dito. Dagdag pa ni Vinluan, bawal i-reproduce o i-broadcast ang mga records ng AMLAC at tinanong nito si Executive Director Buenaventura kung maaari bang managot ang media, miyembro ng korte sa pag-broadcast o reproduce ng mga dokumento na pinatunayan at ipinresenta ng prosecution mula sa AMLA. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Samantala, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ay ihatid ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: Report.
9: Nilinaw ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol na ang December 16 na una niya binanggit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lang at hindi deadline na itinakda ng korte. Ayon kay Tongol, nakabatay ang kanyang o yung naturang petsa sa administrative at logistical calculation kabilang ang bilang ng mga testigong nakasaad sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ni na Senate President Sherwin Chalian at Presiding Officer Chiz Escudero. Binigyan din ni Tongol na maaaring lumampas sa December 16 ang paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaaring din namang matapos anya ng mas maaga kung magkakaroon ng dagdag na stipulation ng mga partido, may mga testigong iuurong o mga artikulong babawiin na ng House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tongol sa mga Senator Judge sa kabila ng mga batikos na umuloy pa ulit-ulit ang pagkakamali sa kanyang mga pahayaga. Ito'y matapos na siyang sitahin ni Senator Judge Rafi Tulpo sa open court dahil sa nauli yung pahayag na tila nga nagtatakda ng posibleng magtatapos ng impeachment trial. Sinabi ni Tulfo na dapat i-admonish si Tongol dahil sa kanyang naging pahayag. Ayon naman kay Tongol, tinatanggap niya ang puna ng mga Senator Judge at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng korte. Anya, bilang bahagi ng kanyang tungkulin, tinatanggap niya ang mga komento at puna ng Senator Judge. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
5: Oras po natin, 11:30. Bumilis ang inflation rate o antas ng pagtaas sa mga pangunahing bilihin noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunsod ito ng pagtaas ng gastos sa pagkain at utilities noong nakalipas na buwan. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas ang inflation rate sa 7.2% noong isang buwan mula sa 6.1% noong Agosto ng 2026. Ang inflation ng September ay pareho ng naitalang inflation noong Abril ng taong kasalukuyan at ito rin ang pinakamabilis buwat noong Marso ng 2023 na pumalo sa 7.6%.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Epekto ng El Nino posibleng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ayon sa PSA. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
2: Report.
23: Naasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na magsisimula ng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ng epekto ng very strong El Nino. Kasunod ito ng naitalang pagbilis sa inflation sa 7.2% noong Setyembre mula sa 6.1% itong Agosto. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, isinasapinal na rin ngayon ng ahensya ang datos sa production value ng agriculture at fisheries para sa ikatlong quarter. Dito anya mas makikita ang epekto ng El Nino sa production side na maaari namang magkaroon ng epekto pagdating sa presyo ng mga bilihin sa retail market. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
5: Mga hakbang para sa sapat na food supply, pinaigting ng pamahalaan sa gitna ng pagbilis ng inflation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, si Diane Liar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
2: Report.
24: Pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mapalakas ang food supply, mapababa ang gastos sa enerhiya at maprotektahan ang mga consumer mula sa tumataas na presyo. Ito'y matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 7.2% ang inflation ng Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDep Secretary Arsenio Balisacan, pangunahing dahilan nito ang pag-aantala ng supply ng pagkain dulot ng masamang panahon at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para mapagaan ang epekto nito, sinuspinde ng pamahalaan ang excise tax sa LPG at kerosene at pinalawak ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids para bumaba ang singil sa kuryente. Isinusulong din ang toll waiver sa mga pangunahing highway para sa mga nagbabiyahe ng agricultural products. Para naman sa food security, pinalalawak ang palay storage sa Tarlac at inulunsad na ang kauna-unahang commercially approved na bakuna kontra African swine fever para mapatatag ang supply ng baboy sa paparating na holiday season. Samantala, bilang paghahanda sa mas matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng mga agricultural input at nagsasagawa na ng cloud seeding operation

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Epektibo na ngayong araw ang dagdagbawas sa presyo ng produktong petrolyo base na rin sa inilabas na advisory ng Department of Energy o DOE. Magkakasabay na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang piso at 30 sentimo sa tapyas sa kada litro ng diesel. Habang meron namang piso at 93 na sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 3 pesos at 30 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balikan natin ang ulat ni AJ Ignacio. ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, John. Binuksan na nga ng ASEAN countries na magtutulungan sila para sa sustainable aviation fuel sa ilalim nga dyan ng ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation Roadmap. Ito'y pagsapit ng taong 2023 o 2030. Dinaluan nga dyan ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, airline companies, energy firms, investors, researchers at development partners ang naturang forum para nga talakayin kung paano magpapalakas ng kooperasyon pang rehiyon ang produksyon para sa sustainable aviation fuel. Layunin na pagtitipon nga dyan na pagsamasamahin ang mga feedstocks, resources, industriya ng malinis na enerhiya at teknolohika na may kakayahan para masutugunan ang naturang problema sa aviation fuel. Ang hakbang ay nakaayon nga dyan sa ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation pagsapit ng 2030 kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas ngayong 2026. Inaasahan dyan na makatutulong ang regional cooperation sa paglikha ng mas matatag na industriya sa sustainable aviation fuel sa Southeast Asia at ang pagsusulong ng mas pagpapaigting ng sektor ng aviation security sa buong ASEAN region. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bibisita bukas sa Pilipinas si Cyprus Foreign Minister Dr. Konstantinos Kombos. Inaasahang mag-asagawa ng bilateral meeting sina Kombos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kung saan tatalakay ng political at economic cooperation, maritime engagements, people-to-people exchanges, consular concerns, gayon din ang regional at global developments ng mutual interest. Dalawang kasunduan naman ang inaasahang lalagdaan sa pulong, isa para sa kooperasyon sa sports at isa para sa pagkilala sa certificates na inisyu sa ilalim ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. May mahigit 8,000 overseas Filipino sa Cyprus. Pumalo naman sa $4.52 million ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2025.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Plano ng Poland na palakasin pa ang trade relations sa Pilipinas, partikular sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr. ang pahayag sa gitna ng state visit ni Polish President Karol Nawrocki sa Pilipinas hanggang October 8. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Suligin kung gaano kainteresado ang Polish company sa Pilipinas at suportado aniya ang free trade agreement nito sa European Union. Magugunitang naabot ng Pilipinas at EU ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad.
4: At napabanggit ng ating mga Polish partners na very supportive sila sa negosasyon na ito sa pagitan ng EU at ng Pilipinas na FTA. At tuwing magkakaroon kami ng meeting sa MFA ng Poland, lagi nga nilang sinasabi na very supportive sila dito kasi gusto nga nila na lalo pa maging maganda yung trade relations at partnership ng Pilipinas at saka ng Poland. Sa katunayan, mayroong ilang inaayos na procedures pa yata kasi gusto rin na ng Poland na mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas.
2: Si Philippine Embassy in Warsaw, Poland First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Matinding paghahanda na ang ikinakasan ng Philippine National Police o PNP, partikular ang National Capital Region Police Office o

0: NCRPO para sa nalalapit na 49th ASEAN Summit simula November 16 hanggang 18. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, aktibo na ang binuong Task Force Metro Manila ASEAN 2026 na pangunahing titiyak ng seguridad para sa ASEAN Summit. Ani Asilo, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang partner agencies maging sa mga local government units upang mapahigpit pa ang kordon ng seguridad. Isinasapinal na rin ng NCRPO ang security plan para sa nalalapit na ASEAN Summit upang maikasana ang komprehensibong latag ng seguridad sa malaking pagtitipon.
1: Pina-finalize po natin yung bilang, depende doon sa ating ginagawang assessment, pero tinitiyak po natin na sapat po yung gagawin natin sa seguridad para po sa mga delegates, ganun din po sa ating general public. So, pina-finalize natin yung deployment plan sa pamamagitan po ng ating coordination meeting. So, i-announce po natin yung mga lugar na magkakaroon po tayo ng dagdag na police presence and assistance kapag final na po yung ating mga plano. So, ngayon po yung ating patuloy na police visibility at mga patrol ay nagpapatuloy lalo po din sa mga identified natin ay mga places of convergence natin.
0: Si NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iginiit ni dating BSP Governor at ekonomistang si Felipe Medalla na dapat amyendahan ang ASEAN Free Trade Agreement. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni Medalla na ang pagpapabuti sa online payment na magpapalakas sa kalakalan ng ASEAN countries.
4: Filipino in any ASEAN country should be able to use his bank account or his GCash or his Maya to make payments wherever he is. So that's one possible great technical improvement that could be achieved, which will require of course coordination between central banks and individual banks.
3: Yan po ang payag ni dating BSP Governor at Economist Felipe Medalla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na tuluyang malalagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa Nobyembre. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCCI President Ferdinand Perry Ferrer na tiyak na pakikinabangan ang kasunduan ng lahat ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa buong ASEAN. Layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang patakaran para sa paperless trade, data protection and privacy, online consumer protection, electronic payments, trade facilitation, cross-border e-commerce at kooperasyon sa artificial intelligence at iba pang teknolohiya.
5: 100% ang target nitong DEFA or Digital Economic Framework Agreement is talagang matulungan itong mga MSME, mga negosyante natin para bumukas ang merkado at makita nila ang lawak ng merkado digitally and seamless transaction when it comes to payments and also deliveries.
0: Si PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Grupo ng truckers nagbabala ng port congestion ngayong paparating na holiday season. Si Lawrence Tanhoko para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nangangamba ang grupo ng mga truckers dahil ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa pagkakaroon ng pagsisikip ng mga pantalan ngayong nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa CTAP, malaking perwisyo sa kanilang kasalukuyang proseso ng mga shipping lines kung saan sa halip na maibalik na nila ang mga walang laman na containers at makabuk ng panibagong biyahe, ang kanilang mga drivers ay nananatili sa likod ng mga truck ang mga empty containers dahilan para hindi sila makakuha ng panibagong biyahe. Dahil dito ay nagpapasaklolo na ang grupo kay Cabinet Secretary Benher Abalos. Ayon kay CITA President at CITA President Mary Zapanta, si Abalos lang ang makatutulong sa kanila gaya ng ginawa nito noong nasa DILG pa ang nasabing opisyal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras natin Pilipinas, 11:51 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa mga lalawigan, ekonomiya sa Kalinga. Tumaas ng 4.9% nitong nagdaang 2025. Ang detalye ng balita hatid ni Estrella Loque ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagtala ng 4.9% pagtaas ang ekonomiya ng Kalinga noong 2025 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority hinggil sa provincial products account ng lalawigan. Ayon kay Provincial Statistics Officer Maribel Talayday ng PSA Kalinga, pinakamataas sa buong Cordillera ang gross domestic product noong 2025 na 31.40 billion pesos, 29.92 billion pesos lamang noong 2024. Naobserbahan ang pinakamabilis na pag-unlad sa agriculture, forestry at fishing na 18.1%. Sinusundan ito ng education at human health and social work activities na 11% at 10.7%. 127.711 pesos ang per capita GDP noong 2025. Mas mataas ng 3.5% kumpara noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok. May gagawin pag-ulat si Donalyn Kawis Balio. Mga programa at IEC campaign ipatutupad laban sa epekto ng very strong El Nino sa Mountain Province.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang information, education and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month Kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office na patuloy ang kanilang information campaign kaugnay ng El Nino. Ayon kay Palayan, dapat paghandaan ang epekto ng dry spell, partikular ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Hinihikayat niya ang publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit nito. Nanawagan naman si Bontok LGU Executive Assistant Benedict Odsi II na iwasan ang pagsusunog upang makatulong na maiwasan ang mga sunog sa kagubatan. Samantala, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan na may mga programa ang Department of Agriculture katuwang ang lokal na pamahalaan para suportahan ang mga magsasaka kabilang ang pagbibigay ng mga makinarya at iba pang intervention. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Dumako tayo sa Visayas, lokal na pamahalaan ng Bohol. Tiniyak ang kaligtasan sa mga universidad mula sa banta ng karahasan. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Siniguro ng probinsyal na pamahalaan ng Bohol maging ng Tagbilaran City Government na kontrolado ng otoridad ang seguridad ng mga pamantasan sa lalawigan. Ito ay kasunod ng panibagong banta na natanggap Lunes, Oktubre 5 ng tatlong malalaking universidad kaugnay ng presensya ng isang pampasabog. Agad naman na nagsigawa ng masusing investigasyon ng Tagbilaran City Police Office katuwang ang Bohol Police Provincial Office upang suyurin ang tatlong universidad at napag-alaman na isang false alarm ito. Gayunpaman, nagsuspindi pa din ng pasok ang isa sa tatlong pinagbantaang universidad upang masigurong ligtas ang mga estudyante, teachers at non-teaching personnel. Ayon kay Bohol Governor Erico Arisito Lamentado, walang dapat na ikabahala ang mga Boholano at ang mga bisita sa lalawigan dahil nakatutok ang lokal na pamahalaan at ang kapulisan sa anumang banta kagaya ng nangyari sa mismong araw ng National Teachers Day. Tiniyak naman ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap na mananagot ang responsable sa nangyaring bomb threat sa tatlong universidad matapos niyang makausap ang mga nakatataas na opisyal ng PNP na sina Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad maging mismong si PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. Hindi aniya titigil ang kapulisan at ang LGU Tagbilaran at Bohol Capitol hanggat hindi natutukoy ang nagpakalat sa nasabing social media bomb threat. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Mula naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10, pinalawak ang mga teknolohiya sa pag-asakan ng palay na climate smart at resource efficient. Sa detalye, mula kay Cocoy Medina.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Upang palakasin pa ang industriya ng palay sa Northern Mindanao, pinabilisan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpapalawak ng mga teknolohiya sa pagsaka ng palay na climate smart o angkop sa klima at resource efficient. Ang DE10 sa pamagitan ng kanilang research division ay nagdaraos ng technology demonstration o Tecnodibo Farm para sa System of Rice Intensification, Integrated Rice Duck Farming System, Herlom Agroecology at One Rice sa PH Extended Technology Demonstration sa kahapunan Valencia City, Bukidnon sa pakipagtulungan ng International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute at pamahalaang lungsod ng Valencia. Ang Tecnodibo ay nakabatay sa layunin na magtatag ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay na partikular sa lokasyon at nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng mga reserba ng mga magsasaka para sa pinakamahusay na produksyon sa kanilang sakahan. Ayon kay Maridit A. Flores, DE10 Senior Science Research Specialist, ang mga nasabing teknolohiya ay pinalawak sa buong rehiyon upang suportahan ang mga pagsikap ng DE na mapataas pa ang anin ng mga magsaka, mabawasan ang gasto sa produksyon at maitaguyod ang wastong paggamit ng mga pataba. Kasama rin sa agrotechnologies ang mga pamaraan na naglalayong tulungan ang mga magsaka na makabagay sa nagbabagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Samantala, mahigit 20 Korean tourists binisita ang mga tourist spots sa lalawigan ng Misamis Oriental. Si Joe Bayanon ng Radyo Pilipinas hingoog para sa ulat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Binisita ng 19 ng mga Koreano ang mga mahalagang tourist destinations dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay upang maranasan mismo ang natural na kagandahan, pakikipagsapalaran at mga lokal na karanasan na inialok ng lalawigan. Ang kanilang pagbisita ay maaaring makatulong umano sa pagsulong ng turismo sa lalawigan sa mas malawak na international na madla habang ang presensya ng mga negosyante ay nagbibigay din ng pagkakataon upang mas makilala ang mga potensyal na pamumuhunan. Ito ay bahagi sa direksyon ng kasalukuyang administrasyong panlalawigan na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng turismo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at kabuhayan para sa mga residente nito. Sa patuloy na pagtataguyod ng mga destinasyon sa turismo at pagtanggap ng mga lokal at dayuhang bisita, ipinakita ng Misamis Oriental na marami itong maialok mula sa magagandang dalampasigan, pay-tourism, kabundukan, pakikipagsapalaran, pagkain hanggang sa mga pagkakataon para sa inaharap na mga pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto na lang at alas 12 na po ng tanghali. Hanggang bukas, ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
11: Tatlong minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kababayan, samantala, itunguhin po muna natin ang kasalukuyan ng nangyayaring live stream dyan sa Senado kaugnay pa rin ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
12: Documenting the transfer from Attorney Man Scarpio to Piki Mong. And also, Your Honor, even in the 2025 sign-in of the Vice President, she still disclosed Cali 88 as among the business interests.
13: In 2025,
12: December 31, 2025 sign-in.
13: Okay. So just to put it all together, KL88 was incorporated in 2021. From the period of 2022 to 2025, the AMLA records are saying there was transactions amounting to how many billion?
14: 1,254,736,297.08 pesos Tabular okay. Summary.
13: Right? And in 2022 to 2024, from 40% stockholder owners, si Man Scarpio, naging 47% by 2024. But then in 2025, wala na siya.
12: Wala po sa GIS.
13: Wala na siya sa GIS at Pikimon na.
12: Pikimon.
13: Okay. So, okay. Maraming mga interesting na maaari nating tanungin sa SEC and then sa BIR. Thank you. No further questions.
12: Thank you, Your Honor.
15: What is the pleasure of the senator judges? We have senators Erwin Tulfo, Padilla for round one. Thereafter, senators Pia Cayetano, Soto, Ontiveros, and Lacson for round two. May dagdag ba? Pareho naman sinabi ko. Ah, okay. So we pause for lunch. Nakatayo ka na dyan, wala na tayong magagawa.
16: Kaya inunahan ko na, presiding officer.
15: Mukhang ayaw mo pa nga eh. Senator Judge Erwin is recognized. And let's finish with Senator Judge Padilla, if Senator, it's okay with Senator. So we finish with round one. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir.
16: Maraming salamat po, Ginoong presiding officer, Ginoong testigo. Ano ba ang AMLAC? At para saan po ito itinatag? Anong trabaho ng AMLAC?
14: Your Honor, yung AMLAC po ay na-create po pursuant po sa batas po, Republic Act No. 9160 or Anti-Money Laundering Act. Ang base po sa mandato niya under Section 2 ng law, under law po, ang nakalagay po doon ay to ensure that the Philippines shall not be used as money laundering site for proceeds of unlawful activity. So, kasama na rin po dito yung to ensure the integrity of the Philippine financial system po, Your Honor.
16: Alright, para sa kalaman po ng karamihan ng mga kababayan natin, ang ibig po ba sabihin ng money laundering, nililinis ang maruming pera, nilalabhan ang perang madumi, kung saan nanggaling ito, kapag ipinasok sa lehitimong negosyo, ay mawawala na ang trail na galing ito sa marumi. Tama po ba ganun explanation po ng money laundering, sir?
14: Tama po.
16: Gaano po kahirap matuntun ang pinanggalingan ng maruming pera?
14: Mahirap po, Your Honor, kasi we have to establish po financial trail po, hanapin po namin yung unlawful activity, kung ano po yung illegal na activity po na ginawa, yung hanapin po namin yung proceeds, hanapin po namin yung saan po trinansak at saan po dinala po, Your Honor.
16: May pagkakataon ba, attorney, na hindi natutuntun o matrace ang source ng pera kapag nalinis na po?
14: Maari po. Pero maari pa rin po matuntun. Mahirap lang po. Pero mandato po namin na gawin po yun, hanapin po.
16: Dito nyo ba ginagamit ang inyo pong CIF funds na 9 point something million, napakaliit po. Sapat po ba yun para matuntun at habulin po mga drug lord, mga smuggler, etc. etc. sa ating bayan?
14: Yung totoo po, maliit po yun kumpara dun sa mandato po na nakaatang po sa amin. Yun po ay personal ko lang po na opinion, Your Honor.
16: Take note, Finance Chair J.B. Hersito. Sir, maaaring po ipaliwanag mabilisan lamang proseso na dinadaanan ng AMLAC matapos makakuha ng STR?
14: So, pag nakakuha po kami ng STR po, tulad po nung nabanggit ko kanina, sobrang dami po kasi may natatanggap, we will prioritize po yung mga STR. So, meron po kami tinitingnan ng mga, kumbaga, high-risk crimes po na iunahin po namin. And then, mula po doon, i-analyze po namin yung report. And then, base po sa initial na analysis po, financial intelligence na report po, ibibigay po namin yun doon sa aming investigation po. Yung investigation group naman po, sila na po yung lalabas talaga. Kakausap po ng mga other law enforcement kung may kailangan po kami information. Kukolekta po, punta po doon sa lugar, sa negosyo po mismo, titignan kung legitimate ba. So, sila na po yung bubuo ng kwento. Kung kailangan pa po namin ng information po sa bangko, doon po magpa-file po kami ng bank inquiry po. Kung kailangan po namin, kung tingin namin na baka ma-alerto yung criminal po or yung money launderer po, magpa-file po kami ng freeze order. Kasi po, pag nag-imbestiga kami, syempre, necessarily po, we have to ask, baka mamaya makarating po sa kanila. So, magpa-file po kami ng freeze order. Pag nabuo na po namin yung kwento, or yung case kaso po, maaari din po na ipa-file po namin yun. So, kung abot na po dun sa beyond reasonable doubt, criminal case, or kung hindi po, civil case lang po, preponderance of evidence. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ay nagre-resulta po dun. So, kami naman po ay impartial naman po. So, kapag nakita namin na, okay, maayos naman talaga, wala pong basihan na mag-file, or kulang talang talaga ng ebidensya, walang ebidensya. So, hindi po namin pa-file. Pero pag meron po, we will file po, Your Honor.
16: Okay. Sir, marami po kayong pinakita mga dokumento, mga bank accounts ng prosecution kahapon at kanina. May nakikita ka bang discrepancy sa mga transactions ng mag-asawang Carpio at Duterte sa kanilang mga bangko since 2007?
14: Your Honor, what I can only report po is yung pong nasupina po sa amin, and yun lang po yung nailagay din po sa record.
16: Kaya nga po, may nakita po kayong discrepancy.
14: Sa perspective ko po, Your Honor, hindi ko po masabi dahil hindi ko naman po naaral or alam particular lahat ng mga business interest or yung profile po ng client. Except po, nung dalawa po, alam ko lang po na si Vivi po ay Vivi po ngayon po, Your Honor.
16: So okay, bilang abogado po, may conflict of interest ka ba nakikita na ang VP, kumpanya ni VP or corporations, nakikipag-transaction sa isang foreign state owned by a foreign state-owned company like China? Bilang abogado, sir, do you see any conflict of interest here?
14: Hindi ko po masagot, Your Honor. Hindi ko po masagot on that one po, Your Honor.
16: I understand, sir. You want to play safe. But anyway, may nakikita ka bang mali sa pagtanggap na remittance ng Cali 88? Na isa sa mga company po na inuugnay kay VP Sara ng 319 million mula sa China at Hong Kong.
14: So tulad nga po na sabi ko po, kung ano lang po yung nasa record, Sir Honor. So kung if and when na kailangan po namin gawin, kaya titignan pa po namin kasi yung ano po ba yung kung legitimate yung mga transactions po, may documents po ba, or kung gagawin lang po. So at this point po, hindi ko po masasabi, Your Honor, based lang po sa record, Sir Honor.
16: Alright, sir. Yung mga bangko, I'm sure nire-report po sa inyo yung mga kahinahinalang mga transaction, tama po?
14: Yeah, tama po yun.
16: Alright. May ginagawa ba kayong sarili investigation pag inireport na po sa inyo itong government official na ito, may problema tayo, AMLAC, can you do something about it? Or hinahayaan nyo lang? Or dahil mataas na official, medyo may special privilege?
14: Your Honor, nagbabase lang po kami sa dokumento po at sa mga report at sa transaction po. So kapag na-report po sa amin, subject lang po doon sa prioritization po namin, ina-analyze po namin, and then napafile po kami ng kaso. Hindi po namin tinitignan kung yun ba ay mataas na tao or maliit na tao. Basta po na kita po namin na may kaso na maaaring ma-file, nagpa-file po kami.
16: In this case po kay VP Sara, wala po kayo nakita mali at hindi po ninyo inimbestigahan? Ngayon yun lang nalaman nang pinatawag na po kayo ng prosecution?
14: Your Honor, I'm unable to answer that po, except that part of the document subpoenaed po and we submitted po ay, if I read lang po, summary report on VP Duterte po, financial intelligence report on VP Duterte, financial investigation report on Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor.
16: Before you came here, did you review those documents that they were asking you? Did you had the opportunity to review and look at it?
14: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
16: And what do you see? What do you see, Attorney, when you saw those documents? You see nothing wrong, sir?
14: On Your Honor, I am unable to provide po my own interpretation po on this, but
16: based on the findings,
14: based on the documents po, there are, ito po ang nalagay
16: That's what I was asking you. Yes, do you see any discrepancies, any problems, Mr. Witness?
14: Your Honor, all I can say po is there are intelligence report and investigation report already conducted on as indicated.
16: So did you conduct any investigation already?
14: Your Honor, I can only testify that we submitted as part of the subpoena the financial intelligence report and financial investigation report.
16: No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
15: Thank you, Senator Judge Irwin. Senator Judge Robin Padilla is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, we break for lunch.
17: Maraming salamat po, Ginoong Hukom. Bismillah. Magandang tanghali po.
14: Magandang tanghali po, Honorable Senator Judge.
17: Kayo po'y taga Bulacan?
14: Tama po yun, Your Honor.
17: Saan po kayo sa Bulacan?
14: Sa Malolos po, Your Honor.
17: Malolos? Oh, napakagandang lugar po niyan. Diyan po yung unang republika.
14: Tama po, Your Honor.
17: Opo, ako po'y taga Plaridel. Ang tatay ko po ay diyan pinanganak. At ang lolo ko po ay dating gobernador ng Bulacan. Kaya malapit po ako sa mga taga-Bulacan. Opo. Kayo po ay bar top-notcher. Tama po ba?
14: Tama po yun.
17: Aba, kaya po. Opo, pwede po kayong maging teacher ko.
14: Kung okay po kung ano po. Kung may tanong po kayo na masasagot ko po.
17: Opo, tungkol po dito doon sa Anti-Money Laundering Act. Kasi doon po sa Section 8A, pwede po bang maipaliwanag nyo sa akin? Kasi dito ang sabi, information, security, and confidentiality. Ano pong pagkakaintindi nyo rito, aming kabayan?
14: Your Honor, I can only state what the law provides po. Yung po, yung security, yung mga nabanggit po ninyo. I don't want to add any other words that may...
17: Malinaw naman po kasi, no? Malinaw
14: po,
17: no?
14: From my interpretation po, Your Honor.
17: Opo. Tama po bang sabihin natin na dapat ay may absolute confidentiality ng mga records?
14: Yung nakalagay po dyan is parang hindi naman po records. Sa pagkakatanda ko po, ang nakalagay po sa mga information received po by the AMLC po.
17: Opo. Opo.
14: Pero
17: confidential.
14: Sa,
17: opo, ano?
14: Opo, parang nakalagay po ng confidential. Pero maaari ko bang linawin lang din po kasi yung kami naman po, AMLC, yun nga po sa Section 8A po, yung paragraph 2, may provision din po doon na we're authorized to formulate rules. And kasama rin po dito na, halimbawa po, yung mga mandato po namin, magpa-file po kami ng mga kaso, halimbawa, necessarily po, we have to disclose and inform the court. So, yung pong probable cause po, halimbawa po, we need to show to the court po na meron pong probable cause o may proof beyond reasonable doubt. And we can only do that kung yung information po na nakuha namin ay gagamitin namin, ay didisclose namin sa court. So, kaya po, hindi ko po masabi na absolute po kasi meron nga pong second paragraph that would authorize us to process and submit necessary informations po.
17: May tamang proseso?
14: Sa, yes po, in accordance din po doon sa guidelines po namin. Po,
17: dapat yung alinsunod sa batas?
14: Batas at implementing rules and mga guidelines po.
17: Due process?
14: Tama po yun, Your Honor.
17: Opo. Sa palagay po ba ninyo, hindi kayo naipit dito? Sa pagpunta po nyo dito?
14: Hindi po, Your Honor, because ako po ay sumunod sa subpoena po na inisyo po ng Honorable Court and kahapon po medyo hindi ko po nasundan lahat pero alam ko po nagkaroon po ng matinding discussion po at nagkaroon din po ng ruling yung ating presiding officer po and inalaw naman po niya. So I leave it po to the Honorable Court that I was testifying here pursuant to that authority po, Your Honor. Opo. Pasensya na po.
17: Sa experience ko po dito, laging nagbibigay ng suggestion yung mga agency sa amin. Sa palagay niyo po ba may dapat tayong amendahan sa batas ng AMLAC patungkol sa confidentiality? Maisasuggest niyo po ba sa amin na amendahan ito para hindi po kayo parang niluluto dyan sa loob? katulad kahapon.
14: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko, Your Honor. Pero salamat po. Your Honor, take ko na rin po yung opportunity. Meron po kasi yung mga pending AMLA bills po. So, ito po kasi ay requirement po sa international community. Pero to connect lang po dun sa tanong nyo po.
17: So, tama po.
14: Meron po kaming provision po dun na, of course, yung confidentiality extended po dun sa mga tao that we
17: so,
14: are...
17: So, sumasang-ayon po kayo.
14: Apo, meron po.
17: Opo. Ako naman po ay hindi abogado, pero ako po ay criminology graduate. Doon naman po ako bumabagsak sa law enforcement. Opo, kasi sa amin, merong apat na bagay. Una, inquiry, investigation, evaluation, then conclusion. Kayo po sa AMLAC, nasaan na po kayo doon? Inquiry, parang tapos na po kayo kasi sinasabi nyo kanina, okay, second round na lang po.
15: You may wind up your question.
17: Ah, pwede po.
15: Senator Judge Padilla.
17: Salamat po.
15: Please do.
17: Ginoong Pangulo. Kasi po, narinig ko kanina, nandun na kayo sa investigation. Tama po ba? Natapos po ba yung investigation?
14: Hindi ko po masagot, Your Honor.
17: O, so hindi pa
14: po
17: tapos?
14: Ano lang po yung nasa records po na nasabit po namin.
17: Opo, kasi na malinaw kanina, parang nasabi niyo po, nasa point pa lang ng investigation. Kasi kanina, parang nabasa niyo po doon, investigation?
14: Nung sinupina po kami, yung as of the time of the subpoena po sa amin ng court, ito po yung mga records na naka-include po in relation po doon sa STRs at CTRs po.
17: So, investigation po. Wala pa po kayo sa evaluation and conclusion. Kasi parang ang alam ko po sa AMLAC, pagka meron na kayong conclusion, pwede nyo nang i-freeze yung assets, di ba po?
14: Hindi ko po masagot, Your Honor. Any other action po na wala po or hindi po namin na-submit or wala po dito.
17: So, hindi pa po tapos yun?
14: Hindi ko po ma-testify po, Your Honor.
17: Apo, yung apat na yun, hindi niya pa nagawa?
14: Hindi ko po ma-disclose po, Your Honor. Hindi po siya kasama doon sa kung ano po yung nandito po. Kung meron
17: pero,
14: man po.
17: Andyan po, investigation. Nabasa ko kanina, narinig ko, sinabi niyo, investigation eh.
14: Apo, yung mga documents po.
17: So, nasa pangalawa pa lang. Wala pang evaluation, wala pang conclusion.
14: Hindi ko po masagot po yun, Your Honor. Apo.
17: So, wala pa po kayong pinipreach ng assets?
14: Hindi ko po masasagot po. Hindi ko pagka, po may didisclose
17: pwede ko po bang tanggapin yung sinasabi nyo hindi nyo masasagot kasi wala pa kayo doon?
14: Hindi ko po masagot, masabi rin po, Your Honor. Kasi
15: with the permission, with the permission of Senator Judge Padilla and the witness, kindly clarify, you cannot divulge. Hindi
14: yes,
15: mo pwedeng ilahad.
14: Apo,
15: kung
14: tama.
15: Meron o wala.
14: Apo.
15: Kasi hindi yung saklaw ng subpoena.
14: Hindi po yung saklaw ng subpoena at meron din po mga rules po na hindi po namin na pinagbabawalan po kaming i-disclose po. Halimbawa po yung nabanggit ko po kahapon yung bank inquiry rules ng Court of Appeals. Pag po nag-file po kami ng bank inquiry rules, bank inquiry po sa Court of Appeals, may nakalagay po na provision doon na we cannot disclose it. If we disclose it, that would constitute contempt of court. So, yung may mga ganun po na legal impediment or maharang sa akin legally to disclose po. So, we cannot disclose po. Una po, ito lang po yung na-include po sa subpoena.
17: Opo.
14: Then, mayroon po mga rules, laws, other rules po that we consider po.
17: Opo, ang tanong ko lang po, simple lang kabayan, yung yes, po bang hawak yung papel ay ano po yan ba? Ano po yung nasubpoena sa inyo?
14: Ang sinupina po sa amin, Your Honor, ay... Anapin ko lang.
17: Kanina may nabasa po kayo parang investigation yung sinagot nyo kay Senator Erwin Tulfo.
14: Yes, Your Honor. What we submitted po are covert transaction reports, suspicious transaction reports on VP Duterte, Attorney Carpio, summary report on VP Duterte with the barcode po, financial intelligence report on VP Duterte yon, with AMLC reference, financial investigation report, Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor po.
17: Okay po, hanggang doon na lang po yung sinasabi nyo. Bali, ang tanong ko lang po kasi, sumusunod po ba kayo doon sa apat? Inquiry, investigation, evaluation and conclusion. Yun lang naman po. Wala naman po kung ibang tinatanong.
14: Kung susunod po, hindi po...
17: Kasi lahat po, lahat ng klase ng law enforcement, sa buong mundo, yun po ang dinadaanan.
14: Apo, may
17: inquiry,
14: process...
17: investigation, conclusion, evaluation and conclusion. Yun lang naman po. Opo.
14: May proseso po kami, maari pong kahawig po noon, pero hindi ko po alam exactly kung ano po yun.
17: Okay na po, kahawig na po yun.
14: Maari pong kahawig nung ano po. Apo.
17: Sa ano na lang po, ito parang manifestation na lang po itong akin na ginoong
15: po. Gentlemen may proceed, kindly wind up with your manifestation.
17: Opo, sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa Tapang El Malasakit. Inihingi ko po na huwag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korting ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck. Yun lang po, maraming salamat po.
15: Julie noted, Your Honor. We shall break for lunch and shall resume at 1:30 also to afford the parties to discuss. I believe they agreed to discuss over lunch. The testimony of the banking and insurance institutions and insurance companies. We shall resume at lunch, rather at 1:30. Chair declares our lunch recess.
18: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: Mga kababayan, pansamantala nga po na magkakaroon ng lunch break ang Senate Impeachment Court mula po sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Babalik sila no mga 1:30 PM. Bago tayo magkaroon ng commercial break, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si Alvin Baltazar, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Singapore bukas para sa liming araw na working visit. Tanggapin natin ang ulat mula kay Kuyang Alvin Baltazar.
18: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
19: Salamat, magandang tanghali. Thank you po si Pag-President Marcos Jr. para sa 5-day working visit. Nagkaroon din ang invitasyon ni Prime Minister of Ministries for Finance, His Excellency Lawrence Wong. Simula ang working visit bukas ng Pulitino, October 7, hanggang 11 isa rin nasa susulungan lalo pang pagpapalalim sa ugnay ng Pilipinas at ng Singapore. Inaasahan din susulong ni Pangulo Marcos ng Kongreso sa mga sektor na makakatulong sa ugnay ng Pilipinas at mapalawak ang economic engagement. Mahalaga rin ang working visit dito, talalian at Pangulo, dapatka nalalapit na ito'y may ugnayan pa rin sa nalalapit at pagtatapos ng Pilipinas bilang CNCO at pagsisimula na para sa Pilipinas susunod CNCO sa 2027. Para sa ng Malacanya, para sa bagong Pilipinas, Alvin Baltazar ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
11: Maraming salamat Kuyang Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 27 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
18: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, Netflix, tinatawag nga sa malawak ang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
7: Tatlumpu't dalawang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, ang paglilitis ng Radyo Pilipinas special coverage. Tinggal pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tayo po ay nasa day 34 na ng pagdinig. May kinalaman pa rin sa mga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang kanyang mga business interest, kung saan nga dinidikit ang kanyang pangalan. sa mga korporasyon na umano siya ay incorporator nito o di kaya naman siya ay stockholder mula sa mga nasabing stock corporations na ito. Araw naman ang ating mga kasamahan mula po sa iba't ibang panig, mula sa Senate Impeachment Court, mula sa prosecution at sa depensa. Nakatutok ang ating mga kasamahan mula po sa bahagi naman ng prosecution, Tapang at Malasakit Foundation, kinukonsidera ng House Prosecution na ipasabina sa Senate Impeachment Court. Mga bangko, BIR at insurance representatives handa nang humarap sa day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tagapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Magandang araw, Alian, na nakatutang humarap sa paglilitis ngayong araw ang mga kinatawan mula sa

0: magsagawa ng isang conference of parties bago tuluyang sumalang sa pagtestigo itong mga bank representatives and insurance officials. Kabilang sa mga ipinagsabi ng institusyon ay ang mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, Asia United Bank, Philippine Savings Bank o yung PS Bank, Metropolitan and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank o PNB at BDO. Gayun din ang mga insurance at financial firms gaya ng Prudential Life Alliance, Manulife, Manufacturers Life o Manulife, FWD Life, BPI Ayala Life, BDO Securities at BDO Life. Pakinggan natin yung naging pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon kaninang umaga sa pagbubukas nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: It is the prosecution's request for a conference of the parties to be undertaken with them so that we can be able to obtain preliminary information relating to their identities, their type of work, and among related matters, Your Honor.
0: Sa interjection naman ni Senator Judge Bam Aquino, tinanong niya ang House Prosecutor o Private Prosecutor na si Attorney May De Villagracia kung may plano ba ang prosecution panel na ipatawag o ipasabi na itong tapang at malasakit foundation na pag-aari ni kusan incorporator si Vice President Sara Duterte. Ayon naman, sagot ni De Villagracia, kinukonsidera ng kanilang kampo na ipatawag ang naturang foundation na naharap ngayon sa kontrobersya dahil sa naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Si VP Sara ang incorporator nitong foundation kasama ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano na si Mayor Lani Cayetano. Pakinggan natin ang naging tugon ni Attorney De Villagracia sa katanungan ni Senator Bam Aquino.
2: Will there be any move to get the records of Tapang at Malasakit Alliance?
3: We are considering it po, Your Honor.
2: Thank you.
0: At yan ang sa panig ng prosecution, Alan, mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kababayan, kung saan business interest ng isang tao ang pinag-uusapan, of course, meron tayong tinatawag na financial trail. Yun to yung dinidiscuss kanina ng Executive Director ng AMLA. And itong mga eksperto, sayon nga sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes from the side of the BIR, wala sa mga insurance representatives natin, wala po sa mga banking experts natin, they are better situated upang ipaliwanag sa ating publiko, himayin at mas gawing simple. Ano nga ba ang what does these documents entail? Ito nga ba ay makapagtuturo kung talagang may pananagutan ang Vice Presidente o di kaya naman kung wala siyang pananagutan. Samantala, bago natin ipagpatuloy ang talakayan na yan, tanggapin muna natin ang ulat mula naman sa bahagi ng Depensa, Cross-Examination and Defense Team, pinuntong hindi patunay ang suspicious transactions na sangkot sa illegal na transaction ang Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Al, tapos na ang cross-examination ng defense team ngayong araw kay AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura. At isa nga sa pinagdiinan ng defense team ay hindi komot inireport na ng mga bangko na suspicious transaction ay magpapatunay na ito na illegal ang isang transaksyon. Sa pagtatanong ni Attorney Mark Binluan, Defense Counsel, ang tinukoy rito ay ang isa sa suspicious transaction na inireport sa AMLA, Philippine Savings Bank, 2024, dahil sa posible umanong may kinalaman ito sa drug trafficking. Mayroon ding ilang mga transaksyon noong 2019 na pinlag ng mga bangko dahil naman sa posibleng may kinalaman ito

0: sa DPWH flood control project. Pero nalinaw sa cross-examination, hindi naman COMOT reported suspicious, automatiko ng illegal o may nilabag sa batas. Kailangan pa rin ng verifikasyon ng ACLAC dahil ang mga report din naman ng mga bangko kung bakit naging suspicious ay base sa mga lumalabas na news reports o isinusumiti lang na detalye sa kanila. Ang AMLAC dadaan pa sa investigasyon upang mapatunayan na illegal talaga ang transaksyon. Isa pa sa nilinaw sa cross-examination, hindi naman COMOT lumabas na sa records ng covered at suspicious transaction ay patunay na rin na ill-gotten and wealth ito ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
1: From the STRs alone, masisiguro ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa DPWH flood control issue?
2: We have to conduct pa po analysis, investigation if warranted po.
1: So, masisiguro nyo ba na involved yung transactions ni VP Sara sa Shabu importation?
2: Not alone, Your Honor. We have to conduct further investigation if needed or warranted, Your Honor.
1: Huli, masisiguro nyo po ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa malversation of public funds or property?
2: On that alone, no, Your Honor, we have to verify and conduct investigation if necessary.
1: We're okay with that. Thank you. Also, do not prove that VP Sara, through any of these corporations, committed money laundering, correct?
2: On the basis of the CTRs, STRs alone, Your Honor, not at that point, Your Honor.
1: Okay. Yung tabular summaries and reports po ba na yun ay conclusive proof of unexplained wealth on the part of VP Sara?
2: Your Honor, all I can say is the CTR, the tabulation is based on the reported transactions, Your Honor.
1: Are they conclusive proof of ill-gotten wealth on the part of VP Sara?
2: For the same answer,
1: same
2: Your
1: answer.
2: Honor.
1: They are not conclusive proof of the true wealth of VP Sara and Attorney Mans as declared in their salins, correct?
2: I have no knowledge on their salin, Your Honor. But again, this is only based on the reported transactions, Your Honor.
0: Pagdating naman sa lambas kahapon, si Vice President Sara Duterte umano ay tumatanggap ng pera mula sa China sa pamamagitan ng pagpapasok ng pera sa Cali Estate Foods Corporation kung saan shareholder ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Nilinaw lang ng depensa na hindi naman lumabas sa records ng AMLAC na diretso kay VP Sara ang mga pumapasok na pera sa Cali 88 at magkaiba rin umano ang pagkakaklanan ni VP Sara, at Cali 88. Narito naman ang bahagi ng paglilitis din kanina.
1: Confirm that Cali 88 Foods Corporation has a separate and distinct personality from VP Sara.
2: I am unable to confirm that, Your Honor. I don't. We have no visibility on who owns or the ownership or what are the interests of VP Sara or who owns Cali 88, Your Honor.
1: But
2: it's based not based on records.
1: Yeah, but based on your knowledge of the law, a corporation has a distinct and separate and distinct juridical personality with an individual.
2: Yes, Your Honor. In my limited knowledge of the commercial law, Your Honor. Corporate law.
1: Oh, you're being very modest, attorney. Do you confirm that Cali 88 Foods Corporation has a separate and distinct personalities from natural persons?
2: From
1: natural persons.
2: I would, from my limited knowledge of corporation law, yes, Your Honor.
1: And AMLC records show that remittances were made to Cali 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Mans, correct?
2: That is correct based on records, Your Honor.
1: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Cali 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Mans?
2: Redounded to the benefit, Your Honor, there's
1: none.
2: There's none. It's only based on what we have on the records, Your Honor.
1: All right, none.
0: Balaal, may pasaring din naman ang defense sa cross-examination patungkol sa hawak ng mga bank transactions ni dating Senator Trillanes IV. Tinanong ni Binluan, hiningi pa ito ni Trillanes sa ACLAC at legal ba na makakuha ito ng mga dokumento? Ayon naman kay Ramel Bonaventura, Hindi niya alam kung nag-request ba si Trillanet, pero kung may magre-request man na third party, i-evaluate pa ito at posible nang ma-deny. Samantala, kanina naman, bago magsimula ang cross-exam ng defense team ngayong araw, humingi muna ng paumanhin si Atty. Vinluan sa overnight pagdiin kahapon sa parusa ng lalabag sa confidentiality ng AMLAC records. Ayon kay Vinluan, hindi niya nais mang intimidate ng sino mang miyembro ng korte. Special mention pa nga sa Senator Judge Nito Lapid na nagbigay pa raw sa defense team ng Maha Blanca. Narito muli ang bahagi naman ng pahayag ni Atty. Mark Vinluan.
1: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him, not just with documents, but with salient provisions of the law, so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct. So when we read portions of the law during our cross-examination, it is never our intention to cause intimidation, especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa Maha Blanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward. Thank you, Your Honor.
3: The manifestation of Attorney Mark is well taken and duly noted. Thank you, Attorney Mark.
0: At yan muna ang pinakuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat, Luisa Erispe. Nagkakabigay na ng Maha Blanca sa Senate Impeachment Court. Well, mga kababayan, ano, this is to make light yung mga seryoso na mga pinag-uusapan, mga seryosong bagay na kaakibat ng pagdinig na ito. But of course, syempre, balikan muna natin, ano nga ba yung mga punto na napag-usapan at tinalakay kanina ng prosekusyon at ng depensa? From the side of the defense, sabi nga kanina no, ni Attorney Mark Vinluan, nanong niya kanina yung witness, ano? If does he consider a corporation to be separate and distinct, a separate and distinct person from natural persons? Maya-maya, mas tatalakayin po natin yan at length. Pero samantala, tanggapin muna natin ang balita ng ating kasamang Sininfa Asuncion na naroon dyan sa Senate Impeachment Court. Chinese state-owned firms na nagpadala ng 319 million pesos sa Kali 88, inusisa ng ilang senator judges. Ang ulat na yan mula kay Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Yes, Al, kinestiyon nga ni Senator Judge Riz Ontiveros ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung sinuri nito yung mga Chinese company na nagpadala ng tinarayang 319 million pesos dun nga sa Kali 88. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Kali 88 ay Chinese state-owned enterprises kabilang ang China National Township Enterprise at Beijing Zhen Wei Fang Food Company. Ayon kay Ontiveros, malabas sa open source research ng kanyang opisina na may mga ugnayan ng mga kumpanyang ito sa Chinese government at Chinese Communist Party organizations. Tinanong ni Ontiveros kay AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Benaventura kung kabilang sa tinitingnan ng AMLAC ang ganitong klase ng linkage. Gayunpaman, sinabi ni Benaventura na hindi niya masasagot ang tanong dahil limitado sa mga record na saklaw ng pinasagpina ng impeachment court ang kanyang kanyang inilalahad dito nga sa korte. Nang tanungin kung itinuturing niyang dapat ikabahala ang ganitong transaksyon, sinabi ni Buenaventura na kailangan muna niyang repasuhin ang mga impormasyong inilahad nga ni Ontiveros. Nauna rito, lumitaw sa mga AMLAF report na may covered at suspicious transaction reports kaugnay ng 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Narito ang naging bahagi ng pahayag at pagtatanong ni Senator Judge Ontiveros.
7: So, nabanggit po na may mga covered at saka suspicious transaction reports sa 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Kasama po sa red flag ay dahil walang lehitimong transaksyon sa likod ng perang pinadala. Inimbestigahan na po ba ng AMLAC ang mga Chinese companies na katransaksyon ng Cali 88?
2: Your Honor, I'm unable to answer po that. The only documents related to what we were subpoenaed po, yung pong mga nasubmit po namin na summary report po, financial investigation report on Attorney Carpio, confidential information sharing, Your Honor.
7: Tiningnan ko ng opisina ko yung mga ito, yung mga binanggit na mga kumpanya kahapon. At lumalabas na ilan sa nagpadala ng pera sa Cali 88 ay mga Chinese state-owned enterprises. Yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
2: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apologies po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
7: No apologies necessary. But as head of the AMLAC Secretariat, would you say na cause for concern yung ganyang mga transaction under these circumstances?
2: Your Honor, I note po the I have to review po yung binanggit nyo po, hindi ko po nakuha lahat po, Your Honor. But we take note naman po yung nabanggit po ninyo.
6: So naman ni Senator President Sherwin Gatchalian ng AMLAC, kung maaaring maging panimulang punto sa money laundering investigation, yung 776 million pesos na pumasok o ano sa Cali 88 Foods. Sa DT-34 nga nitong impeachment trial, sinabi ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC, may 776 million na inflow sa Cali 88 at 154 million pesos naman na outflow. Ayon kay Gatchalian, hindi niya makita itong naturang halaga sa available balance sheet ng kumpanya na may paid up capital lang na 125,000 pesos. Cumulative sales na 23 million pesos mula 2021, assets na 18 million pesos at liabilities na 20 million pesos. Sinabi naman ni AMLAC Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura na hindi siya maaaring magbigay ng opinyon kung saan napunta itong halagang ito dahil ang maaari lang niyang patotohanan ay yung mga nasa records. Tinanong din ni Gatchalian kung maaaring pumasok sa mga dahilan para maituring na suspicious transactions ang halagang hindi tugma sa financial capacity ng isang negosyo. Tumugon si Buenaventura na kailangan pa rin tingnan ang nature ng negosyo, profile at iba pang transaksyon bago makapagbigay ng conclusion. Nang tanungin kung maaaring maging candidate para sa money laundering ang isang transaksyong hindi makita sa libro ng kumpanya, sinabi ni Buenaventura na maaari itong maging starting point pero kailangan pa rin ikonsidera yung ibang salik at tukuyin kung may predicate offense o illegal na pinagmulan ang pera. Ayon kay Buenaventura, kabilang sa maaaring imbestigahang unlawful activity ang drug trafficking, kidnap for ransom at graft. Kinumpirma rin niya na sa normal na proseso ng AMLAC, tinitingnan ang pinagmulan ng pera at lahat ng kaugnay na salik, kabilang nga ang entity at yung pinagmulan ng pondo. Narito naman yung bahagi ng interjection ni Senate President Sherwin Gatchalian.
8: Kasi kung hindi mahanap sa libro yung 776 million, candidate ba itong Cali 88 for money laundering? In your expert opinion and yung mga experience mo, dapat ma-reflect yan sa books, di ba? Eh, hindi ma-reflect sa books. So, said candidate for money laundering?
2: Yaron, we'll have to further investigate po if
8: on this example,
2: a starting point po, difficult
8: a starting point
2: maari lang po, but I have to consider all other factors po, for your honor.
8: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
2: We'll have to check po yung kung may predicate
8: crime
2: po.
8: Pwede siyang maging candidate.
2: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
8: Ano ang next step pag naging candidate na siya for money laundering?
2: In general lang po, Your Honor.
8: In general,
2: we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung peras or naging transaction po na dun sa pera. So, hanapin po namin, meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking,
8: dito nyo natitignan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
2: Apo. Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So, may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po. Siyempre, hindi naman po namin ipipilit kung wala naman po talaga. So, kung meron po, gagawin po namin yung trabaho po namin.
8: But from your perspective, kailangan nyo malaman kung saan nanggaling yung pera.
2: Yes po, kasi requirement po yun for us under the law that the proceeds, that the illegal activity must come, the proceeds must come from illegal activity po.
8: So dito
6: Yes, so sorry na yun nga ay naka-lunch break pa itong impeachment court at mamaya pagbalik ng 1:30 ay inaasahan natin na magpapatuloy yung ilang mga tanong pa ng ilang senator judges at saka naman sa salang na yung mga kinatawan mula sa mga banko at insurance companies. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula sa panig ng impeachment court at senator judges. Ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Ang oras po natin, 56 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako habang tumatagal, mas lumalalim. Ito pong pinag-uusapan po natin. Tunguhin muna natin yung side ng depensa kanina, yung binabanggit natin na totoo ba na separate and distinct entity ang isang korporasyon mula sa isang tao gaya ni Vice President Sara Duterte. Sinasabi po sa atin ng batas, definitely iba po ang pagtrato ng batas sa natural persons gaya po ni Vice President Sara Duterte at sa mga artificial persons, and this is juridical entities kung tawagin natin, o yung kung tatagalugin po natin, ito po yung katang-isip sa ilalim po ng ating batas. Kaya lang, meron tayong tinatawag sa ating corporation law, yung doctrine of piercing the veil of corporate entity. Ibig sabihin, sa mga piling pagkakataon po na sa ilalim ng ating batas na minsan nade-disregard itong general rule na ang tao at ang isang korporasyon ay magkaibang entity. Ano yung mga binabanggit natin ng mga pagkakataon? Kapag ka ginagamit ito para depensahan ng isang krimen, nagamit ito upang gumawa ng mga bagay na ilegal at para talunin yung tinatawag nating public convenience. O sa mga ganong pagkakataon po, hindi po pwedeng gamitin ang isang yun yung mga pagkakataon na yun, pwedeng gamitin para malagpasan yung general rule na yan. So it's not absolute, mga kababayan. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mong itanggi ang iyong liability o yung iyong pananagutan upang sabihin na ay hindi ako yan. Yung korporasyon yan na kinabibilangan ko, yan ang gumawa niyan. Yun po ang madaling paliwanag ron, mga kababayan. Actually, dahil nga nabago na po, no, na-revise na yung ating corporation code, isa sa mga very salient features nito, ikukumpara natin doon sa naunang batas na naamyendahan ng revised corporation code, ay yung creation ng tinatawag nating OPC, yung one-person corporation. Ibig sabihin yan, ikaw, mag-isa ka lang, pwede kang gumawa ng korporasyon para korporasyon na yun ang mananagot kung sakaling magkakaroon ka na ng pananagutan sa ilalim ng batas. And even then, mga kababayan, pupwede sa mga piling pagkakataon, mind you, piling pagkakataon, pupwede pong malagpasan yung balakid na yan. O, isa pang pinag-uusapan dito, yung predicate crime o predicate offense. Para sa madaling paliwanag sa ating mga kababayan, yan po ay isang krimen na underlying sa mas malaki pang krimen na kaakibat o kadugtong nung second o yung pangalawang pananagutan, yung pangalawang offense. So kung pupwede, money laundering ang una mong krimen. Ang susunod na nun ay graft and corruption. In any case, napakarami pa nating magandang talakayin, mga kababayan. Pero dahil hindi pa po tapos ang ating day 34 ng ating pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang mga paalala po muna mula po sa aming himpilan. Ang oras po natin, ganap na ang alauna ng hapon.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico Coverage.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
13: 1:15 na po ng hapon at patuloy nga po kayong nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko sa Day 34, ngayon pong October 6, 2026, araw ng Martes. Ito po ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. Napapakinggan din po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At tayo po naman ay sisingkaw sa Himpapawid alauna hanggang alas 4 ng hapon. Pagkatapos naman po niyan ay susundan naman na kahalili natin si J-Mark Dagala. Tuloy-tuloy lamang po ang impeachment hearing. And then kami po ay nag-hook up naman, no? Pagdating ng alas 6 sa Ulat Bayan. Kagabi ay inabot ng halos alas 7 na ng gabi ito hong pagdinig, no? At ngayon mukhang mahaba-haba rin dahil kahapon ay umaangal yung kampo ng depensa na halos isang buong araw daw na nagsagawa ng tinatawag na direct examination ang kampo ng prosecution. Kaya naman, ngayong araw na ito, to be fair, sabi nga ni Presiding Officer Francis Jesus Cudero, ito ang pagkakataon naman ng depensa for cross-examination. At napakinggan din po ninyo ang mga naunang ulat ng ating mga kasamahan dito po sa Radyo Pilipinas mula dyan sa Senado. sa mga naging pangyayari, no? Kanina, alas 10 ng umaga, sinimulan muli ng Senate Impeachment Court ang kanilang kanila pong pagdinig at si Senator Erwin Tulfo ang nanguna para po sa kanyang prayer. At bago ho yung cross-examination ng depensa, personal na humingi ng tawad si Attorney Mark Vinluan, ang defense counsel sa impeachment court, kaugnay po ng naging cross-examination kahapon ng AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, kung saan ay nabanggit dito ang mga parusa kung may lalabagin sa confidentiality ng AMLAC records. Sa manifestation po ni Attorney Vinluan, wala silang intensyon na mang-intimidate ng sino man nang talakayin nila ang batas patungkol po sa anti-money laundering. Narito po, muli nating balikan yun pong mga eksena kanina, no? Sa pagdinig ng impeachment court, ito po ay kaninang umaga nangyari, no? Muli lamang po nating balikan yan, yung eksena na yan. Anyway, maya-maya po, sisikapin natin na mabalikan itong eksena na ito. But, you know, yung I think ang unang mga nag-manifest din dito bukod kay Senator Kiko and kay Senator Risa ay talagang marubdob yung damdamin ni Senator Judge Rafi Tulfo, no? And talagang sinasabi niya na hindi raw dapat na ganoon, na para bang binabudge. Pakinggan natin. Okay, pakinggan po natin yung personal na paghingi ng tawad ni Attorney Mark Vinluan. Kanina po yan, bago isagawa yung cross-examination.
14: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct. So when we read portions of the law during our cross-examination, it is never our intention to cause intimidation, especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa Maha Blanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward. Thank you, Your Honor.
15: The manifestation of Attorney Mark is well taken and duly noted. Thank you, Attorney Mark.
13: Ayan po, nangyari kanina, no, sa pagdinig, muli lamang po nating binalikan yan habang recess ang impeachment court, no? At maya-maya ay sigurado na na marami na namang mga ikangay tayong mapupulot, no, na mga impormasyon. Alam ninyo sa bawat mga witness, no, na kanilang tinatawag kagaya niyan sa AMLAC, 'di ba? Natuklasan natin na hindi pala kailangan na kumbaga parang lumagpas ka sa threshold para sabihing suspicious yung account. The mere fact na mayroon, halimbawa yung banko, nakita nila na suspicious itong mga transaction mo, po pwede ka pala nilang i-report sa AMLAC. Oh. So yun yung mga masasabi natin ng mga facts, no, na kanina ho ay mga nabanggit and ayon din po kanina sa isinagawa nga hong cross-examination, sinasabi ho nitong si Mr. Witness, si Attorney Buenaventura, na ang tanging magde-determine ng legality or illegal yung transaction, ang magde-determine daw po niyan syempre ay yung korte, no? Sila po ay yung bangko, yes, nagka-classify sila gumagawa sa batay sa guidelines na itinakda at kasama sa pag-audit yung mga institusyon tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng AMLAC. Ayan. Pero sabi nga po ay hindi kailangang lumagpas dun sa threshold, no? I don't know, pero yun po yung pagkakaunawa ko kanina. Sa pagkakaintindi ko, the mere fact na ikaw halimbawa ay mayroong transaksyon sa bangko, no, at ito ay kahinahinala, maaari kang i-report sa AMLAC. Ayun. Okay. And speaking of, no, yung kaninang paghingi ng tawad ng defense, matatandaan ninyo kahapon kasi si Senator Judge Risa Hontiveros ay sinasabi niya nga na parang sana ay hindi magkaroon ng paghadlang, no, para doon sa yung tinatawag na pagganap or paggampa ng mga nasa media, no, bilang fourth estate, kasi syempre parang kung paulit-ulit na sinabi kahapon na alam mo ba na maaari kang kumbaga managot sa batas yung mga ganyan. Syempre kapag ganoon maaaring magkaroon nga naman ng intimidation. Pero kanina nga po nilinaw na rin ng kampo ng depensa na ito daw po ay hindi pag-intimidate. Ay, speaking of which, ha, ito po ay walang kaugnayan sa impeachment hearing, pero gusto kong mahingi ang opinion ng ating mga kasamahan na reporter din, no, na nagko-cover dyan sa Senado, at siguro kung may pagkakataon tayo yung GSIS. Kasi naging controversial po ngayon, no, laman ng mga balita actually kahapon ay ito hong parang nasa construction site, hinubaran yung mga opisina ni Senator Jinggoy Estrada, no, pati daw po maulang galang na doon sa mga kumakain, pati daw ho yung inidoro tinanggal. O ngayon ang tanong ko sa GSIS, baka pwede na makuha natin sa ibang mga pagkakataon. This has nothing to do with the impeachment, no? Kasi talagang lahat tayo ay busy sa impeachment. Pero nakakalungkot lang at parang nakakabahala din na may ganito pala, no, na nangyari. Ang sabi ho doon sa balita ay balak lumipat doon ni Senator Tito Soto, and only to find out kasi nga 'di ba hindi na nag-opisina si Senator Jinggoy, so balak niyang lumipat doon sa opisina daw ni Senator Jinggoy. So pagpunta niya doon, wala na lahat. Oo, parang wala na yung tiles, yung mga flooring, yung mga ano, I don't know kung naggawa ba ng renovation or whatever. Bakit ko itatanong natin sa GSIS to? Kasi unang-una nag-release ang Senate sa GSIS, no? And ako ho bilang kumbaga nakakaunawa naman tayo kahit papano na ikaw kapag ka ikaw ay tenant or umuupa ka, naturalmente anuman yung mga babaklasin mo diyan, ilalagay mo or kung ano pa man, ipagpapaalam mo yan dun sa may-ari ng gusali or ng kung sino mang inuupahan mo. Na halimbawa, maggagawa kami dito ng divider, ha. Sa mga bahay ganito 'yung nangyayari kadalasan. Halimbawa, ako 'yung nagpapaupa. Pagkatapos 'yung aking tenant ay sinabi na, "Te, tawag dito, kumbaga maglalagay kami ng partition sa apartment." Okay, sige. Pero ibawas mo na lang sa upa, ganon. O po pwede yun, yung ganon. Sige, bawas sa upa. Or po pwede naman, halimbawa, hindi ibabawas sa upa, pero pag ate, kukunin namin yung mga pinagawa namin na yan. O edi, alam nung may-ari. So I don't know kung ito ay, siguro may check nga natin sa GSIS, 'di ba? Kasi sa kanila yung building, naglilease lang ang Senate doon. At saka yung bang pagpapaganda ng mga opisina, sino bang sumasagot talaga niyan? 'Di ba? Out of the pocket ba ng ating mga politiko 'yan? 'Di ba? Eh sino ba nagpapasweldo sa kanila? O ede naturalmente yung mga ginastos diyan na mga pampaganda or kung ano pa mang mga ilalagay diyan, o eh saan nila kukunin 'yon? Ako nagtatanong lang din ha. Pero kasi yun nga, parang sabi nung ibang mga na nakita ko nagko-comment, damang-dama daw nila ang galit nung nag-opisina doon para ano, talagang wala hong natira. Nakita nyo ba sa mga litrato, sa mga balita, 'di ba? Ultimo yung mga wirings wala. Ultimo yung mga wall, yung mga kung ano pa ma, as in bare talaga. Pag nagpunta ka doon, talagang ano lang, parang ano ba ito? Mainam pa nga yung itine-turn over na ano eh, na yung tine-turn over na mga pabahay, 'di ba? Meron at least finish yung mga wall. Eh doon talagang ano eh, bakbak pati yung sahig. I don't know ha. Mayroon ba tayong makakausap somebody from ano? Tignan din natin kung anong masasabi dito ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? Okay, ito nga. In inspection nga raw po, oh, speaking of which, ito. In inspection daw po ito'y nangyari kahapon at ang nag-inspect ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang opisina po ni Senate President Pro Tempore na binakante naman nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ang opisinang ito ay nakatakda sanang gamitin ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. At narito po, no, pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, okay? Okay, sige. So yung sa pahayag po, no, na na-quote si Senator or si Senate President Sherwin Gatchalian, ito po sabi niya, and I quote, "I inspected the office yesterday to see the actual condition of office. It will take some time and funds for him to move in." End quote. So pertaining to Senator Tito Soto siguro. Kaya siguro nag-joke din si Senator Lacson kahapon, 'di ba? Parang may joke si Senator Ping na nakaupo si Senator Tito Soto sa isang monoblock. Baka yun. Pero ako bilang nagpapasweldo din, ayan, sa mga politiko, ayan. So siguro karapatan naman natin na malaman, no, bakit nga nagkaganon, 'di ba? Kasi kagaya niyan, kung kakailanganin ng pondo para mag-move in, no, yun hong isang senador o saan manggagaling ang pondo niyan kung hindi ba naman sa atin, 'di ba? Na tayo mga mamamayan, not unless na sila ay talagang sila mismo yung personal na gagastos, no, para sa kanilang opisina. Eh kaya lang parang kasama ata yan sa MOOE. But I don't know, may liability ba dito ang opisina ni Senator Jinggoy Estrada? Siguro yun yung malaman natin from hindi ko alam kung kay Senate President ba natin dapat itanong yan. Itanong nga natin kay NIMFA, sige nga. Hangga't hindi pa nag-re-resume yung trial, siguro matanong natin kay sa ating reporter diyan si Miss NIMFA Asuncion, no? Naitanong na ba nila kung ito ay may liability ba? Ano bang liability pagbabayarin ba si Senator Jinggoy? 'Di ba? Or maloko itong ibang mga nagko-comment eh, i-add na lang daw dun sa buwan or sa taon ng parusa. Oh, talaga kayo ha. May mga nagko-comment na ganun eh. But anyway, sige, itatanong natin 'yan. Tatanong ho natin sa Senate President. And at the same time, no, maganda na mapag-usapan nito with the GSIS bilang sila ho talaga yung may-ari ng building, no? Okay. So hanggat inaantay pa po natin yung pag-resume ng trial, dito naman po tayo muli nating balikan, no? Yung mga ilang eksena po sa impeachment, kung saan sinabi po or inihayag nitong si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia na kinukonsider nila ng House Prosecution Panel na ipasupina ang foundation ng tapang at malasakit. Tugon po ito ni Attorney Divina Gracia sa katanungan ni Senator Judge Bam Aquino kung may balak ang kampo ng prosecution na ipatawag ang naturang foundation. Kasalukuyan po kasing naharap sa kontrobersiya ang tapang at malasakit matapos namang isiwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ito ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Okay, and hindi sayang, hindi na natin maipiplay yan, pero mukhang nagsisimula na humuli ang impeachment trial. Dakuhan na po natin ang Senado.
15: Kumain ka na, kumain ka. Hindi uli.
16: Kumagat lang pong Skyflix.
15: Okay, basta nagagahan ka kanina. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready.
17: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Attorney Bonaventura.
16: Yes po, Your Honor, Senator Judge.
17: Magandang hapon po.
16: Magandang hapon po.
17: Tama po ba na yung essence nga ng money laundering ay precisely gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera?
16: Tama po, Your Honor.

0: Kung ano yung nasa records dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang
1: Apo.
0: Either suspicious or covered
1: Apo.
0: Transaction
1: kung
0: records.
1: Meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Your Honor.
0: Okay. Tapos, well, ito pong 319 million pesos mula sa China, dun sa AMLAC reports, hindi po naman yun yung paulit-ulit na pag-rollover ng time deposits, di po ba?
1: Yung nasa table 5 po namin, hindi po siya time deposit po, Your Honor. Ito po ay base po dun sa letter ng prosecution asking for the inward remittances po. So, nung ginawa po namin yung tabular summary po, tinignan po namin kung anong code yung pertaining to inward remittances. So, at yun po yung ginamit po namin dito, Your Honor. So, hindi po siya at unique transaction po siya. So, magkakaiba po to. Hindi po siya yung rollover po.
0: Okay. So, magkakaiba po. Unique at hindi pare-pareho yung sinasabing rollover ng time deposits at yun namang masasabing remittances.
1: As far as in our records and as we understood it, Your Honor. Yes po.
0: Okay. As you understand your records. Opo. Eh, yung milyones po na di umano'y galing kay Samuel Uy, hindi rin naman po yun rollover ng mga time deposits. Tama po ba?
1: Your Honor, apologies po. I can't specifically recall po yun on that one po, Your Honor.
0: Alright. Then, nabanggit din po na may ilang suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking. Ayon sa reports nyo, sino-sino pong mga tao di umano ang involved sa mga reported transactions na yon?
1: Your Honor, apologies po, hindi ko po maalala unless I be confronted po with the record. Apologies po.
0: Alright. So, hindi nyo rin po masasagot kung itanong ko na magkano di umano ang transactions na may reports na related sa illegal drugs?
1: Wala po sa akin yung record, Your Honor. Hindi ko po masagot on the spot, Your Honor.
0: Alright. Pero kung mapa sa kamay ninyo yung records, masasagot po ninyo ito?
1: Hanapin lang po at maituro po, mababanggit ko po.
0: Ah, kaya nyo po bang hanapin during this trial day?
1: Kung yun po yung mga pinabasa po na hindi ko po maalala kung ng defense or ng prosecution po at maituturo lang po ulit yun base po dun sa kung ano po yung nabasa ko, mapipinpoint naman po, masasabi ko naman po. Based on records lang din po.
0: Salamat, Attorney Buenaventura. Siguro, Mr. President, bago matapos itong trial day, baka pwede pong ipakita ulit sa witness yung record na yon para lang ma-on the record magkano di umano yung transactions na may reports ka ugnay ng illegal drugs. Ulitin ko na lang po bago ako matapos, Attorney Buenaventura. So, ano pong mga aksyon kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
1: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang pong nasako po nung subpoena po natin na sinabit po, yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
0: Alright. And hindi nyo lang ma-confirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng council.
1: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
0: Alright. May nabanggit din pong suspicious transaction reports na posibleng related sa graft and corruption. Magkano naman po di umano yung iyon?
1: Sa parehong kadahilanan po, Your Honor, unless ma-confront po ulit ako nung document po so that I can answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
0: It's alright po. Tulad nung halaga di umano ng reports related sa illegal drugs.
1: Apo.
0: Okay po. And then, siguro huling tanong na sa ngayon, yung halaga po pinagsama ng covered transaction reports at saka yung suspicious transaction reports kina VP Duterte at Attorney Carpio, yun lamang po yung mga di umanong kaduda-duda o sakop sa klaw na nireport sa AMLAC. Hindi po yun kompletong record ng kanilang buong financial activity, inflows and outflows. Tama po ba?
1: Your Honor, yung pong na-report sa amin, yung covered transaction at saka suspicious transaction po, kung meron nun po na hindi papasok doon sa dalawang uri ng transaction po, hindi po yun maire-report sa amin po.
0: Right.

0: And then, looking, approaching that question from another angle, just winding up, Mr. Presiding Officer, kung meron namang pong gustong umiwas sa AMLAC o sa pansin ng AMLAC, pwede pong ibaba sa 500,000 pesos ang halaga ng transaksyon, di po ba? Para hindi nga po mapansin ng AMLAC.
1: Para hindi po ma-report?
0: Para hindi ma-report ng covered.
1: Tama po yun, Your Honor. Kasi po hindi po siya sasaklaw dun sa covered transaction report. Kaya lang po, meron din pong isang circumstance po sa suspicious transaction report na kapag na based po dun sa circumstances po, it appears na the client is trying to structure his transaction so as not to be reported, subject of the reporting under the law, matitreat naman po siya, hindi po ng as covered transaction, hindi po suspicious po. So pero, yun nga po, subject din po yung sa checking din po ng covered person po.
0: Alright.
1: So makikita pa rin po, nare-report naman din po yun.
0: Okay. So kahit pa po maiwas sa pansin ng AMLAC or ng covered person bilang covered transaction report, kung may mapansin pong circumstance na parang sinusubukang i-structure yung transactions, pwede pa rin pong masakop ng isang suspicious transaction
1: report.
0: Tama po yan. Alright. Maraming salamat po muli, Attorney Buenaventura.
1: Salamat
0: po, Mr. Senator, Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Luis Ontiveros. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. Senator Judge Rafi, we shall have Senator Judge Lacson, thereafter Pangilinan, thereafter Villanueva, thereafter the Senate President, then finally Senator Judge Padilla.
3: Kumain ka na ba, Mr. Witness?
1: Kumagat lang po ng Skyflakes, Your Honor, pero hindi na po makakain.
3: Hindi ka na nervous na?
1: Nervous pa rin po, Your Honor.
3: Huwag ka matakot yung mga sinabi sa'yo kagabi, okay?
1: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko po.
3: Very good. Okay, ulitin ko yung tanong kanina, hindi masyado naging klaro sa akin at maybe sa inyo. Kailan kayo gumagawa ng investigasyon once na nalaman nyo na yung isang account ay may suspicious transaction?
1: Ano naman po yun, Your Honor? So, pag na-report po sa amin, so meron lang po kaming prioritization po, given nga po na maliit lang po yung ahensya at yung resources po. So, namimili po kami base po dun sa mga kung ano po yung ipaprioritize na investigahan po.
3: Kasi you did mention maliliit. Paano kung malalaki na accounts at malalaki ang transaksyon na perang lumabas-pasok? So, what do you do?
1: Kasama pa rin po yun sa prioritization po. Hindi naman po porket maliit or malaki yung pera, yun lang po yung basihan namin. So, halimbawa po, if the crime po ay halimbawa ay terrorism financing, so mas priority po namin yung kahit po mas maliit ng konti dahil may national security concern po.
3: Kaya, so, what do you do? What kind of investigation do you conduct?
1: After po nun, so we analyze po the transactions po. And then, at least doon sa initial transaction na analysis po, kung meron po kaming makita na medyo parang kailangan investigahan pa po ng mas detalyado,
3: okay,
1: i-endorse na po namin yun ng, sa ikabilang grupo na mag-iimbestiga na po talaga.
3: At ano yung kabilang grupo?
1: Sa internal unit lang po yun sa AMLC.
3: Kaya nga, and then anong ginagawa ng internal unit?
1: Yung unit po na yun, sila po yung nagko-conduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stockholders po, kung kailangan po kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority,
3: okay,
1: kung kailangan po mag-coordinate sa law enforcement, kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay, alam mo, kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So, kasama na po yun doon. Bubuin na po yung kaso po.
3: Yeah. Okay, pag nagawa yung lahat na nanabanggit mo, anong sunod na course of action?
1: Gagawin po namin, pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan pong pa-open yung particular na banko po.
3: Kung hindi na kulang, nagawa na
1: talaga lahat. Na po lahat. Magpo-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yon pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasampa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
3: Hindi, pag may nakalap na ebidensya.
1: Pag meron lang po, yun dalawa lang po. Yung dalawa po. Yun.
3: Hindi nyo, hindi kayo pupunta sa CA para mag-file ng freeze order?
1: Ay, part po yun ng ano, investigation.
3: Okay, sa kaso dito sa mga accounts ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Attorney Hans Carpio, yun, paulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbunga sa ginawa niyo mga pag-iimbestiga? Or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time? Kung ordinary tao pa siguro, baka ipit niya left and right.
1: So, Your Honor, yung mababanggit ko lang po is yung pong naging saklaw po nung subpoena po, meron po kaming mga sinabit ng mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other...
3: No, why can you not? Samantala pag sa ordinaryong mga depositor, may mga ordinaryong tao na may bank account na meron kayo suspicious transaction na nakita, eh, pinapadala nyo ata ng sulat and there are times na pinupunta nyo pa, I don't know, tell me. Pero pag Honor, dito, mukhang wala kang ginagawa, puro at saka very evasive ka sa mga sagot. Policy lang ito tinatanong ko, Mr. Witness, wala akong tinatanong tungkol sa talagang anong nangyari sa ginawa niyo.
1: In policy lang, in nga po, Your Honor, yung pong may mga, halimbawa po, nag-file po kami sa Court of Appeals for bank inquiry po. May nakalagay po kasi sa rules nila.
3: So, ginawa niyo ba ito? Sa kaso ng
1: mga kasama po doon na we cannot disclose anything po, halimbawa po, kung nag-file man po kami or hindi po. Otherwise, constitutes contempt of court po kasi yun, Your Honor.
3: Okay, so hindi mo masasabi whether nag-file kayo o hindi?
1: Hindi ko po maibulgar po kung meron man po or masabi po. Tama po yun, Your Honor.
3: Pero alam naman natin lahat na napakarami ng STR o marami na kayong beses na plug down tong account nito for several years. So hindi mo po rin masabi kung meron ba kayong pinal o wala. Tama, mali?
1: Hindi ko lang po masabi. Ma-divulge po, Your Honor.
3: Meron bang ginawang paliwanag ng Kalye 88 tungkol sa mga STR? Sa mga accounts nila?
1: Sa Your Honor, pag po yung covered person po pag nagre-report po nung transaction, hindi naman po nila ini-inform yung, bawal po nilang inform actually po yung client nila na nireportan sila ng covered or suspicious transaction.
3: I'm sorry, pakiulit po.
1: Ay, sorry po. Kapag po finailan po ng or pafailan po ng STR po or CTR yung client po ng isang covered person, nasa batas po ng AMLA na bawal po silang i-inform or na o ipafailan namin kayo. Kasi kumbaga tawag po doon tipping off, bawal po silang matip off na pafailan na kayo na or finailan sila ng STR or CTR.
3: Pero meron ba insidente na pinapadala nyo ng sulat ang isang accounts o account holder na may mga transaksyon na suspicious?
1: Sa
3: you contact
1: sa email si po sa amin po hindi na po ang kung meron po kami sa procedure lang po ito, Your Honor, sa amin po ang kung meron man po na mapapadala kami, hindi na po sa amin, ibig sabihin po court na po yun, kumbaga nag-file na po kami, may makareceive na po sila ng court order or kung ano man po.
3: Okay, Mr. Witness, base sa summary na binigay ng AMLC, nasa 1.254 billion ano ang kabuang transaction involving Kalye 88. Tama?
1: Checking lang po, Your Honor. Apologies. 1.254736297.08, Your Honor.
3: Apo. Billion.
1: Billion, yes.
3: Yes. Okay, out of this 1.2 billion, 776.6 million yung kabuang halaga na pumasok sa Kalye 88, tama?
1: Yung inflow po, yes po, 776,643,950.36, Your Honor.
3: Correct. So, kung ibabangga ito sa mga submitting audited financial statements ng Kalye 88 kung saan diniklara nitong lugi daw ito mula 2022 hanggang 2024, right?
1: Wala po akong personal
3: okay,
1: knowledge
3: doon. At in fact, itong 2025 lamang, ito ay kumita raw ng halagang 375,398 lamang. So maybe you don't have that record. Siguro sa
1: wala po.
3: Ko na siguro tanongin to later. Now, mukhang napakalaki ng disparity ng pumasok na pera sa kumpanya tsaka sa kubuhang kinita nito kada taon. So hindi nagkakabanggaan. Again, maano to.
1: Wala po akong
3: okay, ang tanong ko na, last na lang, Mr. Presiding Officer, yung bell medyo...
2: you may continue and wind up, Senator Judge Rafi.
3: Yes, sir. So, kinukonsidera din ba ng AMLA ang mga financial statements ng mga kumpanya sa inyong mga pag-iimbestiga?
1: As long as we're able to get po and available po, yes po.
3: Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sir.
2: Thank you, Senator Thank Judge Rafi. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon again, Attorney Ronel.
1: Good afternoon, Honorable Senator.
4: Irarapido ko na para pumasok sa 2 minutes. Pakitake notes lang yung mga tanong ko. Tatlo lang.
1: Okay po, Your Honor.
4: Una, ano yung trigger mechanism sa AMLC para mag-file ng ex parte petition sa Court of Appeals para sa peace order?
1: Probable cause po, Your Honor.
4: Probable cause or docket ng criminal ng predicate crime?
1: Kasama din po yun, Your Honor.
4: Yeah, not probable cause, but pag docketed, pwede na yan. Anyway, sunod na tanong. Baka abutin tayo 2 minutes. Kindly enlighten us sa yung court sa difference between express or explicit authority at saka yung implied authority. Follow up doon, ano yung legal effect ng implied authority? Kasi bigat din ba ng express authority yon? Related yun sa tanong ni Attorney Mark kahapon, tatandaan mo?
1: Patungkol saan po?
4: Yung express authority against implied authority. Anyway, mamaya ulit, ito yung pangatlo.
1: I see po.
4: Did I hear you right? Na on the basis of of an adverse news report, pwede na kayong mag-deklara na suspicious yung transaction?
1: Hindi po kami, Your Honor, yung nagde-declare po kung suspicious yung covered person po.
4: Covered.
1: But the covered person pa rin po, hindi lang naman po sa adverse news. They have to check din po yung mismo KYC, yung account po mismo, monitoring yung transaction nila. So, based po dun sa mga ano nila internal na pag-check po, they have to consider all other matters po. Kasama na rin po yung sa adverse news po.
4: Yeah, so yung comment na binabasa nyo kahapon na news reports, hindi sa inyo galing yun?
1: Hindi po sa amin galing.
4: Sa covered person?
1: Covered person po yan, Your Honor.
4: Okay. So yung sunod, yung trigger, ang pagkaalam nyo, probable cause. Sinabi kasi ng inyong predecessor sa amin, basta't madakit lang. Halimbawa, may nag-file ng complaint, pwede na kayo mag-ex parte. So which is which?
1: Your Honor, under the law po, pag as far as I recall po, subject po dun sa kung ano yung nasa actual na batas po. If we'll be filing bank inquiry or freeze order po, there must be probable cause that the accounts are in any way related to money laundering. So yung probable cause po, such facts and circumstances that would warrant a reasonably prudent man to show that there is indeed money laundering, that the accounts are related to money laundering. So kasama po din sa pag-determine po nung facts and circumstances na maaring related to money laundering ay kung may na-file ba na kaso, yung transactions niya, pati yung profile po niya. So, yun po yung, kumbaga, kaya po nag-iimbestiga po. And then, pag nabuo po yun, kasama po kung, syempre, kailangan po namin nung crime po, unlawful activity, kasi the definition po mismo is it should come from unlawful activity. So,
4: correct.
1: Kaya kailangan po namin nung may unlawful activity. So baka hindi ko po masagot kung ano po yung nasabi ng mga nauna po sa akin.
4: Attorney, so now I'm confused kasi galing kay Executive Director Matthew yung pinanggagalingan ko. Kasi tinanong ko when we were investigating yung flood control, tinanong ko sa kanya yan, what would trigger yung pag-file ng ex parte petition. Sabi niya sa akin, basta't merong nag-file ng complaint before the DOJ or ombudsman, we can already initiate. Yun ang understanding, hindi understanding, klaro yun. Kaya ang ginawa namin, we ask law enforcement to immediately file kung kaya na mag-file kasi yun ang magti-trigger kagad ng ex parte petition. Now what you're saying is kailan mag-establish pa ng probable cause. Ang alam ko sa probable cause, at least yung dating practice, ito yung threshold ng DOJ, ng prosecution para mag-file information. But now, tinas yung threshold, di ba? Reasonable certainty of conviction na.
1: for criminal cases po.
4: Yeah,
1: pero
4: I know.
1: For freeze order lang po at bank inquiry po. Probable cause po nasa batas pa rin po.
4: Pero kailangan may unlawful activity na papile. You cannot file money laundering offense without any unlawful activity. Na-discuss na natin yan eh.
1: Opo. Okay. Your Honor, to clarify lang po. So, baka lang po iba yung pag... Hindi ko po kasi masagot ko ano po yung nabanggit po nung predecessor ko po. I also respect Executive Director Matthew, my former boss po. So, yung sa akin lang po na pagkakaintindi ko po ay... kailangan lang po, yung probable cause po, syempre kasama po doon na may kaso po, may unlawful activity. Sa batas naman po, at sa mga IRR, pati sabi rin po ng Supreme Court, yung pong unlawful activity can run parallel po doon sa money laundering. Pwede pong mauna, pwede pong mag-run parallel po. So, maaari po na sabay po namin nag-iimbestiga nung law enforcement po, at nag-file, mauna lang kami ng file pero magpo-file, nag-file din sila, so pwede rin po na ganun. Basta po yung ebidensya po sa mata po na isang reasonable na tao po or at least sa court po mabuo na kahit wala pa pong na-file na sakto na kaso pero nakita na yung ebidensya mo kompleto na talaga lahat, ipa-file mo na lang, ipa-file na lang din, pero maaari din po kaming mauna kasi allowed naman po na mag-parallel po, Your Honor.
4: Okay. With all due respect, thank you for the confusion.
1: I apologize po, Your Honor. Apologies po. If I may po, I...
4: Doon na lang tayo sa express versus implied. Kasi ang binigay sa inyo, sa understanding ko, sa sagot nyo kahapon, meron kayo implied authority kasi covered kayo ng issuance ng council, di ba?
1: Yes, sir. Yung sa authority po, yes. To testify po.
4: So, ang hawak nyo... implied, di ba?
1: Express authority po.
4: No, ang express is clear
1: for this particular. Direct,
4: di ba? Okay. Yung tinatanong na Attorney Mark eh. Ikaw ba, pagpunta mo rito, meron kang binigay na authority? Parang case to case.
1: Okay.
4: Okay. Ang hawak mo, sa ginagawa mo, implied authority, kasi inferred na yun eh. Thank you again for the confusion. Thank you, Mr. Presiding Officer.
1: Apologies po.
2: It's okay, Attorney Ronel. You're entitled to, to a different opinion. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
5: Thank you. Ginoong Beneventura, kahapon nabanggit nyo na sa paghahanda ng inyong report, you wanted to avoid or you made double counting. You said that, if you will recall.
1: Totoo po. Yes po, Your
5: Honor. So, ano ibig sabihin ng avoiding double counting?
1: Your Honor, so, nung hinanda po namin yung tabular summary po, meron po kasing mga entries po na na-report, CTR and STR po, na pareho pong na-report, halimbawa po, halimbawa lang po ito yung nandun po sa Annex A po, yung may entry po na pertaining po parehas kay VP at saka kay Attorney Manasseh Scarpio, tapos may amount po parehas. So, kumbaga po, yung isang transaction po na-report sa amin, 2 beses nung covered person, hindi dahil... magkaiba ng transaction, kundi magkaiba po kasi yung nire-report po nila. So, yung isa po, halimbawa, si Vice President po, yung isa po si Attorney Carpio. Pero, ninote po namin dito sa record namin na hindi po namin yun binilang for purposes po kung ano yung total. So, meron pong entry, halimbawa po sa Annex A na less entries appearing in both extracts. Tapos, meron po kaming note po doon na... kasi ano po yung report, jointly held account. So, nung prepare po namin yung report, in-ensure po namin na to be as factually and accurately as possible, iniwasan po namin na may double counting. At kung may dalawa man po, may dalawang report man, we indicated po para po guided po yung Honorable Court po.
5: So, doon sa guidance for the Honorable Court na in-indicate ninyo na may double entry or may...
1: Double reports po.
5: Magkano yun? Would you have it?
1: May naka-indicate po dito, Your Honor, at isa Annex A po na table, the amount po is 81 million.
5: So, okay. Did you reconcile yung mga sinasabi niyo may double entry dun sa total?
1: Yes po. Ano
5: so,
1: po
5: ang sinasabi ninyo ay dahil tiniyak niyong ma-check yung mga double entry, Most likely, dun sa final summing up ninyo, wala nang double entry.
1: Wala na po, Your Honor.
5: At yung figure na yon is inflow as well as outflow.
1: Yes, Your Honor.
5: Okay, so yung sinasabi kasing dahil double entry, lolobo. So lumobo ba? O binawasan niyo yung double entry?
1: Ang sa amin po, Your Honor, basta po na-i-report po sa amin na suspicious or covert transaction, nire-record po namin yon. Kung ano man po yung underlying po niya na bakit nag-transact or ni-rollover, ito ay rollover lang nito, unless po kita doon sa hindi po namin masagot.
5: Understood.
1: Pero, ang nangyari po, yung sagot lang po doon sa last Q po na tanong, kung lumobo ba o nabawasan, definitely po nabawasan. Nandito naman po sa table po, yung pong less na column po. Table 1 meron po noon, table 3 meron din po. Para transparent lang po to this honorable court.
5: Okay. Now, dito sa usapin ng CTRs involving insurance policy investment-related transaction, no? Meron kayong listahan dito. Time deposit. 129 CTRs. That does not mean 129 deposits. Ano ibig sabihin nun?
1: Yung nareport po namin na to, kung ano lang po yung lumabas po doon sa records po namin, Your Honor. Ito po, hindi ko po masasabi kung ito po ay rollover or hindi. Depende po yun dun sa pagkaka-report. Sa pinagbasehan po namin nito, separate po yung transaction reference number, unique number po yun. So, we just indicated po kung ano po yung nakalagay dun sa report.
5: So, and this is from what period? Kasi hindi ata nakalagay. 2007 to 2025?
1: Yes, Your Honor.
5: Okay. Kasi ang total ng time deposits, at least yung aggregate amount, hindi mo alam kung nag-rollover o hindi. Just so that we're guided, no, sa mga bank later, 529 million. Tama?
1: Tama po yan.
5: Okay. At yung securities and bonds. Ano yung securities and bonds? Para lang sa kaalaman nung...
1: Ito po yung mga sa pag bumibili po ng...
5: money market?
1: You know? Apo, yung mga ganun po.
5: Yung mga securities... T-bills, ganun?
1: Maari po.
5: Okay.
1: Pero hindi po namin alam ano yung underlying ano po.
5: As a general, di ba, definition, this is 94,261,000. Tama?
1: Yes, sir. 261, 275, yes. 270, Your Honor.
5: Okay. And then yung insurance policies, 50, ang total niya, 65,322,000. Tama?
1: 688.10, yes. Yes.
5: And then finally, itong trust and agency investment. Yan, ano yan?
1: Ano
5: yung wrap-up?
1: Ito po kasi yung code na lumabas lang po sa amin. Hindi ko lang po kung ano po exactly yung nandito po. Pero ito yung code. Kaya ito pinagin.
5: UITF Trust and Agency. Kasi ito, 60,492,000.
1: 278.57 euro.
5: 492,000. Okay. Last question.
2: You may wind up, yes. Senator Judge Kiko.
5: Yes. Nasaan ba yung huli kong tanong? Ito. Hindi ko maintindihan itong 1,197 suspicious transactions sa 888 Bisto. 1,001, ano ba to?
1: Table 4 po, tama po, Your Honor. 1,197 STRs po.
5: Suspicious
1: transaction reports po. Yun.
5: For an aggregate amount of 42,960,000.
1: 69,812.81 po, Your Honor.
5: Bakit ang dami?
1: Yun po, Your Honor. Ito, hindi ko po, kailangan ko po makita yung records, Your Honor, to determine kung ano po yung reason na in-indicate nila for each one po. Hindi po namin yun naisama dito sa summary.
5: Sa kumpanya ito, no? At ang mga nagre-record nito, yung bank accounts ng kumpanya. Tama?
1: Covered persons po, hindi ko po alam exactly kung sino-sino lahat po yung nagre-report po sa kanila.
5: Okay, so yun lang ang ano, no? There are 1,197 suspicion sa 888 Bistro. No? Ano to? Restaurant siguro to, no? Yes, okay. I have no other questions at this time. Thank you, Ms. Presiding Officer. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
6: Thank you, Mr. President. Kabayan, di ka pa rin kumakain?
1: Hindi, ma'am. After na lang po nito, Your Honor. Salamat po.
6: Ano na agad yung time ko? Tinanong ko lang kung kumakain.
1: Hindi po, Your Honor. Hindi po.
6: Hindi kayo. Sila lang. Baka kasi magalit si Mayor Christian pag di ka pinakain. Clarification, kanina dun sa cross-examination, binanggit yung whether or not sinama or hindi yung binanggit, I think, if I'm not mistaken, yung BPI na 2 billion. Hindi po sinama, di ba?
1: Hindi na po sinama. Hindi
6: so,
1: po
6: ibig
1: sinama.
6: Sabihin, kung sinama yon umabot pa ng 6 billion yung aggregate.
1: Hindi ko po ma-compute po pero plus yun
6: yeah,
1: po.
6: Kasi 4.4 billion,
1: opo,
6: so 6 billion.
1: Po,
6: so kaya hindi nakasama. Okay, thank you for that. Now, dito po sa tabular report, and this is during the time when the Vice President's already elected, 22 to 25, yung reported budget approximately 424 million. And about 178 million is classified as undetermined. Nakita niyo po yan?
1: Apo, tama po.
6: Hindi masabi kung inflow o outflow. And that is a substantial portion of the total. Hindi ho ba? Out of 424, 178 yung hindi makita. Ano po exactly yung ibig sabihin ng undetermined in AMLAS records?
1: Ah, okay po, Your Honor.
6: Si Sen Lito yung telepono na yun.
1: Ah, okay po.
6: Baka lang importante yun. Sigurado. Ah. Yes, please.
1: Ah, so, Your Honor, to clarify lang po, sa AMLC records po, we don't have an indication po sa record kung inflow or outflow po siya.
6: And what prevents AMLC from identifying the direction of those transactions?
1: Mas refined po kasi yung codes na ginagamit namin, transaction code. Kumbaga, hindi lang po inflow or outflow. Kumbaga, kung inflow po, meron na, instead na inflow lang po siya, may code na po kami na remittance ba yan, check deposit ba yan, cash deposit ba yan. So, mas detalyado po. Kasi, pag nag-a-analyze po kami, mas madali po namin ma-analyze kung ano ba to, cash deposit ba to, check deposit ba to. So, sa records po namin, hindi na po kami gumagamit, wala na po yung parang, wala po talaga in the first, as far as I know po, wala pong kung inflow or outflow. Pero, nung ginawa lang po itong report based po doon sa request ng prosecution, we identified ano pong code yung maaring based doon sa pumapasok sa account. So, yun po yung naging base po namin.
6: Kumbaga po, hindi pumapasok doon sa chart of accounts ninyo. And somehow, this would be falling under perhaps unidentified?
1: Sa perspective po namin, hindi lang po namin ma-identify kung inflow po ba siya or outflow. Pero nagkaroon po ng transaction doon sa account. Hindi lang po namin masabi.
6: May explain.
1: Apo, kung hindi po namin makategorize at the point nung ginagawa po namin to kung inflow or outflow. So,
6: yeah, because if it is inflow, sir, inflow, wealth yan.
1: Hindi ko rin po
6: that's,
1: masabi.
6: That's my personal. Okay, apo. That's my personal. Now, next question, attorney. No? You know, every time you say from China, it can easily become a headline, no? Especially nowadays. But this is what we wanted to make sure. Kasi yung summary dito sa 319 million from China, gusto natin ma-establish. And approximately in 319 million inward remittances to KL 88 Foods Corporation associated with China. Para lang po hindi tayo mag-overstate ng record, does AMLC actually establish that the economic source of those funds was from China? Was China? Or does the table only establish that the remitters had addresses reported as being in mainland China or in Hong Kong?
1: None of the above, Your Honor. Ang meron po is based on records as reported by the reporting entity or covered person, ang nilagay po nila na place of remittance, remitter, place or address of the remitter ay ito pong mga bansa po na to. So, ito po ay based po as reported sa amin nung covered person na nag-report po.
6: And sorry, and you say, just to clarify, you say na reported address of the remitter, not the location of a correspondent bank. Tama ba?
1: Opo, tama po. Nakalagay po dito sa, may note po kami na sa footnote number 9 po, based on the remitter's address as reported and not on the correspondent bank, where the address does not state the country, the city stated is used po.
6: Yan. So, siguro ito nila yung last ipupunto ko, attorney, no? Can AMLA, can AMLC identify the natural or juridical persons who sent the funds, their relationship, for example, to ito, itong KL 88, and the stated purpose of the remittance, whether ito man ay payment ng goods or services, loan man ito, investment, capital infusion, or another transaction. Kasi pag tinignan mo yung operation, parang concerning talaga eh.
1: On the basis of the CTRs and STRs, no po, kung ano lang kasi yun yung na-report po sa amin. But if we, if in ordinary procedure po, if we conduct further investigation, we'll be able to identify po, Your Honor.
6: And the STR alone states 1,197 dun sa bistro, dito sa Kale. I think there are three. I think there are three.
1: For the inward remittance po, there are three po, Your Honor.
6: Mm. Anyway, salamat po at naliwanagan ako kahit papano. Salamat po.
1: Maraming po salamat.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. The Senate President is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney Bonaventura.
1: Good afternoon po, Senate President.
7: Tinitignan ko itong report ninyo na finurnish kami yung annex DD9 letter D, no? At may nakita kong pattern dito, no? From 2009 to 2013, ang transactions reported by VP Sara for that time frame alone is about 2.7 billion pesos, no? Lumalabas parang that transaction alone is almost 70 to 80% of the total 3.3 billion transaction. So, for example, sa 2009, 700 million, 2010, 600 million, 2011, 500 million. Ito ba, alam ko matagal na ito, ito ba tinitignan rin ng AMLAC?
1: Apologies, Your Honor, I don't have a copy po nung report po na nabanggit nyo right now with me po. But just to...
7: Ito yung report na finurnish nyo sa amin. Ito, confidential po, information sharing.
1: Opo, wala lang po akong copy on hand po. But just to answer na lang po your question po, as stated lang po doon sa report, naka-indicate po that they were included in that report po. So, yun na po yung maisasagot ko po doon sa tanong niyo.
7: But it's an unusual trend kasi compared to the others na on the average 40 million lang in transaction, ito is about 2.7 billion in transaction in the span of 5 years. In your opinion, is this something that AMLAC should look at despite, alam ko, matagal na siya?
1: Your Honor, tinitignan, hindi ko po maalala po kasi yung exact po na nakalagay po, but generally po yung historical naman po na transaction tinitignan din po kasi po part din po sa tinitignan kung nagkaroon ba ng biglaang laki nung transaction, kasama po yun sa part ng analysis po na ginagawa po namin in general po, Your Honor.
7: All right, thank you for that answer. And then nakita ko rin dito sa report ninyo na out of the 34 STRs, again kay Vice President Sara ito, 30 nasa period between 2022 to 2025, so that's about 80% nung kanyang STRs nasa tatlong taon lang. Bakit nasa tatlong taon lang out of the entire 18-year period?
1: Your Honor, hindi ko po masagot. Ito po ay kung ano po yung lumabas sa record namin na nireport po ng covered person. Yun po yung...
7: Yes, tama nga. Galing to sa report nyo. But anong sinasabi ng inyong report? Bakit in 3 years out of the 18 years doon ang pinaka doon ang bulto ng STRs?
1: Apologies po, Your Honor. Wala lang po kasi ako nung copy ng report. So hindi ko po masagot kung ano po yung... naka-indicate po sa report po, Your Honor.
7: Wala ka ba? Galing sa iyo yung report?
1: Wala po akong copy nung on-hand po. Hindi po siya isa doon sa dala ko po na copy, Your Honor.
7: Ito yung... it nanggaling to dito sa... October 1 na... request for summary.
1: Ito po. Sorry, yes. Po. Yung table 3 po ba, Your Honor? Table 3 po.
7: Yes, table 3.
1: Tama. Table 3 po.
7: Oo. Tingnan yes, mo yung table 1 and table... table 3, tama.
1: Okay. So pasensya na po, Your Honor. Maaari po bang maipaulit po yung...
7: Tingnan mo yung table 1. Table 1 po. Vice yes, President po. Sara, 34. STRs. Table 3, 30.
1: Apo.
7: Bakit nandoon sa tatlong taon yung bulto ng STRs niya?
1: Ito po, Your Honor, ay binilang lang po namin sa amin po. At ang bilang po namin ay from 2007 to 2025. Yeah,
7: correct. Alam ko binilang niyo. Pero anong bakit nga?
1: Hindi,
7: anong dahilan ng STRs? Ano yung mga grounds
1: okay.
7: na declares ang STR?
1: So, Your Honor, yung pong mismong report po ng covered person, meron po nakilagay po kung ano yung reason. Kung kailangan po natin ng reason, hindi ko po, on top of my head po, wala, hindi ko po siya kabisado. I'll have to refer po doon sa mismong record po na...
7: Ano ba yung mga reasons na... Dito lang, concerning this one, ano yung mga reasons na natatandaan mo? Doon sa 30.
1: Your Honor, apologies po, I cannot recall po yung sa 30 po. Ay, hindi ko po siya intentionally tinignan when I was preparing for my testimony po, Your Honor.
7: Okay. Meron akong, pero hindi to comprehensive, no? May mga nakita kong, I just went through it lang, very quickly lang. Malversation of public funds and property, graft and corrupt practices, ito yung mga nakasulat sa ilan sa mga STRs.
1: Kung yun po yung nakasulat, Your Honor, yun po as reported po ng covered person.
7: And then, nakita ko rin dito na marami dito ang source ay news articles.
1: No?
7: Sa inyo bang process, pag ganitong merong grounds, ang dahilan ay malversations of public funds and property and then galing news articles. Ano ang susunod na step?
1: Your Honor, ito po ay yung process lang naman po, Your Honor.
7: Yes, process
1: po
7: lang.
1: Masagot
7: process
1: yung for this one.
7: So yeah, kung, process lang. Process abo, lang. Ano yung susunod na step?
1: Abo, kung may nag-report po sa amin na covered person tapos indicate po nila yung particular na crime po, alimbawa po, drug trafficking or kung ano man po. So, titignan po namin doon sa narrative nila ano po yung basis bakit nila ni-report. So, alimbawa po, binention po sila na news report. Tapos may nilagay po doon halimbawa na may nag-file po ng kaso, ganyan. So, kami po, titignan po namin sinong agency ba yung dapat namin ma-coordinate to confirm po kung talaga bang may final na kaso, talaga bang may investigation. Kasi po, sabi nga po, na paliwanag po kanina, yung sa amin po is the financial side po ng crime. So, base po sa report, kumbaga, pag nag-contact po kami na analysis at further investigation po, titignan namin, okay, kung na-report po ito, may nag-file daw ng kaso, let's coordinate po dun sa law enforcement po, kung sino man po. And then, titignan po namin, yung bang final nila, meron bang financial aspect po na involved? Kasi maaari naman po na wala din eh. So, kung meron po, yun po, magkakonduct na po kami ng normal po na investigation po.
7: So, kahit na news report, inaktuhan nyo rin and you investigate?
1: Kasama po yon maari po maging factor po yung maging trigger din po kasama po ng all other like yung STRs, CTRs po. So tinitingnan po namin on the overall na information na meron kami, ano yung kung talaga ba magpo-progress or hindi po.
7: All right, thank you, Mr. Presidio.
2: Thank you. It should be Senator Judge Padilla, but while waiting for him, Senator Judge Irvin Tulfo is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. If Senator Padilla is still not available, Senator Judge Pangilinan will be up next. You may proceed, sir, when you're ready.
8: Thank you, Presiding Officer. Attorney Ronel Buenaventura.
1: Yes, sir.
8: Bagamat lumabas na po dito sa impeachment court, ito pong issue na ito tinggal po sa mga bank transactions po ng VP, mag-iimbestiga pa rin po ba ang AMLAC or AMLC patungkol ba sa mga accounts po niya o hindi na?
1: Yung decision po na yon ay kailangan ko pa po i-discuss din po internally sa amin po, so hindi ko pa po masagot ngayon po.
8: All right. Base po sa records ng AMLAC, AMLC, may pera po mag-asawa sa bangko. Tama po ba? 2007 hanggang 2025. Pakicheck po dyan sa papel nyo.
1: Your Honor, yung nandito po na report po namin, transaction po nila to. Hindi po namin masabi kung meron pong laman na pera po sa particular na bank account po nila.
8: Okay, so transactions lang po ito.
1: Apo,
8: saan po hinango yung inyong dokumento na yan? Sino po nagbigay sa inyo yan?
1: Ito po yung prepare po namin na summary po.
8: Kaya nga po, saan po nakuha ninyo yung report niyan? Sa bangko, di po ba?
1: Yung basis po nito sa bangko po.
8: Sa bangko, yes, ayun.
1: So, bangko and covered person po in general po.
8: Okay, alright. So taliwas po ito sa SAL and VP na zero cash on hand at zero cash in bank from 2019 to 2025. Pero huwag nyo na po sagutin niya kasi baka wala po kayong dokumento. Okay. Kung wala po kayong personal knowledge at walang definitive AMLC findings sa hinggil po sa mga accounts na ito, attorney, ano po ang factual basis para sabihin nating legal o illegal ang source ng mga pera na mag-asawa? O safe ba natin sabihin na walang problema ang mga pera nila at all?
1: Your Honor, sa akin po, I submit to the honorable, to this honorable court po to determine that po based po dun sa I understand po with the ongoing case po. Ako naman po ay kami naman po sa AMLC na subpoena. Ito po yung pinaproduce po sa amin. So we just submit po. So yung pagbuo po nito o kung ano man po, appreciation po nasa honorable court na po, Your Honor.
8: Very good answer, sir. Anyway, can you identify if there are any specific amount that remains unexplained that is attributed to VP Sara after all the transfers, legit transactions, and with the funds with the documents, sources?
1: Your Honor, for the same answer po, I leave it to the Honorable Court to determine kung if they think it is unexplained or not, Your Honor.
8: I will take that answer, sir. Anyway, without mentioning names or attributing to someone, Attorney Ronel, normal po ba sa isang government official na makipag-transact sa isang foreign company or state-owned company without mentioning any names or based on your experience, may nakikita na ba kayo na gano'n na of government official natin transacting business with state-owned, hindi lang China, pwede sa abroad, US, Europe, na nakikipag-transact po isang government official natin?
1: Maikli pa lang po yung serbisyo ko sa gobyerno, Your Honor, so hindi ko po masagot po yung...
8: So you haven't encountered yet?
1: Yes, Your Honor.
8: All right. Well, Mr. Presiding Officer, that's it for me for this afternoon. Thank you, Ginoong
1: Salamat.
2: Thank you. Senator Judge Pangilinan, you may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
9: Thank you once again, Mr. Presiding Officer Ginoong Buenaventura. Kahapon kasi paulit-ulit binabanggit yung absolute confidentiality of records, no? Yung Section 8A. So marami na kayong mga accounts na na-freeze, no?
1: In general po, yes sir.
9: Di ba?
1: Apo.
9: At dito sa mga kasong ito na dinadala niyo sa CA, nagbibigay kayo ng AMLA records, di ba?
1: if
5: sinusumbitin ninyo bilang
1: may mga yes po
5: totoo yes
1: po.
5: At tinatanggap ng korte
1: opo
5: at ginagamit ng korte ng basehan para mag-issue o hindi mag-issue ng freeze order.
1: Tama po.
5: At kung wala yung mga records na yun at isus na dahil nga absolute confidentiality, mapapabilis ba yung trabaho nyo?
1: Kung absolute confidentiality po, hindi po kami mapag-file ng kaso. At kung mag-file man kami at wala pong supporting documents, i-dismiss lang po yun ng court po.
5: Kaya, ibig sabihin, ay yung absolute confidentiality only pertains to unauthorized disclosures.
1: Tama po, Your Honor.
5: Hindi ba?
1: Apo.
5: Pero pagka authorized disclosures, the absolute confidentiality will not apply.
1: Apo, dun sa, insofar as the law, the rules, yes, and guidelines would allow.
5: So kung susundan natin yung argumento na may absolute confidentiality ang AMLA records, edi wala na kayong na-freeze na mga account.
1: Wala.
5: Wala na kayong maisasampang kasong money laundering at iba pa.
1: Tama po, tama po. Hindi rin po kami makapagsubmit ng halimbawa po, nagre-request ng mga...
5: O, kaya hindi na namin kayo bibigyan ng budget.
1: Ayun nga po, sasabihin ko, hindi na po makasubmit ng mga documents to support the budget request po, Your Honor.
5: Diba? Bakit namin kayo bibigyan ng budget? Sabi nga ni Senate President Soto, magsara na lang kayo. Hindi ba?
1: Apo.
5: No other questions, Mr. Presiding Officer.
2: While we're waiting for Senator Judge Rob, Senator Judge J.V. Ejercito is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Director.
1: Magandang hapon po, Honorable Senator.
10: Meron na lang tatlong katanungan pag palilinaw. Kapag gumagawa ba ng covered ang covered banks ng CTR at STRs para sa mga korporasyon, tinutukoy din ba nila kung sino mismo ang actual na nasa likod o nagsasagawa ng transaksyon?
1: Nakalagay po kung sino yung yung pangalan, kung kaninong account. May entries po kami, depende po doon sa nature ng transaction, like po yung remittance po. Nakalagay po kung sino yung nagpadala, tsaka yung address po. So, may iba po na alam, may iba po, depende po doon sa nature po ng transaction, Your Honor.
10: So, sa kaso po ng mga korporasyon na kasal sa Table 4, no, nung inyong summary, particular po, pag tinutukoy ng mga banko, o covered institutions kung ang Vice President o si Attorney Carpio nga ba ang mismong nagsagawa ng mga transaksyong naging subject ng mga CTR at STR?
1: Yung Table 4, yung juridical persons, yung corporations po, Your Honor.
10: Aba.
1: Hindi ko po masagot, Your Honor, kasi kung ang tanong niyo po ay kung si Attorney Carpio po kasi
10: ba kung sila
1: kung hindi ko po masagot kasi maari pong nailagay po sa report para hindi ko po kumbaga hindi ko po consciously inisa-isa po yung report po. So maari pong nakalagay siya doon, maari rin po na hindi.
10: So hindi masasabi, no?
1: At hindi ko lang po masabi ngayon po kasi isa-isahin po para po malaman namin.
10: So ano pong ibang impormasyon na pwede natin makuha o kailangan para malaman kung sino talaga ang gumawa ng ganito mga transaksyon?
1: Kadalasan po ito, hindi naman po, in general na lang po kasi hindi ko po masagot yung dito po. Pag para po malaman namin yung mga actual na transaction po kasi yung mga detalye po noon, humingi po kami, nagpa-file po kami kung sa banko po yun, nung bank inquiry po. Mag-inquire na po kami with the banks po. Yun. Tapos, hingi rin po kami ng kung kinakailangan po yung mga SEC records, request po kami to determine sino po yung mga persons po behind this po.
10: Okay, thank you. Sir Presiding Officer. Salamat, Director.
2: Senator Zubiri is recognized.
11: Magandang hapon, Attorney Buenaventura.
1: Magandang hapon po.
11: Thank you. Attorney Buenaventura, alam ko, gatekeeper, alam po kayo, record keeping. Pag pumapasok ng mga suspicious transactions, rin-record niyo yan at for further study. Di ba po?
1: Tama po.
11: So, alam niyo din po, katulad binanggit kanina ni Senator JV, alam niyo po kung saan galing papasok yung pera at palabas. Saan papunta?
1: As reported po, yes po.
11: As reported. So you have a detailed breakdown kung sino yung nagpapadala ng remittance o pera sa isang account na suspicious.
1: Yes po, basta na-i-report po sa amin, makikita po yun sa records. Opo.
11: Dahil dito sa binigyan yung record sa Cal... How do you pronounce it? Is it Kale or Calle? Kasi Calle kasi is double L eh. Kale, C-A... Anyway, C-A-L-E 88, Kale 88 or Calle 88. Pwede bang, could you furnish the court a copy of the breakdown of all the remittances from overseas? Yung China, Hong Kong, Kazakhstan, Lithuania, Russia, South Africa, Ukraine, Tajikistan. Could you just copy the court for us to study further and closely yung mga deposits na ito?
1: Your Honor, yung pong... aggregate CTR, STRs aggregate amount nandito po sa table 5 po. Yung actual na report po on this one po nasubmit na po namin sa court.
11: So,
1: yung CTRs na copies po, yung mga pinapabasa po sa akin.
11: Maybe ask the presiding officer. Mr. Presiding Officer, can you give us the breakdown of the companies that are remitting from these other countries? Binagit kasi lang natin mainland China, tsaka Hong Kong. There are other countries that almost add up to 50 million. It's interesting to find out itong mga kumpanya, kung ano itong mga kumpanya. Should we have the AMLAC furnish that to us or should we just do it on our own, Mr. Presiding?
2: We can, the clerk can do that. The clerk can assist, the clerk of court rather, can assist the senator judge in calling that from the evidence on record as submitted by AMLC. Nandun po yan sa mga sinabi niyo po, di po, Attorney General? Yung mga kumpanya mula sa Kazakhstan, Ukraine, Russia.
1: As reported po, yes po.
2: Nandun. As reported.
11: Yeah. At sana ilalagay po individually which companies at magkano rinipit po nila sa atin. Maraming salamat.
2: The clerk is so directed to furnish Senator Judge Zubiri with a list of the companies coming from the countries mentioned in the AMLC report under the table submitted by Attorney Ronel. All the Senator Judges, as requested by Senator Judge Villanueva. So ordered. Per the Senate President, Senator Judge Robin Padilla is no longer... availing of his interjection. The presiding officer has just a few more interjections. Konti na lang to, Attorney Ronel. I refer you to page 6, table 6 of your summary. Ano po ang year covered nito?
1: Page 6.
2: Ito po yung CTR involving insurance policies, investment-related transactions.
1: Your Honor, ang coverage po nito ay from 2007 to 2025 po, Your Honor.
2: 2007 to 2025. Napansin ko po rito, dito pala nakalagay yung time deposit. So, 529,805,306 pesos and 40 centavos yung time deposits.
1: Tama po, yung nasa naka-indicate.
2: Hiwalay po yan dun sa deposito sa banko. Or counted po yan dun?
1: Kasama po yun, Your Honor.
2: Ano ibig sabihin ng kasama?
1: Counted po yun. Counted po. Counted po sa report po ng banko. Time deposit po ay sa banko po ito, Your Honor.
2: Opo, but hiniwalayin nyo ng table dito?
1: Kasi yung investment-related transaction po yung na-request po, yung nandun po sa letter ng prosecution, Your Honor.
2: So dito po sa table 3, kaugnay ng CTR at STR from 2022 to 2025, kasama po yung time deposits na 529 million for the period covered by 2022 and 2025. Tama po?
1: Hindi po yung entire 529.
2: Kasi nga 22 to 25
1: apo,
2: lang.
1: Apo, apo.
2: Pero yung 2022 to 2020, yung 500 million kasama yan sa 4.4 billion.
1: Tama po. Apo.
2: Sa table, ano number po to? Page 1.
1: Apo.
2: Table 1.
1: Tama po.
2: So, dyan papasok yung rollover sa kabuang halaga na 529 million.
1: Your Honor, I'm unable to say na rollover po. Basta no, po
2: yung sinasabing rollover ng magkabilang partido.
1: Maaari po, as reported po.
2: Pero kaugnay lamang yan sa 529 million out of the 4.4 billion.
1: Apo.
2: I'm simply disaggregating it, Attorney Ronel.
1: Apo, tama po yun. Tama po yun.
2: Yeah. So, yung parte ng time deposit na posibleng i-roll over dito sa 4.4 billion ay 529 million lamang.
1: Hindi ko, kung yung sa napag-usapan po na rollover, Yes po, pero hindi ko po sinasabi na rollover po yun.
2: Hindi nyo sinasabi. Lang po. Salamat po. Sunod po, konti lamang po ito. Yung mga korporasyon, sabihin na po natin, halimbawa, I refer you to Table 2, GenCorp Industries. Yung outflow po, 1.9 billion. Yung inflow po, 1.06 billion. Mas malaki po yung outflow kesa sa inflow. Ibig sabihin, mas marami yung transaksyon na hindi na-cover or na-report bilang suspicious na pumasok dun sa account ng korporasyon. Is that a safe inference?

0: Yes, Your Honor. I confirm, Your Honor.
1: Ma'am, her salary from the government is credited to this amount. Would you know this? Her salary from the government is credited to this account.
0: Yeah, the payroll, Your Honor.
1: These credits, where these amounts are coming from, can be seen by the San Pedro branch, correct?
0: If the validation is CM payroll, Your Honor, it's the agency who will prepare the payroll, and we will just upload in our system the payroll, the amounts that will be credited to their to the employees, Your Honor.
1: But that can be seen.
0: If we will check it one by one, Your Honor.
1: It can be. And the balance shown here that you said you identified is the amount remaining after the credits and debits.
2: Objection. Sorry, Your Honor, I have to object. This is beyond the scope of the direct examination. The prosecution has presented this witness only to authenticate, because we want to fast track and to expedite the authentication of all these documents, Your Honor, including other banks, Your Honor. So if we're going to have, understand that there is leeway in cross-examination, but there cannot be an unbridled authority to ask anything and everything under the sun. Otherwise, Your Honor, we might waste the very valuable time of the Honorable Court. For your time consideration, Your Honor.
3: It also opens up the possibility of Attorney CJ asking the wrong question and eliciting an answer that he may not desire, given the limited scope of the testimony.
1: Correct, Your Honor. He asked and identified withdrawal slips, Your Honor.
3: It was part of what was identified. Yes, but anyway, again, at Attorney CJ's peril, you may proceed, Attorney CJ.
2: We submit, Your Honor.
3: Again, given the limited testimony of the witness.
1: No further questions, Your Honor.
3: Any redirect?
2: I was about, Your Honor, but I'll just let it go, Your Honor. No redirect, Your Honor. Thank you.
3: I guess the manifestation of Senator Judge Lacson would apply to the Senator Judges, if I'm not mistaken, given that this payroll, you're giving me a thumbs up sign, Senator Judge Irwin, not raising your hand, I hope. Thank you. Ma'am, salamat po. Ma'am Eunice, sa inyong pagdalo, sa inyong panahon, pasensya, pagbiyahe patungo dito at pagsagot sa katanungan ng magkabilang partido. Thank you for your participation
0: thank you.
3: Thank you,
0: your
3: patience.
0: Honor.
3: Thank you, ma'am. You're excused. Let's do one more. Let's finish land bank at the very least. I presume this is no longer payroll, Attorney James?
2: Yes, Your Honor.
3: Kindly have your assisting counsels prepare the documents for this witness.
2: On that note, Your Honor, in order to make it more smooth or smoother, can we ask for a short recess, Your Honor, so that we can arrange everything, including the documents that we
3: just get. Chair declares a 15-minute recess.
2: Thank you, Your Honor.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: 3 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan. At sa pagkakataon pong ito ay meron pong maikling recess lang, no? Nasa anong babalik din sila kaagad-agad, karakaraka. Dahil hiniling na sabi nga magkaroon po ng break para at least maisaayos po yung mga kinakailangan para sa pagpapatuloy po ng paglilitis. Kayo pa rin po yung nakikinig sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At ito pa rin po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Makasama niyo po hanggang alas 5 ng hapon sa pagpapatuloy po ng ating special coverage. Sa dako pong ito, alamin po muna natin ang mga pinakahuling pangyayari po dyan po sa Senado. Tugnayan doon sa ating mga kasamahan dyan na nakatutoko sa impeachment hearing habang hinihintay po no yung pagbabalik po na pagre-resume nitong impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po yan, magbibigay lang po tayo ng ilang pagbibigay lang po muna tayo sa ilang mga paalala. Sa oras po 5 minuto, makalipas po ang alas 4 ng hapon.
4: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. Public Service Sports Radio, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Meron po tayong bitong sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon at ating po ngayong tungayan ng mga pag-uulat ng ating mga kasama mula po dyan sa Senado. Defense team, inalman po ang pagkaka-authenticate ng bank records ng pangalawang Pangulo sa Land Bank. Yan po ang tinutukan ng ating kasamang si Luisa Irispe. Luisa!
4: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: J. Mark, hindi ginawang madali ang kampo ng Vice Presidente at pagharap ng unang testigo ng prosecution para sa bank records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Sa pagharap ni Land Bank Branch Manager Eunice Sumatra sa impeachment trial, inalmahan ng defense team ang nais ng prosecution na tanggapin ng authenticated ang mga bank records sa isang bago sa korte. Ayon kay Attorney T.J. Narbasa, Defense Counsel, hindi ibig sabihin na inauthenticate na ni Sumatra ang mga dokumento ay may tuturing na itong certified original. Hindi ang ibig sabihin na markat na ito bilang same exhibit sa korte ay tatanggapin na ito ng depensa na totoo. Ayon kay Narbasa, dapat himayin ito at mapatunayan muna ni Sumatra sa korte na authenticated. Narito ang bahagi ng paglilitis kung saan nagpahayag ng panig si Attorney CJ Narvasa.
11: Sixth offer, Your Honor, as regards the numbers don't change. Your Honor, this is improper for an offer. No witness can prove that whatever that was, Your Honor. Your Honor, similarly...
3: Kindly continue.
11: Yes, Your Honor, thank you. And for the first and second and other offers, Your Honor, subject to cross, but we would also like to register our continuing objection to the inclusion, examination, and the presentation of Attorney Manasseh Scarpio's bank records. Your Honor, this is pursuant to Section 2 of Republic Act 1405, which protects the confidentiality of bank deposits, subject, of course, to recognized exceptions. Although impeachment is expressly identified as an exception, Attorney Carpio is not the respondent
1: being impeached, neither is he on trial. Again, Your Honor, we do not request for a ruling. We just wish that the Honorable Court register our continuing objection.
3: The continuing objection is duly noted and so registered.
10: J. Mark, yung pahayag ni Attorney CJ Narvasa na narinig natin kanina ay hindi yung tungkol doon sa naging pag-alma nila kay Eunice Zapata, kundi tungkol naman doon sa kanilang pagtutol sa offer of testimony para kay Samatra. Inalmahan din kasi ng depensa yung offer muna kay Samatra bago ito formal na iharap sa prosecution o ng prosecution kanina sa impeachment trial. At bukod dito ay nagpahayag din ng continuing objections o pag-alma ang panig ng depensa para naman sa pagpresenta ng bank records si Attorney Man Scarpio o ang asawa ng Vice Presidente. Pero dito naman kay Eunice Zapata kanina ay hindi naman nakasama dito yung bank records ni Attorney Man Scarpio dahil lang napag-usapan lang sa examination. Kaya Eunice Zapata ay yung patungkol sa payroll account ni Vice President Sara Duterte sa Land Bank dito sa Davao City. At nagtuloy-tuloy naman yung direct examination, nagkaroon din ng cross-examination ang defense team at napatunayan nga na inauthenticate at nagkaroon ng certification si Eunice Zapata dito sa bank record ni Vice President Sara Duterte sa Land Bank. Pero hindi kasama dito yung outstanding balance na dokumento na isinumite sa impeachment court. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng defense na sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ayan, napakinggan ninyo po yung ulat no ni Luisa Erispe patungkol nga dito sa pag-alma ng depensa na i-authenticate yung pong bank records ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Land Bank. Ang timano ho kasi kapag meron pong ano eh, nagbabanggaan po yung prinsipyo ng umiiral na bank secrecy law at yung mandato ng Anti-Money Laundering Council. Pero sa pagkakataon to, malinaw naman ho na kapag ang isang opisyal ng pamahalaan, kahit nga mga simpleng empleyado eh, ng gobyerno, diba, kapag ka nasasangkot sa mga katiwalian, eh talaga binubungkal po ang kanilang mga bank records, mga kabababayan. Eh, kasi ho, dang sino ka pa? Diba? Basta ikaw ay nasangkot sa katiwalian. Dapat bungkalin ang iyong yaman na sa gayon ay malaman ng taong bayan kung ano ang iyong kinamkam o meron man, di ba? At tinataya pong nasa, kung ako nagkakamali, 13 bank records, bank accounts, di ba? Wala sa 8 banko po ang sinumite, binusisi po. Yan po sa Senate Impeachment Court. Dahil nagpalabas po ito ng subpoena para mabusisi nga po dyan sa Senado. Yung mga umaharap po, yung mga testigo ay mula po dyan sa Land Bank of the Philippines. Kasi po ang Land Bank of the Philippines, mga kababayan, dyan po nangyari, dyan po nanggagaling yung ilan sa mga sabi nga eh, dyan po nanggagaling yung sweldo karamihan sa mga government employee, no? Eh bukod po sa Land Bank, eh meron din pong mga testigong inimbitahan mula sa Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at Banco de Oro at Unibank. Sinimulan po ng prosekusyon yung pagpaparap po sa mga opisyal ng mga banko na ito kaugnay nga po dun sa mga bank record nitong sina, ito mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Second Gentleman Manasses Carpio. Ulan sumalang po at anong pa bilang testigo ng Land Bank. Bilang testigo po itong Land Bank San Pedro Davao Manager. Yan, si Eunice Sumatra. Diyan din po hawak nila yung mga dokumento na sabi nga naglalaman ng mga detalye nung bank records po ng pangalawang pangulo. At isa po diyan ni established din katulad nga nung natalakay kahapon, no, yung nabunyag, no, ng mga offers of testimony. Kahapon, di ba, natalakay din yung, sabi nga, yung mga pera di umano na natanggap ng Second Gentleman mula po sa China. Bagay na itinanggi naman ng Chinese Embassy. Doon sa sinagawang offers of testimony ng prosecution, sinasabing nagmamay-ari daw po ang itong sina VP Sara at Second Gentleman na Attorney Mans Carpio ng 30 active bank accounts sa iba't ibang bangko. Mahigpit, dito po pinahayag nila na mahigit 100 milyong pisong pinagsama-samang taunang balanse mula 2022 hanggang 2025. Ako, sarap. Sana all meron yan. Ganyan kalaking pera, no? Pero sa kaso po nila, hindi raw po ito na-deklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Naka! Yan o ang, ano dyan, yan po ang sabi nga isa po sa mga, kaya po binubusisi ngayon lahat po ng mga bank document. Yan po sa, ano na yan, yan po sa... Parting yan, mga kababayan.

17 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, isa rin o sa mga inaantabayanan ngayon. Dito po sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte.

mga sabi nga eh, pagharap ng mga testigo mula sa walong bangko, may paliwanag dito yung prosecution kung bakit daw po pinapaharap. Ayon po kay Private Prosecutor Attorney James Ibrahim Ali, ang offer of testimony para ho sa lahat ng mga testigo mula sa walong bangko ay kailangan daw po eh. Dahil sa pamamagitan po nito, ma-authenticate itong mga bank record po ng mag-asawang Duterte Carpio. Una ko kasi rito, tinanggi po ng panig ng depensa na pumayag sa isang stipulation o kasunduan ang kanilang panigo hinggil sa nasabing mga bank account. Pero ayon nung sa prosekusyon, nagmamay-ari po ang mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Mas Carpio na aabot po sa 30 active bank accounts. Dun sa order of testimony, mga kababayan, may pinakita pong slides dito eh, no? Dun po sa 2022, ang ending balance daw po ng mag-asawang BP Sara at Attorney Mans Carpio ay nasa mahigit 59 milyong piso. Nadagdagan po ito noong 2023, naging 71 milyong piso. 2024, naging 22 milyong piso. Ibig sabihin, tumaas, bumaba, at 2025, tumaas muli. Naging 35 milyong pesos. Oo. So, isa ko sa mga binusisi rito, ano nangyari doon sa pera? Bakit? May siyempre, ano yan eh? Doon binubusisi yan. Bakit tumaas? Bakit bumaba? Bakit tumaas uli? Di ba? So, mula doon sa 2022 hanggang 2025, sinasabi po na meron pong ending balance daw po. Kaya doon po nakuha yung ending balance na 190 million pesos. Na hindi raw po diniklara doon sa salin. Yo.

0: Tayo naman o kay Attorney CJ Darbasa, Defense Counsel. Ang ano po nila dito, ang kanilang interest naman dito, hindi dapat nilalabas yung mga ganitong klase ng impormasyon sa publiko. Dahil lumalabag daw po ito sa tinatakda ng Bank Secrecy Law. Pero ayon nga ho sa ilang mga eksperto, lalo na sa batas, yung mga law expert, lalo na sa litigating procedure, mga abogado, oo. Eh, yan nga daw ho ang trabaho ng AMLAC eh. Busisiin yung pera ng mga opisyal ng gobyerno. Para kay pa na nagkaroon ng AMLAC. Kung di rin naman pala pasisilip yung mga ganitong klase ng yaman ng isang opisyal ng gobyerno. So, diba, yun yung sinasabi ng ilang mga sabi nga eksperto ho rito. Pero ayon nung dito sa sinasabi po ng prosecution, ay kailangan daw pong imbestigahan itong mga pondo na ito. Saan ba napupunta to? Ano ba pinaggamitan dito? Dito ba nakatago yung ilan sa mga kino-question ho ng mga pondo, ha? Yan po ang ilan sa mga katanungan na nais pong ibapatid at nais hanapan po ng sagot ito pong prosecution. At syempre na dapat naman pong depensahan, ha? Sa panig naman po ng kampo ng pangalawang pangulo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa aming pong pagbabalik mga kababayan, mga pag-uulat pa rin mula sa Senado. Update po, hinggil po sa pag nagpapatuloy pong impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ang oras, alas 4:23 po ng hapon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
1: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at update ng
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at naman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOC is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang construction sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sa

0: fashion, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: 38 minutos, 30 segundos, makalipas po ang alas 4 ng hapon. At sa pagkakataong ito, punta naman natin ang Senado muli. No? Yung ating mga kasamahan doon sa day 34. Yeah. 33 kahapon, 34 ngayon. Mm-mm. Sige. Ang Senado ay nandun po, no, sa ating kasamahan. Si tatlo po yung ating mga kasamahan nakatutok doon. Si Ning Pasuncion, si Melanie Baldos Reyes at si Luisa Rispe. Si Luisa nagbigay na sa atin ng update kanina. Ngayon naman, magbibigay sa atin ng report. Yung kapo pinag-uusapan natin kanina, no, yung na bunyag, no, na 110 milyong piso na hindi dineklara po sa SALIN. At bukod po diyan eh nabunyag din doon sa pagpapatuloy po ng pagdinig na meron pong 30 bank accounts itong mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at second gentleman na Mans Carpio, Attorney Mans Carpio. Oo. Alamin nga natin, doon sa nakita natin, di ba, medyo sa 2022 to 2025, para medyo taas-baba ng yung figures, eh, no? Mataas, bababa, tataas, bababa. Alamin nga natin kung bakit. Mula sa ating kasama si Melanie Baldos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Lan, bakit ganun? Parang medyo taas-baba yung figures from 2022 to 2025 yung figures ng mga laman, yung mga ending balance, no? Yung ending balance ng mag-asawang BP Sara at Attorney Mans Carpio sa kanilang mga bangko. 30 bank accounts to, no? Dami pala.
2: 24. Mm-mm. Ito ay nasa 22 million pesos. Pero Jamer, kung maaalala mo, kailan mo yung investigasyon ng Good Government Committee, ito ay nasa 2024.
1: Oo.
2: Ito ay wild guess lang naman, Jamer, no? Kasi from 2024, from 2023, 71 million, naging 22 million na noon, 2024.
1: Oh, biglang bumaba.
2: Simula yung Good Government Committee nag-iimbestiga doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte hanggang 2025. Mm. Umakit lang ito na 35 million. Dito naman nagsimula yung unang impeachment complaint na inihain sa Senate Impeachment Court 2025 yon, 19th Congress.
1: Mm-hmm. Ngayon.
2: Tapos, J-Mark, dito nga sa testimony ni yung offer ni Attorney Ibrahim Ali ng private prosecutor sa kanyang offer, merong 30 na active bank accounts ang mag-asawang Duterte Carpio mula 2022 hanggang 2025. Pero kung maalala mo, J-Mark, nung nagsisimula yung confidential funds, may testigo na nagsabi from Office of the Ombudsman na siyang repository ng mga SALIN. Ang sabi niya, walang idiniklarang cash in bank si VP Sara Duterte dito sa mga taong ito. Mm-hmm. Wala siyang cash on hand at wala siyang cash in bank. So, kung ibabangga ito ng House Prosec dito sa hawak ng mga bangko, no, yung galing sa iba't ibang, bali walong bangko ito, J-Mark, 13 witnesses na kanilang ihaharap, merong bank accounts ang mag-asawang Duterte Carpio. Meron nga nagtanong,

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin, 15 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Medyo maaga-aga po na tinapos ng impeachment court ang kanilang pagdinig para sa araw na ito. Alas 5 pa lamang ay nag-adjourn na ang impeachment trial. Palagay ko'y talagang nadedrain din tayo nga lang na nakikinig dito eh. Medyo talagang nakaka-drain mentally. Ano? Yun pong mga dami ng mga iniyaharap na mga dokumento at mga pinag-uusapan. Diba? At ano pa, yung mga wala pa dyan yung mga sabihin na natin mga pagtatalo, 'di ba, ng magkabilang kampo, yung panig ng prosecution at ng panig ng depensa. Kaya talagang I think itong ating mga senator judges din ay na-drain, no? And baka po pwedeng ang i-ano ito, tignang mabuti ni ano ni Senator Chiz Escudero, no? Na itong bagay na ito, baka po pwede niyang matignan na kasi para sa akin lang ho ito, no? Opinion ko lamang to. Eh, baka kahit sabihin mo na maghamaghapon pa yan, pero kung hindi na talaga na-absorb at hindi na gumagana yung kukote ng ilan dahil pagod na, eh, baka lalong hindi lang din po makabuti, no, sa mga senator judges at maging sa mga witnesses, no? O, kasi kung halimbawa ilang oras kang isasalang, 'di ba? Tapos parang ang dami-daming mga in between merong mga rebuttals, 'di ba? So yung mga ganong mga bagay parang ano, tuyot ng kokote. 'Di ba? Okay, dito ho muna tayo. Yung pong ibang bangko ni Vice President Sara at Attorney Man Scarpio ay ipresenta po sa House ng Impeachment Court, House Prosecutor, at naniniwalang dapat daw imbestigahan na ang kinaukulang gobyerno ang inward remittance sa Kalye 88. Ito yung inward remittance from China. Oo. Kaya nabanggit China, pero hindi pa natukoy dito ng AMLAC kung ano ba talaga sino yung mga personalidad na ito. Anyway, pakinggan natin ang ulat ni Ms. Melanie Valdez Reyes. Ms. Melanie.
4: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ms. Mel. Oo.
5: Yes, Rini, kaya pa ba? Ka dyan. Hindi nakakayanin kung medyo pagod na yung mga diba? Ating mga prosec, defense.
3: Kahapon nga.
5: Ang mga senator judges.
3: Oo. Kahapon nga, nung natapos yung pagdinig, parang pakiramdam ko, parang yung isang buong araw na pakikinig ko from morning till afternoon. Akala ko parang Biyernes na kaagad eh.
5: Totoo ka dyan. Alam mo ka kanina nung sinabi ni presiding officer na let's call it a day.
3: Uh-oh.
5: Hindi ko alam kung ilan sa amin na pumalakpak eh. Kasi parang info overload na, lalo yeah. na kahapon, Jamie, nung humarap itong si Attorney Ronel Benaventura. Mm. Ang dami niyang mga isiniwalat. Mm-hmm. At meron pa yan, ano, carryover kanina, no, na yeah, cross-examination at ilang interjection mula sa mga senator judges. Tapos hanggang dalawang testigo lang mula sa mga bangko, bank officials, ang kinaya. Kanina nga meron ng manifestation si Senator Judge Ping Lacson na kailangan ba na ipresenta yung 13 bank officials. Actually, uh-oh, dapat 20 yan.
3: Uh-oh.
5: 20 yan originally, Jamie. Kaya lang matapos itong parties of conference ng ProSec Defense, bumaba sa 13. Uh-huh. Ang paliwanag naman dyan ng ProSec, hindi naman nila kasalanan kung bakit kailangan ipresenta itong mga bank officials dahil nga ayaw mag-stipulate ng defense. So, kailangan nila yung isa-isahin.
3: Ito ba yung para lang makasubaybay din yung ating mga tagapakinig.
5: Mm-mm.
3: And ako rin, ano, na sumusubaybay. Baka, sabi ko nga, baka mamaya mali yung interpretation ko. Pero, tama ba na nasabihin na ito yung isa sa reason kanina nung humarap yung taga Land Bank San Pedro branch na 'di ba parang ang haba nung pagtatalo nila. So ito yon, ayaw tanggapin ng defense.
5: Ayaw. Oo, ayaw kasi, maalala mo Jamie, nung papasok na itong Article 2, itong unexplained wealth, umpisa pa lang, simula pa lang, meron ng request ang ProSec na una yung admission, no, ng mga testimonya, mga bank records, pero ayaw ng defense. Then meron naman silang isang bargain na, sige, ayaw nyo, stipulate nyo na lang itong mga bank. Ang hindi naman kailangan itong i-admit ni VP Sara yung mga allegations ng ProSec. Kailangan lang nilang i-authenticate na itong mga bangko nga na ibinigay ng mga bangko dito sa Senate Impeachment Court, ito yung mga bangko na mag-asawang VP Sara at Attorney Mans. Kaya lang dahil ayaw rin nila mag-stipulate, kailangan isa-isahin itong mga bank documents per account, per bank. Jamie, ilan bang bangko ito? Ito'y nasa 8 bangko.
3: Uh-huh.
5: At 13 testigo mula sa mga bangko dahil mula sa 8 bangko meron dyan, hindi lang iisa lang naman yung account. Example na lang yung
3: 30 bangko.
5: Ang bank accounts. Oo, 30 yung bank accounts. So, iisa-isahin to. So, kakayanin naman siguro nila hanggang bukas. Kaya lang kasi, Jamie, hanggang October 15 na lang and magbe-break. Itong whole day, magbe-break sila ng October 15. Hindi ako sure. Tapos whole day mula nung Monday. So, kakayanin naman siguro. Kaya lang meron pa kasi sanang bukod dito sa mga bank records, bank officials na mag-authenticate ng bank accounts, meron pang pitong insurance company na mag testify, merong isang taga BIR, then meron pang ibang nakalinya. Meron yung nasa pre-trial, meron din silang idadagdag. So sana mas makaya mula bukas hanggang sa susunod na linggo na maipresenta itong mga testigo ng prosecution para sa unexplained wealth. Sa ngayon, Jamie, nung tinanong natin kagabi si Lead Prosecutor Jervil Luistro, hanggat daw hindi nila inaanunsyo sa court na idadrop na nila ang kaso, ang allegation ng bribery, ito yung Article 3, ay wala pang final kung talagang bibitriwan na nila itong bribery case. Sinagot din niya ni Attorney Tuloy, no? Na mental block na tayo. Si Congresswoman na Jervil Luistro yung ambush interview kay Attorney Panelo ng defense na baka mahina na yung kanilang kaso sa bribery. Ang sagot ni Congresswoman Jervil, gusto lang nilang mapadali itong paglilitis at hindi na sila umabot pa ng susunod na taon. Sana matapos hanggang December kung kakayanin. Pero sabi niya, depende yan sa panig ng depensa kung gaano sila katagal mag-present, kung ilan ang testigong kanila ipapresent. Kaya lang yung mga testigo kasi ng defense, halos parang 11 doon ay mga common witnesses na ipresent na ng prosecution. Mas masasayang oras kung ipipresent nila ulit para dumaan sa kanilang direct examination at sa cross-examination ng prosecution. Ngayon, JB, pakinggan natin yung naging offer ni Attorney James Ibrahim Ali, yung private prosecutor na nagpresent itong mga bank documents. Kasi sa amin niya, itong offer of testimony, ito ay para dun sa 13 witnesses na ng 8 bangko. Pakinggan natin ang naging offer of testimony ni Private Prosecutor Attorney Ibrahim Ali.
2: Offer or purposes, as I have mentioned a while ago. First, that the witness or the witnesses are the duly authorized representatives of the land bank, particularly this one, but later on, Asian United Bank, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI, PNB, NBDO. Sila ang authorized representatives ng mga bangko. Kikilalanin nila at papatunayan ang mga bank records na ang bangko mismo ang nagsumite sa hukumang ito. Bilang pagsunod, siyempre, sa subpoena. Second, the aforementioned entities submitted bank records of the Vice President Zimmerman Duterte, her husband, Attorney Manases Carpio, and entities in which the spouses maintain business interest to the Honorable Impeachment Court. Number three, the Vice President, together with her husband, personally maintains at least 30 active bank accounts across 8 banks, among others, just for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Number four, based on the bank records, the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts have the following total year-end balance for the years 2022, 2023, 2024, at 2025. For 2022, Your Honor, the ending balance of the Vice President and Attorney Carpio's bank accounts is more than 59 million pesos. For 2023, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 71 million pesos. In 2024, the year-end balance of the Vice President and her husband, Attorney Carpio, is more than 22 million pesos. And in 2025, the ending balance of their bank accounts across 8 banks is more than 35 million pesos. Number 5. When taken together across the years 2022, 2023, 2024, and 2025, the Vice President and her husband, Attorney Carpio's bank accounts have a total ending balance of more than 190 million pesos that are not declared in her sal-ends. Number 6. Lastly, to prove such other relevant allegations and to identify and authenticate relevant documents. Your Honors, if I may, mga numero lamang po ito, hindi nagbabago ang mga numero dahil sa politika o sa paulit-ulit na objeksyon. Kung tama at nagtutugma ang lahat, wala namang dapat ikatakot.
6: Your Honor, before he finishes,
2: allow me to finish, Your Honor.
5: So yan yung offer of testimony ni Attorney Ibrahim Ali na Jamie, sanabi niya kanina na ito ay para dun sa 13 witnesses, kaya lang meron kasing manifestation ang panig ng depensa. Gusto nila bawat testigo from other banks na iaharap, babasahin tong offer of testimony kasi pwedeng hindi ito angkop dun sa testigo na kanilang iaharap. At bigyan din na lang natin, Jamie, na yung bank accounts na ipinakita at mga laman ng bank accounts sa mga taong 2022 hanggang 2025, ito ay hindi nakalagay sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni VP Sara. Dahil kung maaalala mo, Jamie, nung mga nakarang pag-uusap natin, hindi nagdeklara si VP Sara ng kanyang cash in hand. Cash on hand at cash in bank sa kanyang mga sell-in from 2018 at to 2025. So, yung mga taong yun ay wala siyang, sabi niya, wala siyang bank accounts. Pero dito naman lumalabas nung sa patotoo ng AMLAC at ng mga bank records, eh meron silang bank account. Kanya-kanya sila ng kanyang asawa at meron pang joint account with that ating former President Rodrigo Duterte. Kanina, Jamie, dun sa unang bahagi ng paglilitis ngayong araw, meron kasing isa sa mga sumentro na usapin ay itong Calle 88 na unang isiniwalat ni dating Senador Senator Trillanes at bumangga yung records ni dating Senator Trillanes dito sa inihayag ni AMLAC Executive Director Benaventura na 319 million pesos ang pumasok mula China, pondo mula sa China. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor, nakakabahala itong sunod-sunod na pagpasok ng pondo from China para sa kumpanyang Calle 88. Ito ang sabi ng Depensa, ito ay banana chip manufacturing na nag-export na negosyo na may 47% na share si Attorney Man Scarpio at nakadeklara rin naman sa sell-in ni VP Sarao. Nilinaw ni Ortega na ang remittance ay direktang ipinapadala sa Calle 88 at hindi direkta kina VP Sara at Attorney Mans para makaiwas sa money trail. Kaya lang may report kasi ang mga bangko sa AMLAC at ito ay nakita. Gayunpaman, ayon sa House Leader, maganda ang ginawang pag-raise ni Senator Judge Risa Ontiveros kanina tungkol sa mga depositor mula sa korporasyon. Kasi kahapon, Jamie, kung napanood natin, sa bawat direct examination ni Attorney May de Vinagracia, binabanggit kung magkano yung dineposito sa Calle 88 dollar account, pati yung katumbas na peso amount. Tapos, nandun sa ilalim ng audiovisual kung anong kumpanya. So, nakita at nag-research yung team ni Senator Risa at napag-alam ang mga state-owned corporation itong mga nagdideposito dito sa Calle 88. Jamie, kanina, sinabi rin naman ni Congressman Ace Barbers na advisor ng prosecution, kailangan lang malalimang investigasyon ang gobyerno dito sa inward remittance. Kasi saan ba napupunta daw yung pera na dinideposito sa Calle 88? Ito pa ay legit talaga negosyo kasi baka, ang sabi niya, hypothetical, baka naman bayad ito kay VP Sara sa kanyang pananahimik sa usapin ng West Philippine Sea. So, kailangan ng imbestigahan ng gobyerno, mga kaukulang gobyerno, itong inward remittances sa Calle 88. At isa pa, Jamie, bago tayo magtapos, sinagot naman ni prosecution prosecutor Terry Lidon yung naging press conference kanina ni VP Sara kung saan sinabi niya conflict of interest yung si Congressman Terry Lidon dahil siya ay dating nagtatrabaho sa Davao at ngayon ay nasa impeachment. Ang sabi ni, ang matapang na sagot ni House Prosecutor Terry Lidon, basahin na lang natin, Jamie, te, walang conflict of interest. Yan ang sagot niya. Ito yung buwelta ni House Prosecutor Terry sa paratang na may conflict interest kasi ang paliwanag niya, 2018 to 2020, siya ay kinuhang consultant ng Davao para sa poverty alleviation. At ayon kay Lidon, malinaw na hiwalay ito sa naging kanyang consultancy sa Davao at sa impeachment trial ngayon. Banat pa niya, baka ang ibig sabihin lang daw ni Vice President Sara na kung ikaw ay nagsilbing consultant umano doon sa Davao, eh dapat sunod-sunuran ka na sa kanila. Yun yung kanyang naging buwelta kay Vice President Sara Duterte sa kanyang mga inihayag kaninang umaga sa kanyang press conference sa Davao.
3: Miss Melanie, yung prosecution ba, may balak ba sila na ipatawag si VP Sara?
5: Actually, Jamie, paulit-ulit na nilang sinasabi na dapat humarap na si VP Sara kasi siya lang talaga ang pwedeng magpaliwanag yun sa mga bank accounts, yun sa confidential funds, maging yun sa threat. Kaya lang, dahil nga hindi naman ito sumisipot, so wala silang magawa kundi manawagan na lang parate na dumalo o sumagot na si VP Sara
3: hindi
5: dito sa impeachment. Na malay natin.
3: Ano? 'Di ba parang ipasapina? Oo.
5: Parang meron ng ganyan, Jamie. Hindi ko lang maalala kung anong article, kung confidential fund ba o yung threat. Parang meron ng hiling ang POSEC na ipasapina na si Vice President Sara Duterte. Pero kaya lang meron kasi provision na
3: depensa, parang
5: pwedeng i-represent lang ng mga abogado niya si VP Sara.
3: Oh.
5: Yun ang ano. Pero mas maganda nga kung siya na. Para at least malinaw na kung ito ba. Oo. Kasi mahirap din na yung ating mga kababayan ay sabi nga ni Ace Barbers kanina, mas maraming tanong na lumalabas ngayon kaysa sa sagot sa mga isinisiwalat ng bawat testigo per article.
3: So
5: malay natin, Jamie, baka naman dumating si VP Sara sa pagtapos itong article 2. Pero kung maalala mo, di ba sabi nila, pagtapos nila mag-present, baka ipasabina na nila si VP Sara para sagutin niya na from article 1, 2 hanggang 4 at 3, depende pa kung ipipresent nila itong bribery case.
3: Okay.
5: So, well, yun ang sa panig ng prosecution, Jamie, yes?
3: Oo, ako'y nilulook forward ko din yan at doon sa mga totoong mga nagmamahal, doon sa ating Vice Presidente, kung ako sa inyo, 'di ba? Chance 'yun ni BP na paharapin ninyo, 'di ba?
5: Kasi mas magandang
3: galing mismo sa bibig niya, 'di ba? Lalo na hindi naman ibang tao 'yung pinag-uusapan. Kaya ako ha.
5: At saka may respeto naman pag siya ang dumating dito meron pang bum sniffing dogs nire-ready talaga 'yung facility pag nung time na si Mayor Bastiang nandito, talaga nag-ready itong Senate. Meron mga umikot na mga bomb sniffing dog para yung sa security nila. And nakita mo naman, nung humarap si Mayor Baste, hindi naman yung paggalang bilang siya ay isang Duterte, napansin din naman natin yun sa panig ng prosecution at ng mga senator judges.
3: Well, we look forward, I am looking forward na madinig, di ba, sa mismong bibig ni Vice kung ano ba yung kanyang mga sasabihin tungkol sa mga bagay nito. Anyway,
5: mas maganda na akala nga natin, Jamie, kanina sa kanyang press conference dito sa Davao, mababanggit niya yung sa impeachment. Kaya lang doon lang sa kaso nung dating aide ni dating House Speaker Lord Combs, Alan Velasco, yung kanyang binanggit. Yung sa impeachment na binanggit niya, ito yun lang kay Terry Ridon na conflict of interest. So hindi na siya nag-touch doon sa mga allegation like ng

0: tayo ng maaga para hindi tayo maiwan ng bus at makarating tayo dito ng alas 10 ng umaga. Maaga-aga rin kasi ang alis ng bus from Congress sa HREP. So, kailangan talagang gumising ng maaga. Okay, mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Vice President Sara Duterte, Arad Vice President Sara Duterte, Arad Show Pilipinas coverage.
2: Inyo pong napakinggan ang ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes. 5:38 na po ng hapon, nagpapatuloy po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, kung saan nga po ay maagang natapos, no? Itong pagdinig ngayon pong araw na ito, ika-30 araw. No? Nasa 34 days na po tayo. Anyway, dito naman tayo sa panig ng depensa. Defense team, binigyang diin na hindi komot asawa ng Vice Presidente si Attorney Man Scarpio ay may karapatan na ito sa land bank account. Si Luisa Irispe sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Arad Show Pilipinas coverage.
3: Jamie, naging mabilis nga yung impeachment trial ngayong araw at naging mabilis din yung cross-examination ng defense team dito sa huling testigo ngayong araw na si Land Bank Branch Manager Raquel De La Serna. Isa lang naman ang pinunto ng panig ng Vice Presidente sa naging cross-examination. Ito ay hindi komot asawa ni Vice President Sara Duterte. Si Attorney Man Scarpio ay hawak o may karapatan na ito sa kanyang land bank account. Sa pagtestido kasi ni De La Serna, pinatunayan nito na may active account si Attorney Carpio sa Davao na may balanse na 1.3 million pesos nitong 2025. Pero noong 2022 ay nasa 505,000 pesos lang ito. Sa pagtatanong ni Attorney CJ Narvaza kay De La Serna, hininaw nito na hindi komot nakalagay si VP Sara sa asawa o bilang asawa sa information sheet na isinulat ni Carpio sa land bank ay joint account na ito. Hindi rin sapat na patunay na iisa lang ang nagpapatakbo ng account dahil hindi naman ituturing na iisa sina VP Sara at Attorney Carpio. Hindi rin komot depositor ay signatory at ganito ang rules at guidelines ng banko o ng land bank pagdating sa mga account holder na may asawa. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.

0: ng prosecution sa impeachment court. Pero kung sakali man na ito ang maging desisyon na prosecution, ay handa naman umano ang depensa para sa kanilang pagpapahayag ng kanilang panig. Pagkatapos nga kasi ng prosecution ay panahon na, ito na iniintay natin, panahon na ng defense team na talagang maglatag ng kanilang mga ebidensya at sagutin yung mga tanong na noong una pa lang ay binabato na sa kanila.
1: Oo. Luisa, may balak din ba sila? Sana na itanong mo rin kung may balak pa ba sila na iharap si Vice President Sara Duterte?
0: Jamie, matagal na nating tinatanong yan sa defense team kasi isa nga yan sa talagang gusto nating marinig, talagang makita din natin si Vice President sa impeachment trial since siya naman talaga yung nililitis dito. Pero ang sabi ng defense team, sa ngayon, hindi pa nila nakikita na kailangang humarap si Vice President Sara Duterte. Pero kung kakailanganin man talaga sa panahon na sila na yung magpepresenta ng kanilang ebidensya, ay hindi i-recommenda. Ano nang pwede nilang gawin, i-recommend o kaya ay payuhan ang vice-presidente na dumalo at humarap, pero nasa discretion o nasa decision pa rin ni Vice President Sara Duterte kung talagang nakaharap siya o hindi.
1: Ayun, okay. Sige, maraming salamat sa'yo, Luisa.
0: At yan muna ang pinakahuling balita mula sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pinas, Radyo Publiko.
2: Ang Pagliligis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: Samantala, yung daw pong AMLA record saklaw ng confidentiality pero maaaring gamitin sa otorisadong proseso. Land bank records maaaring gamitin matapos na mapatunayan ang pinagmulan. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
1: Nympha.
3: Yes, Jamie, isa nga doon sa mga naging paksa ng naging pagtatanong ng mga senator judges kanina doon sa ating AMLO witness, si AMLA Executive Director Donel Buenaventura, yung tungkol pa rin sa usapin ng confidentiality nitong mga AMLA records. Sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan, iginiit niya na yung pagiging confidential ng mga record ng AMLA ay hindi nangangulugan na bawal na itong gamitin sa mga otorisadong proseso ng ahensya. Sa impeachment trial nga ay tinanong ni Pangilinan itong si Buenaventura kung nagsusumite ang AMLA ng mga record sa Court of Appeal sa CA bilang suporta sa mga kahilingan nitong mag-issue ng freeze order. Kinumpirma ito ni Buenaventura at sinabing ginagamit ng korte ang mga record bilang basehan sa pag-issue nga na o hindi ng freeze order. Ayon kay Buenaventura, kung ituturing na absolute yung confidentiality ng AMLA records at hindi maaaring ibunyag o gamitin sa otorisadong proseso, hindi makakapagsampa ng kaso ang AMLA dahil mawawalan na nga ito ng supporting documents. Dito sinabi ni Pangilinan na yung absolute confidentiality ay tumutukoy sa unauthorized disclosures o yung mga hindi otorisadong pagbabahagi o paglalabas na pinapayagan ng batas, rules at guidelines. Sumang-ayon naman dito si Buenaventura. Tinanong din ni Pangilinan kung sa ganitong interpretasyon ba ay mawawala ng kakayahan ng AMLA na mag-freeze ng accounts at magsampa ng money laundering cases. Kinumpirma naman ni Buenaventura na mangyayari ito kung absolute ang ipapatupad na confidentiality sa lahat ng pagkakataon. Binigyang diin naman ni Pangilinan na maging ang pagsusumite ng mga dokumento sa AMLA para suportahan ang budget request nito ay maapektuhan kung hindi maaaring gamitin ang mga records sa mga otorisadong proseso. Narito yung naging bahagi ng diskusyon na yan tungkol dyan ni na Senator Judge Kiko at ng AMLA witness.
4: Section 8A. So marami na kayong mga accounts na freeze, no?
5: In general po, yes sir.
4: Di ba?
5: Apo.
4: At dito at dito sa mga kasong ito na dinadala niyo sa CA, nagbibigay kayo ng AMLA records, di ba?
5: If
4: sinusubmit niyo bilang
5: may mga yes po. Yes po.
4: Totoo yes,
5: po.
4: At tinatanggap ng korte.
5: Apo.
4: At ginagamit ng korte ng basehan para mag-issue o hindi mag-issue ng freeze order.
5: Tama po.
4: At kung wala yung mga records na yun at isus na dahil nga absolute confidentiality, mapapabilis ba yung trabaho nyo?
5: Kung absolute confidentiality po, hindi po kami mapag-file ng kaso. At kung mag-file man kami at wala pong supporting documents, i-dismiss lang po yun ng court po.
4: Kaya, ibig sabihin, yung absolute confidentiality only pertains to unauthorized disclosures.
5: Tama po, Your Honor.
4: Hindi ba?
5: Apo.
4: Pero pagka-authorized disclosures, the absolute confidentiality will not apply.
5: Apo, dun sa, insofar as the law, the rules, yes, and guidelines would allow.
4: So kung susundan natin yung argumento na may absolute confidentiality ang AMLA records, edi wala na kayong na-freeze na mga account.
5: Wala.
4: Wala na kayong maisasampang kasong money laundering at iba pa.
5: Tama po, tama po. Hindi rin po kami makapagsubmit ng halimbawa po, nagre-request ng mga...
4: Oh, kaya hindi na namin kayo bibigyan ng budget.
5: Ayun nga po, sasabihin ko, hindi na po makasubmit ng mga documents ng to support the budget request po, Your Honor.
4: Diba? Bakit namin kayo bibigyan ng budget? Sabi nga ni Senate President, so magsara na lang kayo, di ba?
5: Apo.
3: Samantala, Jamie, bago nga natapos itong pagkatapos ng naging 15-minute parang break ng o recess ditong impeachment court para talakayin itong bago iharap yung second land bank witness natin, ay nilinaw ni Senate Impeachment Court the presiding officer Jesus Escudero na maaari nang gamitin dito nga sa trial yung mga record mula sa land bank matapos nga mapatunayan yung mga pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Ito rin yung parang pinaka naging dahilan kaya medyo naging mas mabilis na yung pagharap ng second witness natin mula sa land bank. Ayon kay Escudero, direktang isinumite ng land bank ang mga record sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o interesadong partido. Itinala, inibentaryo, iningatan at kinopya naman ng clerk of court yung mga dokumento para magamit ito sa paglilitis. Binigyang diin ni Escudero na hindi lang custody ang naging batayan ng korte kundi ang direktang pagpaproduce sa mga record ng institusyong may regular na custody nito, mga dokumentadong pagtanggap at pag-iingat ng korte at court supervised reproduction. Anya, sapat ang mga ito para maitatag ang pinagmulan, pagkakakilanlan, integridad at pagiging tapat ng mga kopya ng records. Narito yung naging ruling tungkol dyan ni Presiding Officer Escudero.
6: Collectively, these circumstances establish records of provenance only, identity and integrity, as well as fidelity of the copies. We are not depriving the respondent of any of its available rights to question the authenticity of the documents but are simply trying to abbreviate the proceedings if there are no allegations nor claims of fraud, palpable mistake in the preparation of the documents. In order to abbreviate the proceedings on these witnesses, which are similarly situated, so ordered.
3: Yes, Jamie, yan nga yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa impeachment court.
1: Oo, Nimpa, lilinawin ko lang ha, kasi kanina, so bali yan yung parang may ruling na. Kasi di ba yan yung parang pinagtatalunan kanina na parang sabi ni Senator Cheese sa panig ng defense na okay, sige, kumbaga parang pagbibigyan muna natin yung prosecution, titignan natin kung ano yung sasabihin ng kanilang witness. Kaya di ba yung unang iniharap na witness. Ng land bank, ang haba nung naging pagtatalo nila eh. So ito yon yung kanyang decision na yan.
3: Sa ano lang to, in particular lang to, sa land bank.
1: Okay. So hindi pa kasama yung...
3: Sa mga ibang bank.
1: Hindi pa kasama yung bank po.
3: Titingnan pa natin bukas kung magsistipulate din ng ganito yung defense.
1: Okay.
3: Kasi ang gaya nga nung sinabi ni Senator Judge Ping Lacson, itong land bank naman ay parang automatic naman na alam natin na sweldo yung nilalaman nitong account na ito.
1: Oo.
3: Kaya parang mas mabilis lang siyang mapag-agreean.
1: Oo. Hindi ko alam kung baka kasi mali lang ako ng intindi, no? Pero I think si Senator Jesus Escudero kanina, balikan ko lamang, meron siyang sinabi rito, at least ikaw mismo, mama, ipaliwanag mo nga rin sa amin, na meron siyang sinasabi rito na kumbaga parang tinanong niya yung witness, si Attorney Bonaventura, na sabi niya eh, hindi maipaliwanag kung paano ma-reconcile yung Sal-N versus dun sa transactions, kasi nga parang kahit daw i-add-add yung Sal-N, five times na magko-combine, so ang umabot yung transaction ng 4.4 billion yung transaction sa banks. So ano ba ito? Parang in conclusion ba siya, or this is more of hypothetical lang yung sinasabi ni Presiding Officer Cheese?
3: Ayan, yung computation niya, ang sabi lang niya, parang hindi pa naman siya conclusive, kasi yung sabi rin ng AMLOC representative natin ay hindi niya maipapaliwanag ito o masasagot, dahil nga may certain rules din kasi yung AMLOC regarding sa pagda-divulge maging ng mga ongoing investigations. So parang yung mga under ng subpoenas lang yung pwede nilang i-divulge.
1: Pero kahit mismong siya, no, si Presiding Officer Cheese, sinabi niya na kahit na five times daw na i-combine yung Sal-N, ay parang malabong makakam up ng 4.4 billion pesos in transactions sa banko. Well, tingnan natin kung ano yung mga susunod pa na ano. This has nothing to do with impeachment naman, Nympha, pero dyan yan sa Senado naman. Balitaan mo nga kami, totoo ba to? Hindi ba kwentong barbero to? Ay, oo pala, teka, yung impeachment pala ha. Oy, yung paborito kong senator, talagang all over the Philippines siya lagi, ha? Diba? Ngayon naman, taga Plaridel naman pala siya, buti hindi din na itanong kung nasa... ano, anyway, ko talaga. Syempre gusto ko lang naman na natutuwa naman tayo na yun yung laging bunga niya, 'di ba? Taga saan ka? Okay. So dito naman sa nangyayari diyan sa Senado. Ano ba 'yan? Bakit ano? No, kasi mukhang may statement na ba yung kampo ni Senator Jinggoy Estrada? Ba't naman hinubaran daw yung kwarto? Oh, parang talagang literal na parang nasa construction eh.
3: Parang bear condo unit talaga yung
1: mainam pa nga yung bear condominium, kasi yung mga bear condo, mga ano, maganda yung mga palitada. Tina mo, warak yung ano. Tapos yan. So anong paliwanag ni Senator Jinggoy dyan? At saka nagpaalam ba sila sa GSIS? Kasi, di ba, technically, GSIS building yan, pag-aari ng GSIS yan.
3: Yes. Sa statement ngayong araw ni Senator Jinggoy Estrada, tinanggi niya na may pondo ng gobyerno na nasayang dito nga sa pagsasaayos at paglilipat niya mula sa dating opisina nga niya dito sa 6th floor ng Senado. Ayon dun sa statement na mula sa kanyang opisina, ay personal na pera ng senador yung ginamit sa pagbili sa karamihan ng mga fixtures at kagamitan doon sa naging opisina ni Senator Jinggoy Estrada nung siya pa yung Senate President pro tempore, gaya ng mga tiles, glass panels, lighting fixtures at mga cabinet. Pinaliwanag ng kampo ni Estrada na karaniwan ng gawain sa Senado na ang mga senador yung sumasagot sa gastusing lampas sa inilalaan na budget para sa kanilang mga opisina. Sinabi din itong dadalhin at huling gagamitin dun sa lilipatan yung opisina yung karamihan sa mga kagamitan na binaklas nga nila dyan sa kanilang dating opisina, kaya walaan niyang masasayang na pondo ng bayan. Ayon pa sa opisina nga ni Senator Jinggoy, na ipaniwanag na rin nila yung usapin sa resident COA auditor. Iginiit din ng kampo ng senador na hindi bago o kakaiba ang yung pagtatanggal at paglilipat ng fixtures mula sa isang bakanteng opisina ng senador, at hiniling na wag na itong gawing issue o gawing isyong pampolitikal o kontrobersiya. Samantala, pinabulaan na naman ni Senator Ping Lacson, kasi kung bubuuin natin yung timeline, si Senator Ping Lacson, yung dating Senate President pro tempore, under nung leadership ni dating Senate President Tito Soto, siya yung Senate President pro tempore. Tapos nung pinalitan ni Senate President Cheese Escudero pa noon, nung pumalit ng leadership na ni Senator Cheese Escudero, si Senator Jinggoy Estrada yung naging Senate President pro tempore. Ngayon din nung naging Senate President naman si Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin, at ngayon nga ay papalit na si Senate President Pro Tempore Tito Soto, kasi yung opisina na yan ng Senate President Pro Tempore ay mas malaki kumpara dun sa mga karaniwang senators, 'di ba? Kanya Senate President tapos Senate President Pro Tempore, so parang mas malaki ng bahagya yung kanyang opisina kumpara dun sa iba,
1: so,
3: dahil nga siya
1: So na-curious lang kasi ako eh. So ibig bang sabihin nung lumipat si Senator Jinggoy diyan, ganyan ang itsura niya?
3: Ayan, ang sabi ni Senator Ping Lacson na siyang pinalitan ni Senator Jinggoy dun sa opisina na yon, ay hindi naman daw ganun ka-bare yung kanyang pag-aalis doon, na walang laman.
1: Tsaka
3: yung
1: parang courtesy
3: niya na opisina.
1: 'Di ba? Parang courtesy mo na din doon sa kapwa mo senador, na alam mo namang lilipat doon eh. Or sabihin na natin kahit hindi mo ilipat or hindi lilipat yung kasamahan mong senador, pero courtesy man lang sa siguro sa office of the yung opisina na 'yon na mismo. Pero curious ako eh, yung Inidoro talaga kasama din.
3: Ay, ako hindi ko personally pa nakita, hindi pa ako nakakaakit kasi doon sa opisina ng yun dahil nga busy tayo kahapon eh. Kasi over the weekend siya binaklas, at nitong Lunes or kahapon na nung dapat lilipat na si Senate President Pro Tempore doon sa kanyang bagong opisina nga sa binakanti ni Senator Jinggoy, ay sa kanila napansin nga o nakita yung lagay na super buried nga daw na tanggapan o opisina ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Oo. So ako ay curious kasi like halimbawa yung mga fixtures. Ayan, nagkakaroon tuloy ako ng fixtures. At saka yung mga yung kisame, 'di ba? Anong ewan ko, hindi ko alam kung anong talaga kasama daw yun sa pera niya, sabi niya.
3: Yun yung base sa kanyang pahayag. Kasi parang sa pagkakaalala ko, meron atang malaking ilaw kasi yun eh. Yung sa isang picture na sinend ni Senate President Sherwin Gatchalian, kasi kahapon ay parang dahil nga pumutok yung issue kahapon or parang naging ganito yung issue, personal daw niyang binisita yung opisinang yun ni Senator Jinggoy, dating opisina ni Senator Jinggoy, para makita mismo yung sitwasyon. At doon nga sa pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi niya na kakailanganin pa ng panahon at pondo na para makalipat si Senate President Tito Soto dun sa kanyang bagong opisina. So, kung may papakita natin, meron pang may malaking kuwang sa kisame.
1: Nakita nga namin kanina dito. Oo, grabe. Grabe naman. As in, ako talaga na-shock talaga ako. Talaga. So, siguro, hindi mo pwede maitanong yan na sa susunod yung mga senador naman natin. I mean, pwede ka magdala ng galing sa bulsa mo, 'di ba? Pwede ka magdala siguro mga ilaw or kung ano pa man. Pero 'wag naman ganoon na talaga batas ngayon gagastusan ulit ng ano 'yan, ng pera ng taong bayan na naman. Ay nako, but anyway, magre-reflect naman 'yan kung sa mismong gumawa, 'di ba? Pagka ganyan, parang ay nako. Ang importante, 'yun ang statement niya. Usual.
3: Yes.
1: Okay. Sige.
3: Usual.
1: Maraming salamat sa iyo, Nympha.
3: Yes, maraming salamat muli sa bahagi ng Impeachment Court. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 34th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po ay inaasahang iharap pa ng prosecution ang kanilang mga testigo mula sa 8 bangko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, Ito po ang paglilitis the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Ulat Bayan hatid ng PTV. Magandang gabi!
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.

0: press conference sa pagitan po ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Poland President Karol Navrotsky. Muli po nating balikan ang Ulat Bayan.
1: Ang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay.
2: Higit pa sa usapin ng impeachment ang sinasabing pagtanggap ng pera ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte mula sa China. Kaya naman iniimbestigan na ito ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Sineseryoso ng National Security Council ang impormasyon patungkol sa umano'y pagdaloy ng pondo mula China sa kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Giit ng NSC, dapat asuriing mabuti ang mga inilabas na ebidensya sa ilalim ng legal processes, lalo't maaaring makaapekto ito sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Inatasan na mga intelligence at investigative agencies para posisiing mabuti ang mga napaulat na transaksyon ng naturang kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Sinegundahan ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
4: Dapat masusing investigasyon nito para sa ganon, may kara legal at karapat dapat na aksyon tungkol dito.
3: Buli ring iginiit ng kalihim na kailangang pagtuunan ng pansin ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente.
4: Ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC. Kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin ito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring umimpluensya sa government processes.
3: Si dating Senador Antonio Trillanes ang unang nagbunyag ng impormasyon kung saan naabot anya sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay 150 million pesos mula Chinese Embassy ang natanggap ng isang foundation ng Vice Presidente. Sa panibagong pahayag, sinabi ni Trillanes na ang umano'y pagtanggap ng pera mula sa tinawag niyang hostile country ay higit pa sa usapin ng impeachment laban kay Duterte. Itinanggi naman ng Chinese Embassy ang mga paratang laban sa China na tinawag nilang kasinungalingan. Dapat umanong itigil ang pagkaladkad sa China sa usapin ng politika sa Pilipinas at gagawin daw ng embahada ang mga karampatang hakbang laban dito. Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Walang halong pamumulitika itong binigyang diin ng National Bureau of Investigation sa fact-finding investigation hinggil sa mga alegasyon ni dismissed patrolman Rodolfo Grasoso. Pusigido rin ng NBI na malaman ang punot dulo ng umano'y pagde-deliver ng mga kahon at mali-maletang pera sa ilang personalidad kabilang na si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Tila may ilan ang nagtutugmang detalye sa pagitan ng mga pahayag ni Dismissed Patrolman Rodolfo Grasoso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at maging sa official records na sinusuri ng National Bureau of Investigation o NBI. Apat sa properties na binanggit ni Grasoso na umano'y pag-aari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco na kanya ring dating boss at nag-asawa nitong si Rowena Velasco ang natukoy ng NBI na tugma sa land title at records ng Securities and Exchange Commission o SEC. Una ang bahay sa Champaca Street sa Valle Verde na nakarehistro sa Eagle Assets and Realty Incorporated kung saan si Wen Velasco ang nakalista bilang presidente. Ayon kay Grasoso, dito madalas bumibisita si Vice President Sara Duterte. Ito rin umano ang isa sa mga lugar kung saan inihahanda at kinukuha ang mga maleta ng pera na sinabi niyang iniabot sa Vice Presidente. Pangalawa ang bahay sa Sampaguita Street na nakarehistro naman sa isang staff at personal assistant ni Mrs. Velasco. Pero batay sa records ng SEC, nakalista rin ito bilang kanyang address at sinasabing ito ang unang bahay na inukupan ng mag-asawang Velasco sa Valle Verde. Sabi pa ng dismissed patrolman, dito pinipikap ang mga kahon at maleta ng pera na nakahanda ng i-deliver sa mga personalidad. May dalawa pang malalaking resort sa Marinduque na nasilip sa records at konektado umano sa mag-asawa. Ang Sara Resort and Cabanas sa Poctoy White Beach sa Torijo.

0: kung saan nakalista si Mrs. Velasco bilang presidente at isa rin sa mga incorporator na may malaking bahagi sa kumpanya. At ang Amara Resort and Villas kung saan nakalista rin ang mag-asawang Velasco bilang mga incorporator at may pinakamalaking shareholdings.
1: Sa claim niya ng houses, check. Positive. Sa claim niya ng properties na dinidescribe niya, yung Sara Resort saka yung Amara Resort, check. Tumutama, di ba? So, ngayon, magkaiba yung claim nila ni Tupas, NBI, imbestiga tayo. Let's be fair.
0: Naimbitahan na ng NBI para maglahad ng kanilang panig ang mag-asawang Velasco, VP Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte na sangkot din umano sa pagtanggap ng kahon at maleta ng pera. Itinanggi naman sa isang press con ni VP Sara ang mga paratang. Pero suwestiyon ni NBI Director Melvin Matibag kung pupunta lamang sana ang Vice Presidente sa kanilang tanggapan para ibigay ang kanyang panig, mas magiging madali ang proseso ng fact-finding investigation kaysa tukuyin kung alin-alin sa mga pahayag ni Gracioso ang pawang paninirang puri.
1: So if she will participate and come here, na inibitahan namin, and present to us alin yung 29 na sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it at ibangga natin sa iba pang ebidensya.
0: Nagtungo na nitong Lunes sa tanggapan ng NBI si Attorney Ruel Ilagan, legal counsel ng mag-asawang Velasco. Humingi rin sila ng kopya ng affidavit ni Gracioso para sa kanilang magiging depensa sa alegasyon. Habang si Congressman Pulong Duterte naman, inaasahang haharap sa October 12 matapos makatanggap ng imbitasyon mula sa NBI. Paninindigan ni Matibag, mahalagang matukoy ang pinagmumula ng mga alegasyon tungkol sa pag-deliver at pagtanggap ng mga kahon at maleta ng pera mula pa sa termino ni former House Speaker Velasco hanggang sa pag-upo ng dating House Speaker at ngayon nakakulong sa kasong plunder na si Martin Romualdez.
1: It warrants a full investigation so that we can give answer to the people and we can endorse properly whether to DOJ, to Ombudsman to investigate and file cases if necessary.
0: Hindi pa rin nakauwi ng bansa ang mag-asawang Velasco batay sa huling record ng Bureau of Immigration. Kaliwat kanan din ang pagtanggi ng mga taong umano'y sangkot sa pagtanggap at pag-deliver ng kahon-kahon at mali-maletang pera. Kaya naman ang NBI, pursigidong busisihin ang lahat ng impormasyong makatutulong sa kanilang investigasyon. Nang sa ganon, ay mapalabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Nusisa ng mga senator judge ang ilang state-owned companies ng China na nagbibigay umano ng milyong-milyong remittances sa kumpanyang iniuugnay kay Attorney Manz Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte ang ilang kaganapan sa Senado. Alamin sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?

0: Ay sa pagtatanong sa Executive Director ng AMLAC, sinuri rin ang posible umanong money laundering sa Cali 88 Foods Corporation matapos himayin ang balance sheet nito at ang mga remittances na tinanggap mula sa China.
1: Pero pwede siyang candidate for money laundering.
2: We'll have to check po yung kung may predicate
1: crime
2: po.
1: Pwede siyang maging candidate.
2: Kung candidate lang po, yes, but we have to consider all other factors po.
0: Yan ang tanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura sa patuloy na pagsiyasat sa Cali 88 Foods Corporation na inugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasas Manscarpio. Napansin ni Gatchalian na hindi nagtutugma ang kapital ng kumpanya sa halagang pumasok na pera sa Cali 88.
1: Tinignan ko dito sa iyong report na merong pumasok 776 million sa Cali 88 Foods. May inflow siya na 776 million. May outflow siya na 154 million. Ngayon, itong 776 million, ilang beses ko na binabalikan yung kanilang available na balance sheet. Hindi ko makita dito, no? Dahil ang kanilang paid up capital, yung kanilang capital dito ay 125,000 lang. Yung cumulative sales nila since 2021 is only 23 million. Ang assets nila 18 million. Ang liabilities is 20 million. So in your opinion, saan munta itong 776 million na pumasok?
2: Apologies, Your Honor. I am unable to give my opinion po. I can only testify on the records, and the records will not indicate where it went except on what is stated po on the records po, Your Honor. Apologies po, Senate President.
1: Yung meron rin kanina na pag-usapan rin itong suspicious transactions at nasabi na merong isa sa mga dahilan, there is no underlying legal or trade obligation purpose or economic justification. Anong ibig sabihin nito? Nasa suspicious transaction to na Cali
2: 88. I don't want to add po sana na interpretation po on that. It's what is indicated in the law po. There's no underlying legal trade obligation, purpose or economic justification.
0: Kasabay nito, tinanong ni Gatchalian sa Benaventura kung anong susunod na proseso kapag natukoy na candidate of money laundering ang isang transaksyon.
2: In general po, we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung pera or naging transaction po doon sa pera. So hanapin po namin meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking,
1: dito niyo natitignan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
2: Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po.
0: Ang Cali 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng AMLAC, umaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na natanggap ng Cali 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Tinanong naman ni Senator Judge Riz Ontiveros Benaventura kung batay sa datos ng AMLAC, posible bang mas malaki pa ang halagang natanggap na remittances ng Cali 88 mula sa China?
3: Tama po ba na yung essence nga ng money laundering ay precisely gusto pong itago ang pinanggalingan ng maruming pera?
2: Tama po, Your Honor.
3: Kaya po tawag po natin doon ay paglalaba.
2: In Tagalog po, in sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
3: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yon?
2: Your Honor, hindi ko po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa records, Your Honor.
3: Mm-hmm. Kung ano yung nasa records dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang apo, either suspicious or covered apo, transaction
2: kung records. Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Your Honor.
0: Ipaniliwanag ni Hontiveros na mahalagang masuri ang background at profile ng mga Chinese state-owned companies na nakipagtransaksyon sa Cali 88.
3: Dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party. Sa mismong corporate governance structure ng Xinjiang Fruit, may institutional Chinese Communist Party organization na naka-embed. It has its own Chinese Communist Party committee, party committee organization department at 11 subordinate subcommittees o party branches. Lumalabas rin po na yung chairman ng Beijing Zhen Weifang ay miyembro ng District Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC. Ayon sa isang U.S. Economic and Security Report, delegates to the CPPCC serve as proxies for Chinese Communist Party interests, and they frequently act as interlocutors with foreign government officials, businesses, and academic institutions. Sa Canada naman, sinabi na the premier overt United Front organization is the Chinese People's Political Consultative Conference. At sa isang report naman sa Australia, parte ng key United Front groups and events linked to foreign interference ang CPPCC at nilarawan ito bilang peak United Front Forum. So ang tanong ko po, Attorney Buenaventura, yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
2: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apologies po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
0: Ayos, natapos na ngayong Martes ang pagtatanong kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Siya ang pinakamatagal na sumalang sa witness stand sa kabuuan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula nang ito ay magsimula. Ayos.
4: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 7.2% na inflation rate nitong Setyembre. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng halaga ng food and non-alcoholic beverages, partikular ang repolyo, manok at bigas. Ayon kay DepDev, Secretary Arsenio Balisacan, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para maprotektahan ang mga consumer sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang ang pagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene, secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids, pati ang pag-expand ng mga storage ng palay at pag-rollout ng bakuna kontra ESF para mapatatag ang seguridad sa pagkain ng bansa. Tinutugunan na niya nito ang mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin at maghahatid ng mas stable at abot-kayang supply na pagkain sa hinaharap.
5: Planuhin ng maaga ang mga dapat na bilhin. Payo yan mula sa grupo ng mga supermarket sa gitna ng naitalang pagbilis ng inflation ngayong Setyembre. Alamin ang ilan pang tipid tips sa ulat ni Ron Lagusay.
6: Sa panahon ngayon, kanya-kanyang diskarte ang bawat isa sa atin kung paano mapagkakasya ang kinikita para mabili ang mga kinakailangan sa pang-araw-araw. Ngayong Setyembre, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 7.2% na inflation, mas mataas sa 6.1% noong nakaraang buwan ng Agosto. Ang tindera na si Tatay Domingo para makatipid, ginagawa ng kanyang pamilya ay isahang luto na lang ng pagkain para sa buong araw.
7: Sama-sama na yun. Pag nagluto ka, hanggang ng hapon na yun. Prito, taksiyo, ngayon lang, isang pakbit, ganun.
6: Ganito rin ang ginagawa ni Nanay Luisa para makatipid sa pagkonsumo ng gas sa pagluluto.
8: Dati po, yung almusal, iba ang almusal, iba sa tanghalian. Ngayon po, kung hanggat maaari, isang lutuan na lang yung almusal hanggang hapunan na para mas malaking tipid sa gastos.
6: Payo naman ng grupo ng mga supermarket, spend wisely o gumastos ng tama. Paliwanag ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua.
9: Spend only the things you need. Always have a list. Have some plan. Kasi tao walang plano eh. Kaya, kumbaga, I mean, you, those who overspend or end up, you know, not making their budget or their ends meet. Kasi yun na nga eh. Ginagawa gastos ng walang pakumlalang. Kumbaga, dampot lang ng dampot, no? Kailangan siyempre may konting plano.
6: Dagdag niya, mula ng COVID-19 pandemic, laging may sales section sa mga supermarket na maaaring puntahan ng mga mamimili. Paliwanag niya, gusto kasi ng mga manufacturers, suppliers or importers na mailabas ang kanilang mga produkto at maubos ang mga ito. Kaya meron anyang all year round sales section sa mga supermarket.
9: Swak na swak sa budget yun. Mura na, ano pa, sulit pa. So, hindi porke mura ay sulit. So, isipin mo, sulit lang kung magagamit mo, papakinabangan mo ng mura.
6: Pagdating naman sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin ayon kay Kua, may paggalaw ng presyo mula sa manufacturers at suppliers at maging sa mismong mga supermarket. Kumukonti din anya ang mga produktong inilalagay ng mga consumers sa kanilang basket at mas pinipili na lamang ang mga bibilihin. Para naman sa Noche Buena, tingin ni Kua posibleng makapaghanda ng disenteng pagkain ng isang pamilyang may ilang miyembro sa budget ng 1,000 pesos. Samantala ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, inaabangan ng mundo ang catch-up spending ng pamahalaan lalo na sa infrastructure na anilay mahalaga sa pag-angat ng ekonomiya.
10: I've been talking to the credit rating agencies in recent weeks kasi yung economic growth natin, bibilis lang talaga pagka tuloy na yun yung catch-up spending. No? Kasi yung economic growth nag-average first half of the year sa 2.6%. Unusual yun kasi nakasanayan ng buong mundo. Ang economic growth natin, one of the fastest in Asia, in ASEAN, and even among relatively larger countries.
6: Importante anya ang papel ng pamahalaan pagdating sa government spending para sa pagkakaroon ng economic activity. At para makontrol ang inflation, anya makakatulong dito ang pagbawas sa pagiging dependent sa langis ng bansa at mas magkaroon ng renewable source ng energy. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Oportunidad para mas palakasin ang kanyang commitment sa public service. Ganyan inilarawan ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Mel Robles ang kanyang promotion. Mula sa pagiging Auxiliary Commodore, paakyat sa ranggong Rear Admiral ng Philippine Coast Guard o PCG. Binigyang diin ni bagong PCG Rear Admiral Robles ang kahalagahan ng PCG bilang katuwang ng PCSO sa pagpapadala ng mga supply at tulong sa mga apektadong komunidad, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency. Dagdag niya ang mga posisyon, titulo o ranggo ay makabuluhan lamang kapag ginamit para magsilbi sa bayan.
11: Aktres at host na si Chris Aquino labis ang pasasalamat sa mga biyaya at suportang natatanggap sa unti-unting pagbabalik sa spotlight. Samantala, sinong veteranang aktres at dating beauty queen ang bibida sa isang suspense drama film na mapapanood na sa mga sinehan bukas, October 7. Narito ang ulat.
12: Mas maraming nakakatakot kesa sa mundo.
13: Sa likod ng bawat mansya, may kwentong hindi madaling burahin. Ito ang sentro ng mansya, isang advocacy film na tumatalakay sa mga sugat, lihim at katotohanang maaring matagal nang itinatago sa loob ng ating sambahayan. Sa direksyon ng veteranong filmmaker na si Louie Ignacio at sa produksyon ng Dragon Entertainment kasama sila Bambi Fuentes at Tin Ariola, binubuo ang suspense drama ng isang stellar cast kabilang ang ilang Philippine cinema icons. Narito ang naratibo ay nakasentro kay Lola Pasita na ginampanan ng veteranong aktres na si Pilar Pilapil. Kabilang din sa core cast sila Jelly De Belen, Kai Flores, Shira Tweg at Lloyd Sammartino. Featured din sa pelikula ang screen legends na sina Snooki Serna at Janice De Belen. Ang inaabangang psychological suspense thriller na Mansya ay palalabas na sa mga sinehan nationwide bukas, October 7. Matapos ang positive improvement sa kanyang kalusugan, si Chris Aquino ay unti-unting bumabalik sa limelight ngayong taon. Kabilang na dyan ang kanyang role sa streaming giant bilang Chief Head of Insights at Content Analysis, ang kamakailang feature niya sa sikat na fashion magazine, at ang kanyang endorsement para sa isang e-commerce shopping platform. Kaya dito naman niya ipinadama sa social media ang gratitude sa sunod-sunod na blessings at suportang natatanggap niya sa mga malalapit na kaibigan. Anya, ang autoimmune disease ay unpredictable. Merong excellent days at may mga araw na kailangan lamang niya pakinggan ang kanyang health. Ang kanyang trabaho ay nagsisilbing inspirasyon at pati ito ng kanyang proseso sa paggaling. Abangan muli ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz.
11: Para sa iba pang updates at balita, follow at like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 80 days na lang, Pasko na. At yun pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
11: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
14: Bagong Pilipinas.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
22: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
23: Salam Radio. Kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
0: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
23: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
1: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
23: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: in the evening. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. October 6, 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Samahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Ihatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, may mga pag-uusapan talakayan tayo na ihatid sa inyo. Oy, kanina ba tumuto kayo na ika-34 na araw ng paglilitis ni Vice President or kay Vice President Sara Duterte. Madaming pagsisiwalat ang nangyari ngayong araw na ito. Well, almost every day naman, no? Ang kagandahan naman 'yon ay lagi tayong may natututunan. On the corners of law. Oh, 'di ba? Alam mo 'yun, para nakailang impeachment trial na din ng Senado. From Chief Justice, Pangulo, mukhang malapit na makumpleto yung mga impeachable officer, ah. Diba? Kasi impeachable officers lang yung pwedeng dumaan sa impeachment trial. Yung sa Senado. Oh, meron na tayo, Chief Justice, diba? Former president or president during those time. Then ngayon ay vice presidente. Anyway, 7:09 in the evening. Samahan niyo ako para sa ating mga kababayan diyan, lakas ng ulan kanina. Kumusta naman kayo? Inaasahan natin ang Super El Nino. Dapat ay maging handa na din po tayo. Dahil official nang tinapos din ng pag-asa ang habagat. And supposedly dapat nararamdaman na natin yung amihan, pero wala pa namang official. Yun yung pagpapalit, no, from monsoon. Ngayon naman amihan. Supposedly sabi nila itong amihan ay nagdadala ng malamig na hangin mula sa North Pole. At yun nga po, kaya every malamig na simoy ng hangin ang nararamdaman natin. Eh kaya lang, dahil nga sumabay itong si Super El Nino na baka daw tumagal hanggang next year, ah. Eh baka siguro, ewan kung mararamdaman pa o may mga oras na pwede natin maramdaman ang amihan. Kasi sa umaga, maalansangan, maliwalas masyado, in the evening naman. Although, yun na nga, no? Kagabi. Oo, kagabi. Malakas din yung pag-uulan. Alam mo kung most na napansin ko sa pag-uulan ngayon is that yung kulog and kidlat. Oo, malalakas. Anyways, 6 days passed at ang sabi ng Bangsamoro ay particularly the BFP, kasi isa ito sa mga parties na nakakalap na malaking numero, ay nakabuo na daw sila ng numero na karapat dapat para mailuklok ang kanilang chief minister na napipili. O kanilang napipiling chief minister. Di na natin alam. Hopefully, sana eh. Pero sa ano, November 1 pa natin ito malalaman. Or rather, October 31. Or October 30, if I'm not mistaken. Kasi yun yung unang araw ng kanilang panunumpa or kanilang trabaho. Pero just recently, sila ay nanumpa sa Supreme Court, no? Sa kanilang tungkuling bilang unang halal ng parlamento. Nandun yung BFP, nandun yung dalawang member ng UBJP, nandun yung non-Moro Indigenous People, NMIP, and then nandun din yung BGC. Diba yung isa sa members ng BGC na kausap natin? Yung si Attorney Rakim. So, October 30, yun yung unang araw ng which falls on a Friday, pero para mag-uopisina sila. Although, diba may 4 working week, no? Or 4-day work week. Pero at least so far, mag-uopisina sila kasi dahil yun yung mandato nila. By October 30, dapat ay o before yung regular, no, working ng members of the parliament, the government of the day, or the government, the Bangsamoro government, for their first day. Actually, it would be November 2, which is a holiday pa rin. O, holiday ba? November 2. Kasi 31 is Saturday. Then November 1, which is a holiday nga. No, holiday naman talaga. And then, November 2 is a Monday. Eh, doon naman yung kanilang paghalal. Hindi, dapat sa Friday, October 30, on the morning ay makahalal na sila ng upong Prime Minister. And, or Chief Minister rather. No? And then in the afternoon, yun na din yung tatalaga na mga sino. Pero sa ngayon, talagang ongoing yung talks, which is hindi naman mawawala. Almost every day, nakikipag-usap. That's the wisdom of the parliament, no? Na after the members of the parliament have been voted by the people, ay sila naman yung mag-uusap-usap para alamin kung sino yung mga miyembro talaga bilang mga members of the, or rather ministers and also the chief minister. Yun yung pinaka importante na dapat nilang unahin. Anyways, ito na ang headline ng ating mga balita.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Una sa ating mga balita, headline, apat sugatan sa pagsabog ng rifle grenade sa Rojas Isabela. Department of Agriculture may hakbang na kontra pagtaas ng presyo ng pagkain. MLC official, hindi maipaliwanag ang agwat ng SALN ng bank transactions ni VP Sara Duterte. BIR nilunsad ang taxpayer portal para sa large taxpayers. Mga pribadong guro ng Iligan City Association of Private Elementary and Secondary High School, kaisa ng Iligan City LGUs, sa pinasiglang pagdiriwang ng World Teachers Day. Access ng mga magsasaka sa Ilocos Region sa makabagong teknolohiya at impormasyon mas pinalawak. 20 tourism products at packages bookable na sa Ilocos Region.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Iyan po ang ating mga headlines, ating mga balita. Para sa mga detalye naman,
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Apat patay, apat sugatan sa pagsabog ng rifle grenade sa Rojas Isabela. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kumpirmadong nasawi ang apat na individual kabilang ang tatlong bata habang apat pa na bata ang nasugatan matapos na sumabog ang isang rifle grenade sa Rojas Isabela noong Linggo. Batay sa Philippine National Police o PNP, nangyari ang insidente sa Purok Ranyag, Barangay Sinamar, bandang alas 9 ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, may nakitang bagay ang mga bata sa isang kanal at ginalaw ito na isa palang kalawanging rifle grenade. Posible anyang matagal na itong naroon at sa halip na iulat sa nakatatanda ay hinawakan ito ng mga bata. Kabilang sa mga nasawi ang 28 taong gulang at isang 10 taong gulang na bata. Nasawi rin ang isang 85 taong gulang na lola na naglalakad lang sa lugar na mangyari ang pagsabog. Isinugod pa siya sa ospital pero kalaunan ay pumanaw rin. Nasa stable naman ang kondisyon ng apat na sugatang bata na nasa edad 5, 8, 9 at 10. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, Department of Agriculture may hakbang na kontra pagtaas ng presyo ng pagkain. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ray.
4: Kumikilos na ang Department of Agriculture para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain matapos umakyat ang inflation itong Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maglalaan ang gobyerno ng 45 bilyon piso para sa El Nino response kung saan 6.2 bilyon piso ang nailabas na. Layunin itong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang matinding pagtaas ng presyo. Sa ulat ng PSA, umakyat sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto. Malaki ang naging ambag ng bigas, gulay, isda at iba pang pangunahing pagkain sa pagtaas ng presyo. Samantala, inaasahan ng pag-asa ang Super El Nino mula sa huling bahagi ng taon hanggang unang kalahati ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, access ng mga magsasaka sa Ilocos Region sa makabagong teknolohiya at impormasyon mas pinalawak. Para sa detalye, mula tayo galamin natin kay Mildred Coquia.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
7: Pinalalawak ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 ang access ng mga magsasaka sa makabagong teknolohiya, impormasyon at learning resources para sa mas epesyenteng produksyon sa agrikultura. Ito'y tampok sa pagbubukas ng selebrasyon ng National Agriculture and Fisheries Extension Services Month sa Barangay Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Kabilang sa mga pinasinayaan ang Agri Innovation Hub na nakatuon sa paggamit ng mga makabagong inobasyon, teknolohiya at idea para mapahusay ang produksyon. Inilunsad din ang Agri Amuana na Your Online Learning Hub for Agriculture and Fisheries and Innovation, isang online platform para mas madaling ma-access ang impormasyon at kaalaman sa agrikultura at pangisdaan. Pinasinayaan rin ang Knowledge Resource Center para sa mga magsasaka at extension workers. Ayon kay ATI 1 Center Director Dr. J.B. Brian Carillo, patuloy ang kanilang hakbang upang mailapit sa mga magsasaka mga serbisyong makatutulong sa produksyon. Hinihikayat naman ng mga magsasaka na gamitin ang mga bagong teknolohiya, inobasyon at learning resources. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Maraming salamat, Mildred. 7:20 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
23: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Sa ngalan ni Princess Aviva Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tayo po yung napapakinggan 738 or 104.3 The Capital. Ayan, itong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, yun yung po napapakinggan din. 104.3 The Capital FM. At syempre pa sa Facebook. Ayan, sa Facebook, 2 million. Yun po yung 2 million, Radyo Pilipinas, 2 million, more than 2 million views na po tayo, or rather 2 million followers na po tayo. And syempre pa sa digital TV at free TV, tayo po yung napapanood din doon, PTV, sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ayan, at araw-araw din po ninyo napapakinggan dito sa 104.3 yung impeachment trial, ang paglilitis. Kaya tumutok lang po kayo every day, medyo napaaga lang ngayong araw na ito. Ay, kaya naman bukas ulit, 'di ba? Bukas meron na namang mga titistigo o kaya iuupo mga testigo sa nasabing paglilitis.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Samantala, tuloy-tuloy po tayo. AMLAC official, hindi maipaliwanag ang agwat sa sell-in at bank transactions ni VP Sara Duterte. Mula Senado, alamin natin ang detalye kay Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Report. Hindi maipaliwanag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretary at Executive Director Attorney Ronel Benaventura ang malaking agwat sa pagitan ng idineklarang sale ni Vice President Sara Duterte at ang iniulat ng bank transactions nila ng kanyang asawang si Attorney Manas Escarpio. Sa D34 impeachment trial, pinunto ni Presiding Officer Chisi Escudero na umabot sa 424 million pesos ang kabuang perang pumasok at lumabas sa mga account ng mag-asawa mula 2022 hanggang 2025. Bapay yan sa AMLAC Records. Samantala, ng pagsamasamahin ni Escudero ang mga sale ni Duterte mula 2022 hanggang 2025, umabot lang ito na humigit kumulang 336 million pesos. Binigyan din ni Escudero na kahit ipagpalagay na walang ginastos mula sa lahat ng assets ng Vice Presidente at lahat ng ito ay nakadeposito sa mga bangko ay hindi pa rin anya aabot ng 424 million pesos ang halaga. Tinanong niya si Benaventura kung ano ang posibleng magpaliwanag sa natuwang agwat kabilang ang posibilidad na ang pera ay paulit-ulit lang na pumasok at lumabas sa mga account. Pero sinabi ni Benaventura na hindi niya ito maipaliwanag at maaari lang siyang umasa sa mga record na iniharap sa korte. Muling kunestyon ng presiding officer kung paano umabot ng 424 million pesos ang transactions mula 2022 hanggang 2025 ngayong 350,000 pesos lang kada buwan ang sweldo ng Vice Presidente. Muling sagot ni Benaventura, hindi niya ito maipaliwanag. Pinaharap din ni Escudero ang mas malaking agwat sa kabuang panahon mula 2007 hanggang 2025. Ayon sa presiding officer, umabot ng 4.4 billion pesos ang combined transactions sa mag-asawa habang humigit kumulang 840 million pesos lang ng pinagsamang halaga ng kanilang sale-in sa parehong panahon. Tinanong niya si Benaventura kung paano maaaring umabot sa 4.4 billion pesos ang transactions kung ang pinakamataas na idineklarang net worth ay 98 million pesos noong 2025 at 7 million pesos naman noong 2007. Muli, sinabi ng AMLAC official na hindi niya masasagot o may papaliwanag ang naturang halaga batay sa mga datos sa ng sale-in na inilahad ni Escudero. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mula Senado, maraming salamat, Nympha. Samantala, BIR inilunsad ang taxpayer portal para sa large taxpayers. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ipinatupad na ng Bureau of Internal Revenue ang taxpayer portal para sa large taxpayers na sakop ng Ease of Paying Taxes Act. Sa portal, maaaring tingnan ng taxpayers ang kanilang registration records, status ng tax returns, tax payments at account ledger. Maaari rin sila makatanggap ng tax reminders at iba pang system-generated notifications. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, sakop na rollout ang large taxpayers ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 109-2026. Anya layunin ng portal na gawing mas mabilis, simple at accessible ang mga transaksyon sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, dumako naman tayo sa ilang mga balita sa Mindanao. Mga pribadong guro ng Iligan City Association of Private Elementary and Secondary Schools kaisa ng Iligan City LGU sa pinasiglang pagdiriwang ng World Teachers Day. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon. Gikan
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naging magkahulugan at masiglang pagdiriwang ng World Teachers Day kahapon Oktubre 5 para sa Iligan City Association of Private Elementary and Secondary Schools o ICAPES dahil sa simpleng salo-salo at pamamahagi ng regalo at iba pang aktibidad, nagpasaya sa okasyon idinao sa Lasal Academy Gymnasium, dinaluhan ng Alkalde na Lungsod, Mayor Frederick Shao. Nagpasigla sa okasyon ang sorpresang anunsyo ng Alkalde sa mga pribadong guro ang miyembro ng ICAPES ang 7,000 pesos na kabuang tulong ipamamahagi ngayong taon. 6,000 piso rito ay makukuha sa pamamagitan ng regular na proseso at dagdag na 1,000 pesos ipamamahagi sa buwan ng Disyembre 2026 sa pamamagitan ng Supplemental Budget 2. Ayon kay Mayor Shao, simpleng bagay lamang ito ngunit ginagawa ito ng pamalaang lokal dahil ramdam ang pagsisikap at sakripisyo ng mga guro. Hindi lamang ito matatawag na allowance kundi dito sa Iligan, pinapahalagahan, pinapakinggan at iginagalang ang ating mga guro. Ayon sa Alkalde, kaugnay nito, pinasalamatan ni Mayor Shao ang mga guro, sabay paalaala sa kanila ang iba yung pag-iingat. Muli Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, 20 tourism products at packages bookable na sa Ilocos Region. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mildred.
15: May kabuo ang 20 tourism products at packages na maaari nang i-book ng mga biyahero sa Ilocos Region na ayon sa Department of Tourism Region 1. Ayon kay DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr., bahagi ito ng hakbang ng ahensya na gawing mas accessible sa mga turista ang mga karanasan at produkto sa rehiyon. Kabilang sa mga inisyatiba, ang Mekan at Ramiag o Rediscover Artistry, Nurture Identity and Accelerate Growth na nag-uugnay sa lokal na kultura, pagkain, crafts at community stories sa mga biyahero. Kasabay nito, pinalalawak ng DOT ang market linkages sa South Korea at Thailand

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
7: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Polish businessmen, entrepreneurs are with me. I'm confident that this visit and our discussion will lead to concrete projects and deeper cooperation, bringing greater prosperity, security and mutual understanding to our two countries. Thank you very much, Mr. President, Excellency, for your warm welcome in Manila.
1: Thank you very much, Mr. President.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Okay, inyo pong napakinggan ang opening remarks ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Poland President Karol Nawrocki. Ito po ay sa ginanap na Philippine-Poland bilateral meeting ngayong pong araw na ito sa State Dining Room ng Malacañang Palace. At nabanggit po nila na bukas naman ay magpupulong ang mga pinuno po sa business sector ng dalawang bansa. Okay, kasama po natin ang ating pong engineering team, sina Orly at Marvin. At sa production, siya Isa. Ako po naman inyong lingkod, Grace Velasco. Magandang gabi po sa inyo lahat.
4: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
5: Bagong umaga, bagong liwanag. Araw-araw, bagong pag-asa, bangon, bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan. Bangon, bayang mahal, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Leslie Bocopo.
6: Leslie Bocopo.
4: Live. Balitaan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
6: Leslie Bocopo.
4: Live. Kasama ang Batikang Kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Mas pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
7: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
7: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
13: Oras para sa musika.
12: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories.
1: Light the corners of my
2: Horas para sa musica.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: May problema ka ba? Napagpalang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ng Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario. Pagbati sa lahat ng deboto ng Birhen del Rosario at sa lahat ng nagtataglay ng pangalan niya. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 4.
2: Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar at pagkatapos niya ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad,
3: "Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung paanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad."
2: At sinabi ni Jesus sa kanila,
4: "Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, bigyan mo kami araw-araw ng pagkaing kailangan namin. Patawarin kami sa aming mga sala. Tingnan mo't pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso."
1: Ibinahagi ni Cleric Anjan Mamunta ng Society of St. Paul ang pagninilay. Kapag marami tayong iniisip, minsan nahihirapan tayong manalangin. Hindi natin alam kung ano ang sasabihin. May problema sa bahay, may trabaho o pag-aaral na kailangang tapusin, at may mga bagay na gusto nating mangyari. Kaya minsan ang panalangin natin ay puro hingi. "Lord, tulungan mo ko." O kaya naman, "Lord, sana maging okay na ang lahat." Sa Ebanghelyo, nung tanungin ng mga alagad si Jesus kung paano manalangin, itinuro niya ang isang simpleng panalangin. "Ama namin, hindi kailangan ng mahahabang salita o magagandang linya. Ang mahalaga ay marunong tayong lumapit sa Diyos bilang Ama. Sa Ama namin, nananalangin tayo para sa mga bagay na dala natin araw-araw. Pagkain, kapatawaran sa ating mga pagkakamali at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Pwede nating dalhin sa Diyos ang buong buhay natin, hindi lang ang malalaki nating problema, kundi pati ang maliliit na bagay na bumabagabag sa atin. Sa dami ng ating hinihingi araw-araw, hindi ba't kapansin-pansin nakasama rito ang kapatawaran? Humihingi tayo ng tawad sa Diyos habang tinuturuan din tayong magpatawad sa iba. Hindi ito laging madali, pero dito nagsisimula ang pagbabago ng ating puso. Mga kapatid, baka ngayon marami kang iniisip at hindi mo alam kung saan magsisimula. Baka sapat lang sabihin, Ama namin. Sa simpleng panalangin na ito, naaalala nating may Diyos na nakikinig, nagmamahal, at hindi tayo nag-iisa. Manalangin tayo, Panginoon, turuan mo kaming lumapit sa iyo ng may tiwala. Sa sayaman o hirap, tulungan mo kaming manatiling malapit sa iyo. Amen.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaaring niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang PAK Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAK Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
10: Balita, balita, balita.
9: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
11: Pangulong Marcos na inaprubahan ng simula ang libreng sakay.
9: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
6: Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko.
9: Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko 738 AM.
12: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Zona Buong Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan niyo po kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Miyerkules,
6: Ronda,
12: October 7, 2026.
6: Ronda.
12: Ayan po, ha? Maganda morning sa ating mga Zucan listeners all over the Philippines, all over the world. Maganda morning po sa mga papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho. At syempre, ha? Maganda morning din mga brad doon sa papauwi pa lang sa kanilang mga trabaho o opisina. O dili naman kayo ipauwi mula sa kanilang mga biyahe, ha? Magandang morning mula po sa amin dito sa Pilipinas. Saan man sulo kayo ng Pilipinas, nanonood. Saan man panig kayo ng mundo narariyan mga brad, ha? Siyempre, sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
6: Headlines.
12: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pangangalaga po sa mental health, ipinapaalala ng Philippine Mental Health Association ngayong Mental Health Awareness Month. DepEd, Department of Health, PhilHealth at DILG nagtulungan para po sa pagtatag ng Yaman sa Kalusugan Program o yung YAKAP School Health and Protection Program. TESDA at San Miguel Corporation o SMC pinalakas ang partnership para magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Mapanganib ng pagmaniobra naman ng Chinese fighter jets sa PAF aircraft o Philippine Air Force aircraft sa Baho de Masinloc, idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs. At impeachment court spokesperson nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Alas 4:14 po na nagmamadaling umaga mga brand. Hinimok ng Philippine Mental Health Association Incorporated o PMHA ang publiko na gawing maagap at iba yung pag-iingat sa pangalaga po sa sarili. Ito ang tinuran ng grupo bilang paggunita sa National Mental Health Month ngayong Oktubre. Ayon sa PMHA, malaki ang epekto sa mental health ang mga pang-araw-araw na hamong kinakaharap ng bawat isa, gaya ng mahabang oras ng pagkababad sa trapiko, pagtaas ng presyo ng langis at iba pang mga bilihin. Gayun din ang lumalaking pressure gaya po sa eskwelahan, trabaho, gayun din sa lipunang ating ginagalawan. Batay po sa datos ng Philippine Statistics Authority, nakapagtala sila ng 354 cases ng self-harm, habang 100 mahigit naman ang kaso ang naitala ng National Capital Region Police Office o NCRPO mula January 1 hanggang March 23, mga pad. Triple ito kumpara sa 33 kaso na naitala naman sa kaparehong panahon noong isang taon, kasabay na rin ang mga ulat ng karahasan sa mga paaralan at kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Dr. Jason Ligot, Public Relations Officer ng PMHA, hindi basta-basta ang usapin ng mental health at dapat ito'y bigyan ng iba yung atensyon at pagtugon. Kailangan niya ng wakasan ang paniniwala ng mental health condition ay isang bagay na dapat

kailangan anyang wakasan ang paniniwala ng mental health condition ay isang bagay dapat na ikahiya o itago dahil dapat itong tinatapatan ng tamang pagtugon gaya ng pakikinig at panghikayat na dapat harapin. Ito na ang may tapang at dignidad. Alas 4:17 ng umaga mga brother. Para lang po sa kaalaman ng lahat ha, ang mental health month ay pinagdiriwan po tuwing Oktubre upang itagoid ang kamalayan tungkol sa mental health, bawasan ang stigma at diskriminasyon at ikayatin ng mga Pinoy na pangalagaan ang kailang kalusugan pangkaisipan. Ito ay tinakda po sa pamamagitan po ng Proclamation No. 452, Series of 1997, dineklara o nagdideklara ng buwan ng Oktubre bilang National Mental Health Month sa Pilipinas. Kaugnay nito, ipinatupad naman ang Republic Act No. 110336 o Philippine Mental Health Act of 2018 na nagtatatag ng pambansang pulisiya para sa mental health at naglalayong tiyakin ang akses sa mga serbisyong pangkalusugan sa pag-iisip, protektahan ng mga karapatan ng mga taong may mental health condition at palakasin ang mental health promotion, education at mga programa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Pilipinas. 4:18 in the morning mga brada, lumagda ang Department of Education o DepEd, Department of Health o DOH, PhilHealth at Department of Interior and Local Government o DILG sa isang joint memorandum circular para naman sa pagtatatag ng Yaman ng Kalusugan Program o yung YAKAP School Health and Protection Program. Sa pinangunahan po ang seremonya ng paglagda ni na Education Secretary Sunny Angara, DILG Secretary John Vicrimulya, Health Secretary Edwin Mercado at PhilHealth Acting President CEO Beverly Ho. Layunin ng programa na palakasin ang mga hakbang para sa kalusugan at proteksyon ng mga mag-aaral sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan. Sa pamamagitan po ng YAKAP, inaasahang mapagtitibay ang koordinasyon ng DepEd, DOH, PhilHealth at DILG sa paghatid ng mga serbisyong pangkalusugan at mga mekanismo ng proteksyon para po sa mga mag-aaral. Samantala, naniniwala naman ang Department of Health o DOH na ang malusog na mag-aaral ay magiging matagumpay o sa hinaharap. Kaugnay nito, lumagda ang DOH, PhilHealth, DepEd,

0: Sa ibang kaugnay na programa ng Yakap, mga Brad, pinalawak naman ng PhilHealth at Bureau of Jail Management and Penology ang serbisyong pangkalusutan para sa mga persons deprived of liberty. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, irerehistro ang mga PDL sa National Health Insurance Program para maging kwalipikado sa mga benepisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang libreng konsultasyon, laboratory test, x-ray at mga pangunahing gamot sa pamamagitan po ng PhilHealth Yakap Program at Alaga Ka Activities. Nilagdaan din ng dalawang ahensya ang data sharing agreement para sa proteksyon ng personal na impormasyon ng mga PDL alinsunod sa Data Privacy Act. Pinangunahan naman ni PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho at BJMP Chief Jail Director Efren Emenyo ang paglagda sa mga kasunduan. Alas 4:20 ng umaga, mga Brad, pinagtibay naman o pinagtibay muli ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pamumuno ni Secretary Kiko Benitez at San Miguel Corporation o SMC sa pamumuno ni Chairman at CEO Ramon Ang ang kanilang kasunduan para sa skills training, certification, industry exposure, and employment opportunities. Sa ilalim po ng bagong kasunduan, palalawakin ang mga programa sa training assessment at certification, industry learning, at employment referral. Sa naunang partnership, mahigit 500 benepisyaryo ang nakapagtapos ng construction-related training, habang halos 300 ang nakahanap ng trabaho, layunin ng TESDA at SMC na mas marami pang Pilipino ang mabigyan ng kasanayan, karanasan at oportunidad para magkaroon ng disenteng trabaho at mas maayos na kabuhayan. Alas 4:21 po ng umaga, mga Brad, kinilala naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga finalists ng 2026 Tagasanay Awards bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Teachers Day. Isinagawa ang pagkilala sa mga finalists sa regular na flag raising ceremony ng ahensya kung saan binigyan pugay ang dedikasyon, kadalubhasaan at malasakit ng mga trainers at instructor ng TESDA. Layunin ng Tagasanay Awards na kilalanin ang mga mahalagang ambag ng mga Pinoy na tagapagsanay sa paghuhubog ng kaalaman at kasanayan ng mga Pinoy sa pamamagitan ng kanilang paggagabay at pagtuturo na katulong sa mga paglinang ng mga manggagawang may sapat na kakayahan, kumpiyansa sa sarili at kahanda makipagsabayan sa pandaigdigang pamantayan. Nagpaabot naman ng pasalamat ang TESDA sa lahat ng finalists dahil sa kanilang patuloy na paglilingkod at dedikasyon sa paghubog sa mga Pilipinong nagsisikap na makamit ang mas magandang kinabukasan. Ang kanilang husay, malasakit at dedikasyon ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga Pinoy o sa mga Pilipinong pinapaunlad ang kanilang mga kasanayan at naghahangad ng mas maraming oportunidad. Alas 4:22 ng umaga, mga Brad, idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs o DFA ang mapanganib na pagmaneobra ng mga Chinese fighter jets sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Baho de Masinloc nitong Sabado. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isumitin na nila ang mga kaukulang dokumento at detalye ng insidente sa DFA para sa nararapat na diplomatic actions. Nabatid na nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight ang C-28 o C-208 aircraft ng Philippine Air Force, kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver ang isang J-16 fighter jet ng China nang lumapit ito ng nasa 100 meters. Dumaan pa raw ito sa harapan ng aircraft ng Pilipinas para ilagay ito sa jet watch at tamaan ng turbulence. Dalawang J-16 military aircraft naman ang sangkot sa insidente nang posible na nagmula sa Hainan, China. Tinawag ni Trinidad na mapanganib at unprofessional ang naturang aksyon, pero hindi anya natinag ang mga piloto at ligtas na silang nakabalik sa base matapos ang misyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy itong kikilos ng profesional at alinsunod sa batas at sa rules of engagement. Alas 4:23 po na nagmamadaling umaga, mga Brad. Balitang impeachment naman tayo. Nilinaw, mga Brad, ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol na ang December 16 na una niyang binanggit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lamang at hindi deadline itinakda ng korte. Ayon kay Tongol, nakabatay ang naturang petsa sa administrative at logistical calculation, kabilang ang bilang ng mga testigong nakasaad sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ng Senate President Sherwin Gatchalian at ng presiding officer. Binigyan din ni Tongol na maaring lumampas sa December 16 ang paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaari rin naman anyang matapos ng mas maaga kung magkakaroon naman ng dagdag na stipulation ang mga partido. May mga testigong iuurong o may mga artikulong babawiin ang House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tongol sa mga senator judges sa kabila ng mga batikos na umano'y paulit-ulit niyang pagkakamali sa kanyang mga pahayaga. Ito ay matapos siyang sitahin ni Senator Judge Raffy Tulfo sa open court dahil sa naunan niyang pahayag na tila nagtatakda na posibleng pagtatapos ng impeachment trial ni Vice President Sara. Sinabi ni Tulfo na dapat admonish si Tongol dahil sa naturang pahayag. Ayon naman kay Tongol, tinatanggap niya ang mga puna ng mga senator judges at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng impeachment court. Alas 4:25 po ng umaga, iginiit ni Senator Judge Kiko Pangilinan na ang pagiging confidential ng mga record ng Anti-Money Laundering Council o AMLA ay hindi nangangahulugang bawal na itong gamitin sa mga organisadong proseso ng ahensya. Sa day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Pangilinan si AMLA Secretary at Executive Director Attorney Ronel Buenaventura kung nagsusumite o nagsumite ang AMLA ng mga record sa Court of Appeals bilang suporta sa mga kahilingan itong mag-issue ng freeze order. Kinumpirma ito ni Buenaventura at sinabing ginagamit ng korte ang mga record bilang basihan sa pag-issue o hindi pag-issue ng freeze order. Ayon kay Buenaventura, kung ituturing na absolute ang confidentiality ng AMLAC records at hindi maaring ibunyag o gamitin ng otorisadong proseso, hindi makakapagsampa ng mga kaso ang AMLAC dahil mawawalan ito ng supporting documents. Dito sinabi ni Pangilinan na ang absolute confidentiality ay tumutukoy at applicable lang sa unauthorized disclosures at hindi sa mga otorisadong pagbabahagi ng pinapayagan o na pinapayagan ng batas, rules at guidelines. Binigyan din niya na maging ang pagsusumite ng dokumento ng AMLAC para suportahan ang budget request nito ay maapektuhan kung hindi maaring gamitin ang mga records sa otorisadong proseso. Kinusyo naman mga brad ni Senator Judge Risa Ontiveros ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung sinusuri nito ang mga Chinese companies na nagpapadala sa tinatayang 319 million sa Calle 88. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Calle 88 ay Chinese state-owned enterprises, kabilang ang China National Township Enterprises at Beijing Zhenwei Fang Food Company. Ayon kay Ontiveros, lumalabas sa open source research ng kanyang opisina na may mga ugnayan ang mga kumpanyang ito sa Chinese government at Chinese Communist Party organizations. Itinanong ni Ontiveros kay AMLAC Secretary at Executive Director Attorney Ronel Buenaventura kung kabilang sa tinitingnan ng AMLAC ang ganitong mga linkage, ngunit di na ito sinagot ng tanong dahil limitado na anya sa mga record na saklaw ng subpoena ang kanyang inilalahad sa impeachment court. Nang tanungin kung ituturing niyang dapat ikabahala ang gayetong mga transaksyon, sinabi ni Ventura na kailangan muna niyang reviewin ang mga impormasyon na inilahad ni Ontiveros. Nauna rito, lumitaw sa AMLAC report na may covered at suspicious transaction reports kaugnay ng 319 million na pumasok sa Cali 88 mula po sa China. 4:28 in the morning. Dako naman tayo mga brad sa usapin ng El Nino. Inaasa magiging operational ngayong taon ang 6 water treatment plants para man sa karagdagang malinis na tubig para po sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, bahagi ito ng paghahanda ng pamamagitan o ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino at sa pagbuo ng mga iba pang pagkukuhanan ng tubig bukod po sa Angat Dama. Tatlo sa mga bagong planta ay nasa Cavite, habang tig-isa naman sa Pasay, Antipolo at silangang bahagi ng Laguna Lake. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 water treatment plants mula po sa Laguna Lake na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon naman sa MWSS, umabot naman sa pinakamababang elevation ngayong taon ang Angat Dam mula noong maitayo ito noong 1967. Gayun man, naiwasan ang pagkakaantala ng supply kahit mababa ang level sa 150 meters. Nagsimula naman ang bakuna eskwela sa Department of Health, Department of Education. Layo nito na mabigyan ng proteksyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga paaralan laban sa mga sakit na maagapan sa tulong ng bakuna tulad ng panglaban sa measles, rebulla. diphtheria at human papilloma virus at bakuna ay para sa mga mag-aaral na kabilang sa mga itinakdang baitang alinsunod sa mga inirekomendang bakuna. Para sa grade 1 at grade 7, measles, rubella, tetanus, diphtheria. Para naman sa grade 4 at grade 5 na babae, kailangang magbakuna ng human papilloma virus o yung HPV. Alas 4:30 na po ng umaga, nagbabala naman ang Department of Foreign Affairs sa DFA sa mga Pilipinong nagnanais bumiyahe sa ilang lugar sa Africa at Middle East na patuloy na nararanas ng kaguluhan sa banta at banta po ng seguridad. Kabilang dito ang Northern Ethiopia, partikular sa Tigray, Amhara, Afar at Benishangul Gumuz, na tiling magulo ang pagbabago-bago ng sitwasyon sa seguridad sa mga nasabing lugar. Nagbabala rin ang DFA sa pagpunta ng sa North Kivu, South Kivu at Ituri sa Democratic Republic of the Congo dahil sa patuloy na armadong labanan at paglikas ng mga sibilyan. Samantala, kasama rin sa mga lugar na patuloy na kararanas ng matinding kaguluhan ang Sudan at Yemen. Sa Sudan, nagpapatuloy ang laban ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces na tili ring mataas ang banta sa Yemen dahil sa mga armadong sagupaan, missile at drone attacks at iba pang insidente. Sa Syria naman, nagpapatuloy ang armadong sagupaan, terorismo, kidnapping, criminal violence at iba pang banta sa seguridad. Pinapayuhan ng mga Pinoy na maging maingat at suriin ang mga travel advisory ng DFA bago bumiyahe sa mga nabanggit na lugar. Alas 4:30 na po ng umaga, magbabalik ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B. Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C. Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
6: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Banda Pilipinas.
0: Alas 4.36 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Pinunani ang Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang kahulugan umano ng kooperasyon at data sharing ng Bureau of Customs o BOC sa investigasyon at pagkasampa ng kaso laban sa mga smugglers. Ayon kay Remulla, nakakaantala sa mga investigasyon ang delayed na pagsumite ng mahalagang impormasyon ng BOC habang nagiging dahilan din umano ang kulang na dokumentasyon para madismiss ang ilang kaso. Nagpulong na niya ang Office of the Ombudsman, BOC at Department of Justice upang tugunan ang problema at palakasin ang kampanya kontra smuggling. Kasabay ito ng seri ng anti-smuggling operations ng BOC, NBI at iba pang law enforcement agencies kung saan ilang tauhan din ng customs ang nasangkot. Noong nakarang buwan, na-discovery ng NBI sa Santa Maria, Bulacan, ang tunay-tuladang frozen chicken meat na nakatakdasa ng sirain ngunit tinangka umanong ibenta ng ilang BOC personnel. Noong Agosto naman, dalawang tauhan ng customs ang nadatnan sa isang warehouse sa Bulacan na umano'y naglalaman ng smuggled cigarettes na nakatakda na ring sirain. Nauna nang nanawagan si Dr. G.V. Ejercito kaya Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na paigtingin ang paglilis ng hanay ng BOC, partikular sa Customs Intelligence and Investigation Service o yung CIIS. Alas 4.38 ng umaga. Pakiangat naman, madam, ang reports natin. Suporta at fuel subsidies ng pamahalaan para po sa transport sector maaasahan hanggat patuloy ang epekto ng global oil crisis. Ramon de Sabaltangayang, Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Siniguro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang masusing pagmomonitor ng pamahalaan sa paggalaw ng presyo ng langis sa merkado dulot ng epekto ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Anya, posibleng magtagal pa ng ilang buwan ang taas-babang presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado. Gayunman, nakahanda pa rin umanong umaga matagapay ang pamahalaan sa public transportation sector na lubhang tinatamaan kapag sumisipa ang presyo ng krudo. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Garin na patuloy ang paggulong ng Uplift Framework, isang whole of government response program alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matulungan ang mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na umaaray sa mataas na presyo ng petroleum products. Nakapaloob sa Uplift ang pamamahagi ng ayuda, service contracting at ang fuel discount subsidy para sa mga kwalipikadong PUV na nagkakahalaga ng 12 pesos kada litro. Narito ang kanyang pahayag sa ginanap na media briefing na bahagi ng 2026 ASEAN Energy Business Forum nitong Martes sa Pasay City. Samantala, sisimulan ngayong araw ang 44th ASEAN Energy Ministers Meeting kung saan kasama sa agenda ang pagtugon ng rehiyon sa global oil crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:40 ng umaga, mga natatanging senior citizens, kinilala sa 3rd Gawad Parangal. Ramonda sa Baltangyan, Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Binigyan kugay ang mga natatanging senior citizens sa 3rd Gawad Parangal for exemplary senior citizens na ginanap sa Quezon City. Bahagi ito ng pagunita ng Elderly Filipino Week 2026 na kumikilala sa mga nakatatandang nagpakita ng natatanging pamumuno, serbisyo at ambag sa kanilang komunidad. Kasabay nito ang unang Outstanding Apo ni Lolo at Lola Award para naman sa mga apo na naging huwaran sa pagmamahal, paggalang at pagmamalasakit sa kanilang mga lolo at lola. Pinangunahan ng programa ni Senior Citizens Party Representative Rodolfo Ompong Ordanes. At sa kanyang talumpati, binigyan din ito ang patuloy na pagsusulong ng mga batas at programa na tutugon sa pangangailangan at karapatan ng mga senior citizen. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:41 po ng umaga, tatlong rainwater impounding facilities itatayo sa Maynila para matugunan ang mga pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Ramonda sa Baltangayan, Dayan Leal.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pagtatayo ng tatlong rainwater impounding facility sa lungsod. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, layo ng proyekto na maibsan ang pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Nagpasalamat naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa MMDA sa solusyong inilatang nito para sa lungsod. Itatayo ang mga pasilidad sa Raa Sulaiman Park, Remedios Circle at ASEAN Garden sa loob ng CCP Complex malapit sa Vito Cruz Drainage Main Outfall. Natukoy ang mga lugar matapos ang technical study na nagpapakitang madalas itong bahain. Pansamantalang iimbak ng mga pasilidad ng sobrang tubig ulan tuwing malakas ang buhos ng ulan para mabawasan ang bigat sa mga drainage system at ang posibleng pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Maaari ding ikonekta mga pasilidad sa mga water concessionaire para magamit ang naipong tubig ulan. Target namang makumpleto ang tatlong pasilidad sa June 30, 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:42 ng umaga, mga brad. Pagpapaigting naman ang seguridad sa Basilan, ipinagutos ng Defense Chief kasunod ng ipinapananambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo. Romonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inatasan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Armed Forces of the Philippines gayon din ang iba pang mga law enforcement agencies na paigtingin ang mga ibigay natutupad na seguridad at pag-isahin na ang hakbang kontra krimen at illegal na droga. Ito ay ayon sa kanihim ay matapos sa nangyaring pananambang sa military convoy sa Tipo-Tipo Basilan na kamakalawa na kinasugat at nang hindi bababa sa 10 sundalo. Ginawa ng kanihim ang pahayag kasunod na rin na kanyang pagbisita sa mga sundalo sa Army's 1101st Infantry Brigade Headquarters sa Camp Louisbel II sa Isabela City sa Basilan kahapon. Una rito ay nagsagawa ng security briefing ang kanihim kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete, Gayun din ang liderato ng 11th Infantry Division ng Philippine Army at Western Mindanao Command. Maikpit din ang atas si Teodoro sa mga sundalo at iba pang tagapagpatupad ng batas na dapat nakaangkla ang kanilang latag ng seguridad sa mga itinatakda ng prosesong pangkapayapaan sa Bangsa Moro sa panahong ito ng decommissioning. Una rito, sinabi ng Philippine National Police na mayroon na silang person of interest sa insidente dahil may warrant of arrest ang mag-asawang kabilang sa mga nasa likod ng pananambang. Matapos ito, ay personal na binisita ng kalihim ang kasama ang liderato ng AFP ang mga sugatang sundalo sa pananambang at ginawaran ng mga ito na medalya ng sugatang magiting. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4.44, Pangasinan Economy, lumago naman sa 4.3%. May report si Mildred Kokya.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Forestry and fishing sector. Tumaas naman ng 3.9% ang per capita GDP ng lalawigan mula 121,837 pesos noong 2024 naging 126,562 pesos noong 2025. Ayon sa PSA, mahalaga ang datos sa pagpaplano at pagtukoy ng mga sektor na nangangailangan ng prioridad sa infrastruktura, serbisyo publiko, kabuhayan, trabaho at pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Pilipinas.
2: Alas 4:45 na po ng umaga, mga brad. Ito ha, mayroong ibinahagi. May ibinahagi, ikinuwento sa akin itong ating kaibigang abogado. Oo, huwag na natin pangalanan. Ito po ay patungkol doon sa Bakbakang Lacson Cayetano. Ayan ha. Familiar ba kayo doon? Ito po yung may kaugnayan diyan sa alitan po, di ho ba? Diyan sa Senado ni Minority Leader o Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senate Pro Tempore Ping Lacson. Mm-hmm. Ito po eh sinasabi na posible pong nilalabag umano ni Senator Ping Lacson ang provision ng confidentiality rule ng Office of the Ombudsman dahil sa patuloy nitong pampublikong pagpapalabas ng mga pahayag at pag-akusa laban kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kahit formal na nitong naisampa ang mga dokumento sa nasabing constitutional body at nagsasagawa na ng preliminary investigation. May bawal palang ganun, ano? Naglabas daw kasi itong si Senator Lacson ng sa kanyang social media accounts ng isang 25-second video snippet mula sa ginagawang joint field inspection ng Office of the Ombudsman, Philippine Reclamation Authority at Land Registration Authority o LRA kasamang DPWH sa Taguig Lake Shore na malinaw na paglabag sa confidentiality rule daw ng ombudsman. Pwede pala yun, no? Pag naglabas ka lang pala ng ongoing investigation. Pwede pa lang hindi, baka naman ano, baka naman posible. Siyempre lahat naman 'yan ay posible. Eh ang tanong ay totoo nga bang lumabag? Posible. Ayon po dito sa aking tropang abogado, ipinapaalala ng mga legal practitioner na ito na sa ilalim po ng Republic Act number 6770 o yung The Ombudsman Act of 1989 at mga alituntunin sa investigasyon ng ombudsman tulad ng Administrative Order number 1 series of 2026 sa ilalim ng Rule number 4 section 5 ang anumang fact-finding investigation testimonies ng saksi at sinumang isinumiting ebidensya ay tituring na strictly confidential. Eh baka meron naman, imposible naman siguro hindi alam si Lacson to. Pero tingnan natin ha. Posible naman kasing ibang intention, di ho ba? Hindi naman talaga ibunyag, kundi ipakita lang. Pero tingnan natin. Isinasaad kasi dito raw sa legal framework na ito, ang probisyong ito ay nag-aatas sa napanatilihing pribado ang mga detalye ng investigasyon habang gumugulong opisyal na pag-usuri ng constitutional body. Ay ganon. Binigyan din daw mga brad ha ng mga legal expert na may tatlong pangunahing dahilan ang pagpatupad ng patakarang ito sa ilalim po ng batas. Una ay proteksyon laban sa trial by publicity. Layunin itong ipigilan ang paggamit sa media o social media upang ma-impluensya sa pampublikong opinyon habang wala pang opisyal na resolusyon ang investigador ng ombudsman. Tiyakin ang integridad ng ebidensya upang hindi ma-impluensya ng mga saksi at hindi mapangunahan o mabago ang mga documentary at physical evidences. At tiyakin ang karapatan na sa due process. Pinoprotektahan ito ang karapatan at reputasyon ng sino mang iniimbestigahan laban sa premature exposure at unfair public judgment habang wala pang opisyal na hatol. Dahil formal nang nagsumiting nga itong si Senador Ping ng mga dokumento sa Office of the Ombudsman na dinadawit si Cayetano at ang pamahalang lokal ng Taguig sa sinasabing mga irregularidad, binigyan din ng mga legal observers, mga brad, at yung mga abogadong tropa natin na sakop na ito ng strict confidentiality protocols at investigasyon ng nasabing tanggapan. Dahil dito, patuloy daw na sa pagpapakalat itong si Senador Ping Lacson ng mga pinagputol-putol na inspection videos sa mga pampublikong pag-ako sa social media ay tuturing na usaping makasariling o nakakasirang puri sa formal na proseso ng batas. Ayon sa mga, di ba sa ano, may ganyan yata, no? Sa subjudice yata ang tawag dyan pag sa korte naman. Pag sa mga legal courts, di ba?

0: huwag mong pag-usapan sa publiko o magkaiba ba yun? Kaya minsan gusto ko mag-abogado. Ayon pa nga dito sa ating mga tropa, mga brad na legal practitioners, ha? Ang pagkasa publiko ng investigasyon sa pamagitan po ng social media ay pagpasa ng hatol sa publiko sa halip na ipaubaya ang pagpapasya sa ombudsman ay hayagang sumasalungat sa layunin ng batas na mapanatili ang patas, malinis at may kredibilidad na investigasyon. Ang sigalot daw sa pagitan po ng dalawang senador. Ito na yung pinagmulan. Nang ihayag po ni Senator Lacson ang kanyang mga natuklasan ukol naman sa umano'y 32 ghost flood control at slow protection projects sa lungsod ng Taguig na nagkakahalag po ng bilyong-bilyong piso. Gayun din ang sinasabing illegal na pagtambak sa humigit kumulang 170 hectares sa Laguna Lake sa pamagitan po ng kanyang mga pagsisiwalat. Iginawit din ni Lacson ang pamilya ni Senador Cayetano at ang pamahalang lokal ng Taguig. Ay diyan po nagsimula yan. Pero sa kabilang araw po ng mga akusasyong ito, mari namang itinanggi ng kabilang panig, syempre. Natural yan, di magbabakbakan yan kung di tinanggi, di ba? Itinanggi po ng pamahalang lungsod ng Taguig at ng kampo ni Senador Cayetano ang mga alegasyon matapos lumabas sa mga formal na pagdinig sa Senado ng DPWH at iba pang national agencies at hindi ang Taguig LGU ang formal na proponent ng mga infrastructure at reclamation project sa kahabaan ng Lake Shore. Ay, dito pag ganyan. Diba sa Senate impeachment din, no? Bawal yung pag-usapan yung mga iniimbestigahan. Eto, tignan natin kung sakop eh, kasi baka mamaya naman merong alam na provision etong si Senador Ping Lacson na pwede yung ginawa niya. Or baka mamaya hindi naman siya naabisuhan ng kanyang mga abogado. Pero tignan natin kasi ang ending, ang magiging hatol dito mga brad, yung ombudsman. Eh, syempre, mapapansin ng ombudsman yan. Imposibleng hindi, di ba? So, tignan natin kung kikilos ba ang ombudsman hinggil sa sinasabing paglabag sa confidentiality rule ng naturang opisina. Alas 4.52, higit 6,000 mag-aaral naman sa Pangasinan. Nakikinabang sa BBM Scholarship Program. May report si Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 6,655 na mag-aaral sa Pangasinan ang nakinabang sa bawat barangay makikinabang o BBM Scholarship Program. Ito ay ayon sa pagbabahagi ni Undersecretary Facundo Palafox IV ng Office of the Executive Secretary sa kanyang talumpati sa Calasau, Pangasinan. Aniya, bahagi ang BBM Scholarship Program ng Socio-Civic Project Funds na naglalaan ng kabuuan at tig 200,000 pesos sa bawat barangay. Sa nabanggit na pondo, 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 kwalipikadong scholar sa bawat barangay, habang ang natitirang 100,000 pesos ay maaaring gamitin para sa mga proyekto ng pamahalaang barangay. Sinabi ni Palafox na ang paglalaan ng pondo para sa mga scholar ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa edukasyon. Binigyang din ng opisyal na bahagi ang programa ng direksyon ng administrasyon na mas mailapit at higit na maipadama sa mga komunidad ang serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang direktang nakatutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, The Book.
0: Hey, Alas 4.54 ng umaga. Dalawang libo mahigit na kaso ng dengue, dalawa na ang patay. Naitala po yan sa Ilocos Norte. Samanta sa balitang yan, Rani Dorilag.
3: Radyo Pilipinas. Report. Umabot na sa 2,136 ang kaso ng dengue at dalawa ang patay sa Ilocos Norte. Ito ay base sa datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office mula sa Morbidity Week 1 hanggang Morbidity Week 38. Ayon kay PHO Head Dr. Rickson Balalio, ang dalawang namatay ay mula sa bayan ng Solsona at bayan ng Nueva Era. Sinabi ni Dr. Balalio na mahigpit ang koordinasyon ng PHO sa Department of Health, City at Municipal Health Offices, mga ospital, paaralan at barangay para sa mga hakbang kontra dengue. Base sa datos, pinakamaraming kaso ng dengue sa Lawag City na umabot sa 249. Sumunod ang bayan ng Dingras na may 214 na kaso, habang pangatlo sa pinakamarami ang bayan ng Pidig na may 195 na kaso. Tanging ang bayan ng Adams ang walang naitalang kaso ng dengue, dagdag ni Dr. Balalio, na mayroon ng mga naibigay na dengue rapid test kits, disease surveillance, mga kagamitan para sa vector control at pagtatatag ng mga dengue fast lane sa mga ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:55 ng umaga, mga Brad, Cebu kay Governor Hoffer. Nagsagawa naman ng inspeksyon sa mga proyektong ipinatutupad o ipinapatupad ng pamahalaan panlalawigan sa iba't ibang munisipyo ng probinsya. Ramon sa balitang yan, Lesti Cubon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagsagawa si Governor Dolcen K. Hoffer ng serye ng pag-inspeksyon sa mga proyekto sa mga munisipalidad ng Mabuhay, Talusan, Olutanga, Alicia, Siay at Ipil na muling nagpapatibay sa kanyang pangako sa pagtiyak na mga pamantayan sa kalidad na papanahong pagpapatupad at epektibong paghatid ng mga mahalagang proyektong panlalawigan. Kasama niya sa isinagawang inspeksyon sina Provincial Administrator Attorney Christian J. Milena, Engineer Christopher Lazo, Provincial Engineer ng Lalawigan, at Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga, Sibugay PNP, na nagpapakita ng nagkakaisang layunin para sa pagpapaunlad ng infrastruktura, kaligtasang pampubliko, kapayapaan at mabuting pamamahala. Inihayag ni Governor Hoffer mula sa mga komunidad sa isla ng Olutanga hanggang sa mainland ng probinsya, ang bawat proyekto ay kumakatawan sa isang hakbang patungo sa mas maunlad, ligtas at matatag na Zamboanga, Sibugay. Anya, dahil ang tunay na pagunlad ay hindi lamang nakikita sa mga natapos na proyekto, ito ay nararamdaman sa buhay ng bawat Sibugay noon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Ronda, Pilipinas.
5: Ang tunay na Pasko ay tayo.
0: Ronda, alas 4:57 na po ng umaga, mga brand. Time to say goodbye. Maraming salamat po sa lalo nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At si baba naman para sa pagsubok sa buhay. 79 days na lang, mga Brad, ha? Pasko na. Lawrence Tanhoko, adios.
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
7: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Kung sino pa yung maliit na hindi makakapagpalaot, eh sila ngayon ang hindi na rin makapag-ngisda dahil ubos na, inuubos na ng commercial fishing vessels na pumapasok dito sa municipal waters. Dahil sa laki ng mga vessels, nasisira yung coral formations, coral reef formations. Eh yun ang spawning ground ng isda. Kapag nasira yun, apektado yung fish, yung yield, yung fish population sa mga nasabing lugar.
16: The 15-kilometer rule is not arbitrary. Nilagay po yan kasi yan ang layo na ligtas na marating ng ating mga mangisda. Inaagawan pa sila ng mga gulayat ng mga commercial fishing vessels na ito. This encroachment leads to smaller catch for our poor fisher folks. Kaya naman, kahit malayo at delikado, lumalayo po sila upang makahuli lang at makapag-uwi ng kita sa kanilang mga pamilya. I'm comforted by the fact that the Chair for Committee on Agriculture, Honorable Senator Kiko Pangilinan, has a true heart for our farmers and fisher folks, and that he will look into this concern. For that, I salute him.
15: Malaking problema yung overfishing. But last year, 2024 to 2025, bumagsak ang output ng small fisher folk. Habang umangat naman yung output ng commercial fishers. Ika nga eh, yung mahirap lalong humihirap habang yung mayaman lalong yumayaman.
17: Kita mo yung ilaw na yan, yan ay commercial fishing vessel. So, yan ay kumpanya ng Mercedad.
15: During our committee hearing, the fisher folk organizations presented to us a video of paano pumapasok dito sa Batangas Bay. Paano pumapasok yung mga malaking commercial fishing within the municipal waters. Pinuntahan ng BIFAR, in-expect, kita mo, punong-puno ng isda itong malalaking fishing vessel na ito. Nasa video. With the permission of Senator Raffy Tulfo, we would like to have his privilege speech referred to the Committee on Agriculture so we can conduct a follow-up hearing. And this time, we will call on the owners of the commercial fishing vessel Merkidar and other commercial fishing vessels owners.
18: Ako po si Jirinda Kiambaw Adarayan. Ako po ay chairman ng Bangus Flycatcher Association. Sa Bangus Flycatcher Association po, kami ay may 75 na miyembro at ang aming pinagkakataan po ay ang pagpapry, ang paghuhuli po ng similya ng bangus.
19: Noong panahon po na hindi pa po kami naaabot ni BPAR, talagang mahirap po dahil kadalasan namamatay ang kami ng similya. Tapos po yung batsa po, ang gamit po namin dati ay mga kulay green na batsa, kulay blue na batsa. Tapos pinitinturahan po namin siya para puti po. Yun din po yung isang nagiging dahilan kaya hindi namin kaya mag-deliver o mag-produce ng mas maraming similya. Mas mura na kuha nila sa amin dahil hindi po kami nakakapag-deliver ng bulkuhan.

0: 120 to 150,000 po sa isang buwan. Na-improve po yung kabuhayan namin, na-improve pa po yung pagkatao ng bawat isa sa amin. Malaki po talaga yung naging pagbabago mula sa kaisipan hanggang sa pangkabuhayan po.
1: Pak BBM to, kasi ngayon lang to ginawa after 40 years. Ang utos ng ating Pangulo ay pakinggan ang ating mga farmers at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. At ang usual na complaint, lalo na sa wet season, is hindi daw makatanggap ang NFA ng wet palay. So ito ho yung sagot na.
2: Ito ay building for dryers. Maraming dryer ang lalagay natin doon.
1: Meron ng 36 na ganito na may tapos na, may patapos na, may hinagawa pa. Ito yung sagot sa problema ng ating mga magsasaka at attack BBM to. Kasi ngayon lang ito ginawa after 40 years of walang ginagawa. By June, tapos na. Sa next wet season, ready na ito.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 7 minutos kapitbahay, mga lipaso, ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, araw po ng Miyerkules ngayon. Kapito na po sa buwan ng Oktubre 2026. Gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ko nating mangisda, kila nanay, tatay, kay lolo, kay lola. Siyempre sila po ng pamilang nakatutok sa atin ngayon. Apaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapakinggan sa latunang impilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Television, na 4.3 na Capital FM, nandiyan po ang DWC-SM FPD, Gilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina, the rest of the gang. Siyempre dyan po naman sa may party ho ng Cagayan, ang DWCJ. Good morning naman kay Governor General Ed Aglipay, sir. Kamusta ka na? Magbati rin na rin ho natin kay General Tom Lanchon. Ganun din kay, ay kamusta ka na? Pagaling ka ng todo-todo, ha? Paring Eltab Lando Marquez. Ayun. Ngayon sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin, sa mga ibahagi ng kapuluan. Manang niyo pinagkakabalahan, number 1, number 2, number 3, ay lana na kami pakilam doon. Sa amin kayong aming number 1. At doon sa mga may obligasyon ho naman, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho tayo, ha? Para hindi pumanaw. Igising lang si Mamang Chopper, baka aantok-antok ho yan, delikado ho yan. Mas aksidente ho, lalo na pag may mga kagaya kahapon, di ba? Nung nirescue kahapon na driver ho, na binangga naman ng motor, mang nilalapatan ho ng paunang lunas at nakatutok na ho yung ambulansya dun sa lugar. Saltbukin ba naman ang isang TNVS? Kado inantok yun. Kanya mahinaan, mabagal lang daw ang takbo. Pwede bang mabagal yung takbo? Hanggang yung pintuan ng ambulansya, sira yung harapan ng TNVS. Mahina ba yun? At ingat po sa mga nasa biyahe po natin. At syempre, ingatan din ho natin yung sunog-sunog. Ano ho? Abot mas ilang alarm yung sunog dyan sa may barangay central. Sa may waling-waling ba yun? Mga huyat ang nasa 80 kabahayan at ilang pamilya po yung mga naapektuhan. Dahil sa ngit-ngit at galit ho ng taong bayan, numugoy isang lalaki. Sinasabing illegal daw ho, nagkabito ng linya ng kuryente. Nako, ingat po tayo sa sunog, ano ho? Kamata, may mga pag-ulan din naman sa ilang lugar. Pero yung sunog-sunog talaga kumisan o may eksena po yan. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada si Mamang Chopper, paikalabit lang. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo ngayong araw na ito ng Miyerkules. 7 sa manhu naman ng Oktubre pa rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga balita muna natin at tutok muna tayo sa pag-asa. Ano ho? Bago tayo lalabas ng ating mga tahanan at pupunta sa ating mga pagkakabalahan, importante alam ho natin ang magiging lagi ng ating panahon. Sa ngayon po ay wala pong binabantay ang bagyo o maging LPA, low pressure area. Loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung po araw na ito ng Miyerkules, ano po, Oktubre 7. Opisyal na rin pong dineklara ng PAGASA ang pagtatapos ng panahon po ng habagat, yan po yung Southwest Monsoon. Kasalukuyan ng lumilipat ang bansa patungo pa sa panahon ng amihan. Ang pangunahing sistema ng panahon natin, yung Intertropical Convergence Zone, buong pangunahing nagdadala ng mga pag-ulan sa timog bahagi po ng ating bansa. Ramang northeasterly wind flow, nagsisimula ng magdala ng hanging galing sa hilagang Silangan, at dulong bahagi po naman ng hilagang Luzon. Localized thunderstorm, siya po yung mga panandayang pag-ulan o kidlat sa hapon o sa gabi, dulot po ng mga lokal na init po naman. Samantala, ito po sa Metro Manila, paglalaro ng ating temperatura sa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius po naman. Lang nakataas na gale warning, kaya ligtas yung pumalaot yung ating maliliit na sakyang pandagat. Gamat katamtaman, sinasabing alon po naman, Hilagang Luzon, alam po naman ng northeasterly wind flow. At doon naman sa mga papanik at pupunta po ng Baguio. Ato, kami ingat po tayo pare-pareho. Ano? Ingat lamang sa mga biyahe, sa mga tututok po dyan sa patihon ng Baguio ng car. Pagkamahamog at matindi ho yung zero visibility. Pag-ingatan pa rin po natin. Ano ho? At magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan. Sa mga papasok, sa mga estudyante, sa mga namamasokan, sa privado, sa pampublikong pa, nakatanggapan. Siyempre, overcheck ko tayo pagka wala may iwan sa bahay, ano? Yung mga appliances, hindi kinakailangan, dapat hindi na ho nakasaksak yan. Maiwasan po yung pagkasunog at mga bagay na hindi dapat mangyari. Kami nagtatalo. Ito bago na yung kanyang submeter. Kasi wala daw pinagbago yung kanyang metro. Mataas pa rin. Para dun sa mga ganyan ng concern, ano ho? Ibig sabihin, pagkabago yung submeter o kinabitan kayo ng bago, wala nang pwedeng magyaring magic, ano ho? Nangyayari pa rin. Oh, dapat mga tijak nyo talaga yung linya ng inyong kuryente. Pagkat kahit na kayo meron pong submeter, mga pagkakataon yun, hung magagaling. Kaya pa rin ho nilang mag-tap at kabitan kayo ng illegal do koreksyon. Mataas pa rin. Mataas pa rin. Submeter nga, may nakabit pa rin iba. Naku naman, yung hoya, may pagunayang isemeral ko pag ganyan ho.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tuloy tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Miyerkules sa 7 sa buwan ng Oktubre. Department of Agriculture may hakbang na kontra sa pagtaas ng presyo ng pagkain.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Department of Agriculture pa rin nakatutok na sa cloud seeding operation sa mga lugar na labis na apektado po ng drought condition. Dry spell.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: DAG, tinawagan noon ang practical na solusyon sa food security.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: At National Food Authority, nagbukas pa ng bagong warehouse dyan po naman sa Calapan City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Orasin natin sa buong kabulang kapitbahay, 14 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Simulan natin sa balita sa labas ng ating impilan. Mga biktima po ng sunog sa QC. Ayan ho yung nangyari kahapon, ano ho dyan sa may barangay Central, Waling-Waling. Mga biktima ho ng sunog dyan sa QC, agad inalalayan po naman ng DSWD. Ay detalye ng mga balita dyan, si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Agad na rumesponde ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Central sa Quezon City. Nagsagawa ang DSWD-NCR ng initial coordination pati na rin ng assessment para matukoy ang lawak ng epekto ng insidente. Inaalam din ang pangangailangan ng mga naapektuhang residente. Ayon sa DSWD, batay sa resulta nito, tutukuyin ang angkop na tulong na maaaring maipagkaloob sa mga naapektuhang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang yan lang naman yata yung ito ng sunog kahapon. Ano, yan ay sa may Barangay Central, Quezon City. Po yung mabuto sa ikalamang alarma. Ano ho? At napakalaking sunog po yan na sinasabing tumupok sa 80 kabahayan po sa may Waling-Waling State. Nagsimula yung apoy kapun po ng Martes ng hapon. Diyan ho yung mabilisong kumalat dahil sa mga dikit-dikit ng mga kabahayan. Klaradong fire under control, ago po naman mag alas 4 po ng hapon. At kinuyog naman ang mga galit na residente. Buong isang lalaki huriya na pinaghihinala ang nagtap ng illegal na kuryente ay tinuturong sa hipo ng sunog. Buti naman at nasige po ng mga pulis yung lalaki at dinala sa ospital ayon sa mga natabong sugat po naman. Sinasabi natin yun sa inyo, yung pagtatap-tap-tap-tap na ganyan, delikado ho yan. Check nyo yung mga linya ninyo. Kung tayong kaibigan, may barbershop. Tatayo lang ng barbershop niya, medyo malaki-laki yung kanyang pinuhunan . At ako siya, yung kuryente niya, ubod ng taas. Makapaniwala. Ibo. 5,000 yata yung kuryente niya, isang buwan. Kano pa yung upa niya pa. Natay niya yung aircon, kasi hindi maliit naman, ordinaryong aircon lang gamit niya. Ano ginagamit? Na halos na kuryente, fan na lang, aircon. 5,000 pa rin yung kuryente. At bukat mo, Nagkaroon siya ng sarili pagsasyasa at binidyo niya. Mga nakatap pala, may mga magagaling maglikot. Ano ho? Ibig sabihin, meron kang bagong submitter. Lusot ka na sa wiretapping pa rin. Kaya pa rin gawin ho ng ilang mapanlin lang ho yan. Liingat at nag-double check tayo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang mga detalye ng ating balita, kumikilos na po ang tanggapan ng Department of Agriculture para po mapigilan itong patuloy pong pagtaas ng presyo ng pagkain matapos yung umakyat ang inflation itong nakalipas na buwan ng Setyembre. Ngayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ay good morning, Secretary Laurel. Maglalaan po ang pamahalaan ng 45 bilyong piso para po sa El Nino response. Kung saan, 6.2 bilyong piso po naman ang sinasabing nailamas na. Layunin po nitong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang matinding pagtaas po naman sa presyo nito. Sa ulat po ng Philippine Statistics Authority, umakyat po sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre. Tapos sa 4.6 noong nakalipas na buwan ng Agosto. Malaki naman ang naging ambag ng bigas, gulay, isda, di ba pa ang pangunahing pagkain at pagtaas po naman ng presyo. Samantala, inaasahan po naman ng pag-asa ang Super El Nino mula naman sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang kalahati po ng 2027.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga pinsala, sa pananim, sa kabuhayan, maging sa livestock, malaki na po yung pinsala eh. Ito pa lamang sa El Nino na advance party ng Super El Nino. Inaho yung nawawala at pagkalugi. At more, kasumapit pa ho yung pagdating talaga, Super El Nino na yan. Diba? Yung kasalatan sa pagkain, yung food supply, dapat eh talagang mabantayan ho yan. Ano? Mandala, Dar Secretary Estrella, pinungunahan po naman ang pamamahagi ng halos sa 12,000 titulo ng lupa. Yan po naman sa may Western Visayas. Tutok tayo sa mga detalye. Yan po naman si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Agrara Reform Secretary Conrado Estrella III ang pamahagi ng halos 12,000 titulo ng lupa sa mga beneficyaryo ng agrarian reform sa Western Visayas. Personal na nagtungo ang kalihim sa Iloilo National High School para pangunahan ang ceremonial distribution ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA at Electronic Titles o E-Titles sa mga beneficyaryo mula sa Panay at Guimaras. Ayon sa Department of Agrarian Reform Western Visayas, nasa 11,965 E-Titles ang ipinamahagi sa halos 11,000 agrarian reform beneficiaries na sumasaklaw sa halos 18,600 na hektarya ng lupa sa buong rehiyon. Bukod dito, 166 na CLOA na sumasaklaw sa 210 hektarya ang ipinamahagi naman sa 107 beneficiaryo sa ilalim ng New Lands Initiative. Matapos ang ceremonial distribution, pinangunahan din ni Secretary Estrella ang panunumpa na mahigit 700 chairperson ng Barangay Agrarian Reform Committee o BARC sa Western Visayas. Inaasahang makatutulong ang mga BARC chairperson sa pagpatupad ng DAR sa mga programa nito at sa pagresolba ng mga maliliit na usaping may kaugnayan sa agrarian reform sa kani-kanilang barangay. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Iloilo. Good morning kay dating Congressman Rolex Sumbrigo. Kamusta ka na kong? Kinig ka pa rin ba? Samantala, nagbababoy dyan po naman sa Daragalbay. Inalakas ang kalaman sa biosecurity contra ASF. Dapat lang siguro. Kasi alam niya bang may maaktibo pang kaso ng ASF sa 13 rehiyon? Masaklaw po sa 31 probinsya. Ang danat pitong lungsod. 273 barangay. Ganun pa karami. Ayun ako. May natin ang mga detalye. O si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magbababoy sa Daraga Albay sa Animal Biosecurity upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng African Swine Fever o ASF at iba pang sakit sa baboy. Isinagawa ang Animal Biosecurity Champion Training at Biosecurity Scoring Training sa pakikipagtulungan ng Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture Bicol at lokal na pamahalaan ng Daraga sa suporta ng Resilient Philippines Project ng Pandemic Fund. Ayon sa DA Bicol, kabilang sa mga kalahok ang mga benepisyaryo ng pig dispersal program ng Municipal Agriculture Services Office o MASO. Tinalakay ang wastong paglilinis at pagdidisimpekta, paggamit ng footbath, quarantine ng bagong dating at may sakit na baboy, pagkontrol sa pagpasok ng tao at kagamitan, at agarang pag-uulat ng hinihinalang sakit. Namahagi rin ang Agriculture Organization of the United Nations ng biosecurity kits sa mga kalahok. Itinuro rin ang paggamit ng biosecurity assessment tool upang matukoy ang mga kahinaan sa mga babuyana at mga hakbang para mabawasan ang panganib ng sakit. Binigyang din sa aktibidad na ang tuloy-tuloy na biosecurity ay mahalaga sa pagprotekta sa mga baboy, kabuhayan ng mga magbababoy at industriya ng panghahayupan laban sa ASF. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Base po sa official po ng tala ng BAI, dito po nakalipas na lamang na buwan ho ng Setyembre. Ngayon bang meron pang aktibong kaso ng ASF sa 13 rehiyon? Na sumasaklaw po sa 31 probinsya naman. 107 na pihalungsod at munisipalidad. 293 barangay. Marami pa rin yun. Bilang ho sa mga binabantayang may aktibong kaso po. Benguet, Angasinan, Cagayan, Isabela, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, Romblon, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte at ilang bahagi po ng Mindanao, tulad po ng Agusan del Sur, Surigao del Sur. Pa rin po yung may mga usapin at may problema sa ASF. Ano ho? Pero dagdagan pa natin yung mga tamang impormasyon at huwag nating ipagka-ate yung mga totoong kwento. Sa ganun, pa nating matutukan problema sa ASF. Huwag natin inililihim mo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pantalo ang supply ng dekalidad na inbred rice seed sa Ilocos Region ay para po sa 2027 dry season at wet season. Nagtibay po ng field rice at seed growers cooperatives and associations. I-detail niyan, S. Lumino, Radyo Pilipinas sa Yuga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal lang pinagtibay ng field rice, RCEP seed program at ng mga accredited seed growers, cooperatives and associations sa Region 1. Ang Memorandum of Agreement upang tiyakin sapat di kalidad at napapanahong supply ng certified inbred rice seeds para sa mga magsasaka sa buong Ilocos ngayong 2027 dry season at sa darating na 2027 wet season. Sa ilalim ng kasunduan, ipinabatid sa mga SGCS ang mga itatanim nilang registered inbred rice seeds ngayong 2027 dry season upang magsilbing bahagi ng supply ng certified seeds na ipamamahagi sa mga kapalay sa Region 1 sa 2027 wet season. Kasabay ng paglagda sa MOA, muling ipinaalala sa mga SGCA sa ang kanilang mga tungkulin at ng mga bagong provision sa Standard Operating Procedure Single sa produksyon ng certified seeds at ang maayos na pamamahagi o delivery nito sa mga munisipyo. Nakisa sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa Office of the Provincial Agriculturist ng Pangasinan, Ilocos Sur at La Union, Bureau of Plant Industry National Seed Quality Control Services Region 1 at Batak Satellite Office, DA Regional Field Office 1, pati na rin ang mga opisyal ng SGA sa mula sa apat na probinsya sa region. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Leslie Mino, Dayog, Pangasinan, samantala sa dati ng Bicol. NFA Bicol Region, nakahanda na po sa El Nino. Ang may detalye dyan si Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakahanda na ang National Food Authority o NFA Bicol sa posibleng epekto ng matinding El Nino batay sa mga paghandang isinagawa ng ahensya. Ayon kay NFA Bicol Assistant Regional Manager 2 Julie Llenaresas, kabilang sa kanilang paghahanda ang patuloy na pagbili ng palay mula sa magsasaka at paggiling nito upang maging bigas. Naghanda rin ang NFA ng 18 list warehouses bukod sa 15 NFA-owned warehouses para sa pag-iimbak ng kanilang buffer stock. Sinabi ni Llenaresas na nagbabago kada linggo ang presyo ng palay depende sa sitwasyon ng merkado, ngunit tiniyak niya na mas mataas ang presyo ng pagbili ng NFA kumpara sa umiiral na presyo sa merkado. Sa ngayon, nakatalaga na ang mga procurement teams sa pagbili ng ani ng mga magsasaka habang patuloy ang koordinasyon sa mga municipal agriculturist upang ma-monitor ang sitwasyon sa mga lugar na sakop nila. Tiniyak ni Llenaresas na nakahanda ang NFA sakaling magkaroon ng emerhensya sa unang semestre ng susunod na taon, alinsunod sa mandato nitong magpanatili ng sapat na buffer stock para magamit sa panahon ng kalamidad at iba pang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ano yung sasabing El Nino, Super El Nino, talaga dapat ito nakafocus tayo sa pagtitipid ng tubig. Ano ho? Ang alaga sa ating kalusugan, naman sa matinding init at maganda sa pabago-bagong panahon. Ngamat magdudulot po kasi ng malawak ang tagtuyod. Nagbabala pa rin po yung mga ilang eksperto natin dyan na maaari pa rin magkaroon ng mga biglaan, ngunit malalakas na bagyo, Super Typhoon. Kasi nga, Super El Nino, mainit ang karagatan, di ba? Kung mainit ang karagatan, mas malaki ang potensyal makabuo ng malalakas na bagyo. Ano ho? Ano ho yun eh? Kung may bihiramang ulan, may dumating, super! Ganda, mag-ingat pa rin po tayo. Ano ho? Kailangan mag-ibagdip po tayo ng tama. Sa pangkatubig, magtipid tayo. Recycle tayo ng tubig. Yusin yung mga tagas, importante po yun.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dala sa Batanes, naku tayo. Organic Rice Seed Production, panalakasin po dyan sa lalawigan ho ng Batanes. Bayag Gasa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Upang suportahan ng mga lokal na magsasaka at mapalakas ang produksyon ng bekalidad na pananim, nagkaisa ang mga kawinin ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES sa isang aktibidad ng pagtatanim ng palay para sa organic rice seed production. Ang mga tauhan mula sa iba't ibang banner program ng kagawaran ay nagtulong-tulong sa bukid upang magtanim ng organic na palay. Ang mga aanihin dito, magsisilbing pangunahing pagmumula ng dekalidad at maaasahang binhi para sa mga magsasaka sa lalawigan ng Batanes na nangangailangan ng pananim. Ipinamalas din sa aktibidad na ito ang tradisyonal na kaugaliang Ivatan na Payuhuan o ang bayanihan o sama-samang lakas kung saan nagtutulungan ang komunidad upang matapos ang isang mahalagang gawain. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito, sinisiguro ang sapat na supply ng pagkain kasabay ng pagpapanatili ng kulturang Ivatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Dushin, Bayanihan, sa pagitan po ng Pilipinas at Japan, maranggada na po. Detalye naman dyan si J. Mike Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal ang binuksan ng Pilipinas sa Japan ang ika-anim na yugto na kanilang pagsasanay sa ilalim ng Dushin Bayanihan para sa taong ito. Isinagawa ang opening ceremony sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City sa Cebu noong Oktubre 5 at tatagal ito hanggang ang Oktubre 9. Ayon kay Air Force Spokesman Colonel Alvin Kapingian, nasa 106 po mga tauhan ng Philippine Air Force ang lalahok sa pagsasanay kasama ang Japan Air Self Defense Force. Bagaman 6 na beses ang nagsasanay ang Pilipinas sa Japan sa ilalim ng Dushin Bayanihan, ito ang ikalawa mula ng lagdaan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Bukod sa Cebu, isasagawa rin ang pagsasanay sa Puerto Princesa City sa Palawan na nakatutok naman sa Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations. Ilan sa mga asset na isasabak sa pagsasanay ay ang C-130 aircraft kaya din ang PZL Swindlink Sokol Helicopter. Tatayo naman bilang observer sa naturang pagsasanay ang mga kinatawan mula sa United States Air Force. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, tinututukan na rin po ng Department of Agriculture ang pagkakasana ng cloud seeding operations. Ang mga lugar po nararamdaman na sa ngayon yung drought condition at dry spell. It was a very strong El Nino. Ayun po kay DA Spokesperson Asik Arnel de Mesa. Namimiss ko na itong mama na ito. Kasado na po yung kanilang mga paghanda sa cloud seeding operations kung saan. Una munang matukoy yung lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar. Dumaranas po ng epekto ng El Nino. Para sa matukoy na ito, direkto na sila may maugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsisikawa po ng actual cloud seeding operations. Dali lang, magbe-break lang muna kami ho. Ugalaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon kila brother, kila sister, galaw-galaw na ho tayo. Muna mahalagang paalala, sandaling-sandali po lamang.
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwede makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
6: Ay kinakailangan no para makaiwas tayo sa sobrang init na yan. Iwas muna tayo sa mga inuming may caffeine. Matataas ho yung asukal sapagkat nakakatuyo po sa katawan niyan. Ano ho? Manatili po tayong hydrated. Siyempre, pwede rin nating baguhin yung schedule ng trabaho at yung mga pag-aaral. Sa mga outdoor workers po natin, po ng mga construction at agriculture, pati na mga estudyante. Ay minumukahi po ang paglipat ng ship sa mas maagang oras. Sa 5-6 ng umaga hanggang 9:30 na makaiwas po sa heat stroke. Iwasan din po yung araw kahit sa mga peak hours na yan. Huwag lalabas sa bahay hanggat maaari alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pinakamainit na sikat po ng araw yan. Kung na yung mga senior citizen po natin ay sakit sa puso o sa baga, ano, mantayan po natin pare-pareho. Huwag matigas ang ulo.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Galaban din kaya sister, galaw-galaw para hindi pumanaw ho. Samantala, extension on wheels 2.0. Ilulunsad po ng ATI Locos Region ngayong buwan para tulungan ang mga magsasaka sa epekto pa rin po ng El Nino. Idetalin sa Nakarabya, Radyo Pilipinas na Guban.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihayag ni Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 Director Dr. J.V. Brian Carillo na ilulunsad ng kanilang tanggapan ngayong Oktubre ang Extension on Wheels Version 2.0, isang pinalawak na inisyatiba na layong mailapit ang teknikal na kaalaman at serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda, partikular sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta sa panahon ng epekto ng El Nino. Ayon kay Dr. Carillo, naging epektibo ang unang version nito ng gamitin ito sa krisis sa presyo ng gasolina na nagdulot din ng pagtaas sa presyo ng mga inputs sa agrikultura kabilang ang abono. Sa unang pagpapatupad ng programa, tinutukan niya ang mga 4th hanggang 6th class municipalities na kabilang sa mga higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga inputs sa pagsasaka. Sa halip na hintayin makapunta ang mga magsasaka sa mga sentrong pang-training, mismong ang kanilang tanggapan ang lumapit sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng Extension on Wheels. Matapos ang roadshow sa 12 pilot municipalities, nakatakdang i-upgrade ang programa sa pamamagitan ng Extension on Wheels 2.0. Sa bagong version niya, muling tutukuyin ng kanilang tanggapan ang 12 initial municipalities na pag-iikutan ng mobile extension service. Pangunahing isasagawa rito ang mga technical briefing at capacity building activities upang matulungan ang mga local farmers at mangingisda na matukoy at mapagaan ang mga epekto ng El Nino sa kanilang kabuhayan. Bahagi niya ito ng mandato ng ATI na palakasin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura upang mas maging handa sila sa mga hamon na maaring makaapekto sa kanilang produksyon at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay samantala, hinimok naman ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang mga stakeholder at sa horticulture at urban agriculture na gawing konkretong solusyon ang mga magog ideya para pumabalakas ang food security sa bansa. Nawari Chiu Laurel ang panawagan sa pagbukas po naman ng Pagsibol 2026 Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit sa Manila. At sa kalihim, halagang horticulture at urban agriculture hindi lamang sa produksyon ng pagkain, di maging sa kabuhayan, kalusugan ng komunidad at climate resilience. Gayun pa niya, apat matapos sa talakayan ng mga ideya. Apat na niyang hindi dapat matapos. Oh. At na niyang makita ang resulta nito sa bukid, rooftop, city garden o sa negosyo po naman.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Kamustahin po natin ang tanggapan ng SINAG. Makakasama natin this morning si Casendoso, ang presidente po mismo ng SINAG, Engineer Casendoso. O kaya yung kanilang mga mungkahi at mga aksyon ay sinasagawa nila ito po sa matinding banta po ng tagtuyot. Ano ho? Ano-ano po yung mga bagay na kanilang tinututukan dyan? Ano mga rinarekomendang pananim ng SINAG habang meron pong El Nino? Di ba? Ano naman ang babala ng SINAG ukol po sa supply ng presyo ng bigas sa merkado at marami pang iba? Diyan na sa linya natin, muli natin makakasama sa ipapawid si Engineer Rosendoso. Asendo, magandang umaga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po, magandang umaga. Kamusta ka na, Asendo?
8: Kahiro, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat.
6: Magandang umaga po. Eh, kamusta muna ang panahon natin dyan? Kamusta ang panahon natin dyan sa Pangasinan? Naramdam na ba yung init talaga?
8: Yeah, mainit, no? Pero yes, kahapon around 5:30 umulan ng malakas dito sa area ng Pangasinan. So far, yung

0: gobyerno?
1: Yeah, yung itong next cropping season na doon natin makikita yung effect ng ano itong El Nino, no? Itong cropping season, nabanggit din ng Department of Agriculture ang affected is around 175,000 tons lang eh, no? Pero yung ani naman natin, in-expect natin June to December, around 12 million metric tons. So, maliit dun sa total harvest naman natin. So, dahil yung harvest ng October, November, hindi pa apektado dun sa Super El Nino. Yung El Nino is between November to itong February, no, itong Super El Nino. So far yung cropping season na ito, sa tingin naman natin hindi ganun katindi yung effect dun sa Super El Nino.
0: Okay. Sabay po niyan na kasendo, tama ho ba na ang inyo pa rin ilan sa mga hiling sa pamahalaan? Sana direktang cash assistance na po yung tulong pinansyal na pinag-uusapan sa mga magsasaka natin. Alip pong mga farm inputs tulad po ng abono o binhi. Tama bang mas makakatipid, mas magiging mabilis na makatutugon yung mga magsasaka natin kung hawak nila yung pondo para makabili ng angkop na abono na kanilang lokalidad? Iwasan din daw ho yung burokrasya at korupsyon sa pamamahagi. Ganun ba ang isa sa mga hinihiling nyo? Dapat cash assistance na lang, hindi po yung mga abono, hindi mga binhi?
1: Yeah, ayun ang tingin natin, no, yung sa binibigay na pataba, mas maganda na lang cash na ibigay sa ating mga magsasaka, no. Dahil yung mga it's a municipality noon, may mga accredited outlet. So, kung cash ang ibigay sa ating mga magsasaka, anytime pwede silang bumili doon sa mga outlet. Hindi na hintayin yung procurement, no? Tsaka yung mga procurement na iba, ang nangyari is yung dating triple 14, yung 50 kilos ngayon, ano na lang, 1 kilo binibigay sa ating mga magsasaka. So, hindi ito makakatulong dun sa production side, no? And ang tingin natin, kung cash na lang, at least mabibili nila doon sa mga outlet yung kailangan ng ating mga magsasaka. Sa tingin natin na mas mabilis na makakarating and at least yung presyo makompera ng ating mga magsasaka na kung anong gusto nilang piliin, kung anong kailangan nila.
0: Di naman kaya ang maging dating niyang kasendo, yung pangamba naman, baka pagbinigay namin ng cash yan, kung saan lang mapunta, saan lang gamitin, hindi talaga sa mga agri-products at mga abono at pataba at mga binhi. Yung bang ganun? Presumably bang mangyari? May yung pangambang ganun?
1: At alam mo, Kahiro, yung mga magsasaka, ano yan eh, silang nagtatanim, no? And imposible na hindi sila bili ng magbumili ng pataba at i-apply sa farm nila kung may binigay na pera. Kasi kung wala nang binigay na pera, bumibili na sila ng ano eh. Nag-uutang sila at bumibili ng pataba. Oh. Diba? So, yung binabanggit na ganun, ang tingin natin eh, hindi totoo yun. At for the past year naman, yung mga magsasaka nag-uutang at ginagamit yung nauutang nila pagbili ng mga pataba.
0: Yun. Kasabay pa rin po niyang kasendo, mukhang ang hiling pa rin po ninyo pag pag-uusapan ay pagtatanim. Maaari, mga fast-growing crops na lamang, ano po, yung mabilis anihin at hindi po nangangailangan ng labis-labis na tubig, kagaya ng mga gulay, yung mga root crops na yan, agad pagkakita natin mga magsasaka habang tuyo yung ating mga sakahan. Ganyan po ba ang nilalayon din ninyo?
1: Yeah, yung makaharvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung mga ibang

0: ramdam natin kagaya ng San Roque. Yung water level this year, mas mataas pa rin dun sa level compare last year. No? Yung Naybaysihan, Isabela, medyo mas mababa yung dam level. Pero sa tingin natin, aabot pa rin ng January, February, no? Yung tubig dun sa irrigated area. So kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahapol dun sa patubig, no? Pero yung siyempre yung non-irrigated area, ang tingin natin, yung fast crop na lang ang pwedeng habulin, no? Or itanim, dahil ang tingin natin is 45 days pwede nang anihin yung mga gulay na nakikita natin between 40 to 45 days.
1: Okay. Pinag-uusapan pa lamang po natin yung strong El Niño'ng kasalukuyan nagaganap. Pero pagdating po sa super El Niño, may malaki bang kaibahan ang nakikita ninyo pagdating po sa mga dapat nating tutukan at posibleng pangamba natin para sa bagay na yan?
0: Yeah, yung sa super El Niño, of course, yun ang gusto natin tutukan para this yung cropping kung paano gagawin, dahil between November to February yun, no? Pero ang tingin natin yung irrigated area, kung makatanim, eh hindi pa rin ganun kaapektado dun sa area nila, except yung mga sinabi natin na non-irrigated, huwag na natin i-risk, no, magtanim ng palay. Dahil yung pump ng tubig, mahal yung fuel, and of course yung groundwater na kukunan ng tubig, baka yung shallow tube well apektado. So huwag na tayo mag-risk na magtanim doon sa mga area na yan.
1: Dahil po sa mga bagay na yan, Kasendo, sa inyo ba dyan sa Sinag, nakikita nyo na dapat kalampagin na rin tukan at bigyan po ng pansin? Kasi nga, itong problema ito, kaminsan may mga man-made calamity. Laking problema natin sa mga kabundukan pag ito'y nakakalbo. Ay nakikita ho ninyo na dapat din sanang bigyan ho ng pansin at matutukan. Kagat yung kabundukan, nagsisilbing watershed po natin yan eh. Tananggan natin sa malalakas ng mga ulan at bagyo. Inyo ba, dapat pong mabigyan na rin ng pansin ito, hindi lamang yung mga issue tungkol dito sa kalupaan?
0: Yeah, of course, kailangan na yung forest natin, marami pa rin tanim, yung mga puno, no? Para at least hindi yung pag-ipon ng tubig dun sa mga area na yan, hindi maapekto. Pero siyempre, ang inaano natin ngayon is itong this coming cropping season, ang tingin natin bantayan natin mabuti at yung mga area na hindi kayang tamnan, no, ng palay, mag-shift na lang ng crop. Yun ang nakikita natin. Pero yung irrigated area, since doon may tubig naman, i-maintain na lang yung area, at least may production pa rin tayo ng bigas.
1: Okay, opo, sama-sama na lang tayong magbantay, sama-sama na lang tayong magbungkahin ng mga dapat gawin na pamahalaan. Siyempre, yung totoong partisipasyon po ng taong bayan, dapat nakikisama rin po tayo. Kendo, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag. Naabala ko sumba mo, naabala ko exercise mo. Halika na muna yung favorite breakfast mo. Kendo, marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Thank you po.
0: Maraming salamat, Kahiro. Magandang umaga.
1: Maraming pong salamat sa Engineer Rosendoson ng Sinag po, ang aming nakaugnayan.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
1: Pagka yung itong mga damage sa strong epekto ng strong El Niño, advance party pa lang yung mga figures na yan. Dapat matutukan pa rin po natin yung mas matindi, ano? Super El Niño, yung sabi nga ng iba, Godzilla El Niño ang tawag ng iba. Dapat matutukan, sama-sama pare-pareho. dapat eh, lahat ng effort at lahat ng sangay ng gobyernong kinakailangan, galaw-galaw tayo para hindi pumanaw.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Salamat po sa ating mga nakaugnayan, Luzon, Visayas at Mindanao sa lutong ipila ng Radyo Pilipinas. Marami pong salamat sa mga tumutok sa atin. Kaya may isa-isa bukas, bukas tayo mag-shoutout. Okay. Ngalan nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Marianne, Milios. Pa rin po sila Nida, Susan, Jamard. Tama pa rin po natin sila Sam Reyes, Mercy, Malimbang, Julius, Ungab, Camilo, Valle, Ron, Esperanza. Sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo. Ako pa rin po naman inyong abang lingkod, Gahiro, Hero Ilustre, Brigado. Iwan, ano mang bagay na matweet, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magbalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore.
4: Headlines.
3: Super El Nino puspos ang pinagandaan ng Department of Energy.
4: Headlines.
3: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at iba pang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino, lumagpas na sa 5.5 billion pesos.
4: Headlines.
3: Impeachment ruling para mapabilis ang presentasyon ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines, idudulog sa Foreign Affairs Department ang mapanganib na pagmaneobra ng mga Chinese fighter jet sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bajo de Masinloc.
6: Mga balitang mainis at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore. Ito'y kung saan magkakaroon ng punong ekutibo ng oportunidad na may presenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
7: Report. Madaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 24th Forbes Global CEO Conference bilang bahagi ng 5-day working visit nito sa Singapore. Sa naturang konferensya ay magkakaroon ng oportunidad ang punong ekutibo na maipresenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Mahigit sa 470 business leaders ng Singapore at iba't ibang mga bansa ang lalahok sa nabanggit na conference na inorganisa ng Economic Development Board sa ilalim ng Ministry of Trade and Industry ng Singapore. Sinasabing magandang pagkakataon din ang okasyon para maipakita ng Pangulo ang investment and economic priorities ng Pilipinas sa mga industriya o larangan na mabilis lumalaki at malaki ang potensyal na kumita o lumikha ng trabaho. Ilan naman sa mga miyembro ng gabinete na kasama sa working visit ng Pangulo sina Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Roque at PCO Secretary Dave Gomez. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Pangulo, nakabatay ang ugnayan sa magkatuwang na pagpapahalaga, paggalang sa international law at bukas na komunikasyon. Sa joint press conference, binanggit ng Pangulo ang pagbunlad sa defense cooperation kabilang ang pagkuha ng Pilipinas ng S-70 Black Hawk helicopters mula sa Poland.
8: The immediate connection between Poland and the Philippines is the belief in a value system and the respect for international law. Of course, these incursions or attempts to change territorial definitions are unacceptable in both Poland and in the Philippines. And that is why it was when answering the question, the president was very clear that he lines of communication remain open as much as possible. This is exactly the policy that the Philippines is undertaking.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Nilagdan din ng Pilipinas at Poland ang Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Nauna na rin napagtibay ang kasunduan sa paglipat ng mga convicted persons o sentenced persons. Inihayag din ng dalawang bansa ang kahandaang simula ng negosasyon para sa isang extradition agreement bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kooperasyon sa larangan ng seguridad at batas. Samantala, sinabi rin ni Polish President Karol Narocki na kailangang palakasin ang pagtutulungan sa civil at military security, maritime security, disaster response at industriya. Umaasa rin siyang susuportahan ng Pilipinas at ASEAN ang hangarin ng Poland na magkaroon ng permanenteng pwesto sa G20.
9: We are at a time where threats to security or to values in one region does not remain without an impact to what is happening in a different place, in a different region. Therefore, it is so important to build bilateral relations between Poland and the Philippines.
3: Yung pong bahagi ng pahayag ni President Karol Narocki ng Republic of Poland.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Super El Nino, puspusang pinagandaan ng Department of Energy. Yan ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
10: Walang humpay ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ang tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin sa media conference na bahagi ng 2026 ASEAN Energy Business Forum nitong Martes sa Pasay City. Inaasahan kasing sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na makakaapekto sa mga planta at presyo ng kuryente ayon kay Secretary Garin. Kung kaya't sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak na magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang nararapat na aksyon. Kasama dito ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagtitipid ng kuryente. Narito ang pahayag ni Secretary Garin.
11: This will have an impact on our demand. Hotter the climate is, the higher the demand basically. So this is something we need to prepare and also try to do our education campaign, energy savings or demand management.
10: Samantala, nakatakdang buksan ngayong Miyerkules ang 44th ASEAN Energy Ministers Meeting sa pangungunan ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, kung saan kabilang sa mga pangunahing agenda ang pagtugon sa epekto ng climate change sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Lumagpas na sa 5.5 billion pesos ang tinatayang pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit sa 201,000 na magsasaka at mangingisda ang naapekto ng tagtuyot at nawala ng pangunahing pinagkakakitaan. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley, sumunod ang Calabarzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen at Caraga. Patuloy namang namamahagi ng tulong pinansyal ang national government at mga lokal na pamahalaan. Kabilang dito, ang suporta para sa mga alternatibong kabuhayan ng mga apektadong pamilya. Kasabay nito, pinaigding ang pagbabantay sa mga lugar na kapos sa supply ng tubig upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa sektor ng agrikultura at sa mga susunod na ani.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Inaasahang magiging operational ngayon taon ang 6 water treatment plants para sa karagdagang malinis na tubig para sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino at sa pagbuo ng iba pang mga mapagkukunan ng tubig bukod sa Angatnam. Tatlo sa mga bagong planta ay nasa Cavite, habang tigisa naman sa Pasay, Antipolo at silang ang bahagi ng Laguna Lake. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 water treatment plants mula sa Laguna Lake na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, umabot na sa pinakamababang elevation ngayong taon ang Angat Dam mula nang maitayo ito noong 1967. Gayunpaman, naiwasan ang pagkakantala sa supply kahit bumaba ang level nito sa 150 meter.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maagap na ayuda sa mga magsasakat mangingisda mula sa banta ng Very Strong El Nino. Pinanawagan, yan pong balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Manibagan si Akmayan Cartilis, 3 tentative shell joke mo sa pamahalaan ng palakasin pa ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahanda sa banta ng Very Strong El Nino na posibleng maranasan sa huling bahagi ng 2026 at magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Jok, mo hindi dapat hintayin na maramdaman ng todo yung epekto ng El Nino bago kumilos at dapat iyakin na meron sapat na resources sa mga magsasaka at mangingisda. Una nang inanunsyo ng Department of Agriculture na nakakuha ito ng 45 billion pesos na fertilizer assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Gayun man, sinabi ni Jokmo na kailangan pang dagdagan yung suporta upang maprotektahan ang kabuhayan, mapanatili yung produksyon ng pagkain at matulungan yung mga apektado ng El Nino na makabangon. Gayun pa ni Jokmo na dapat unahin ng sapat na supply ng tubig at gayon din yung agricultural inputs pati na ang financial assistance dahil mas magiging mahirap at magastos ang pagbangon kapag lumula pa ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office mula nang itas ito noong September 21. Nilinaw ni PNP Spokesperson Police Colonel Alan Rayco na walang kaugnayan ang heightened alert sa kilos protesta sa Office of the Vice President. Ibinatayaan niya ito sa iba't ibang factor at sa assessment ng Regional Director. Sa ngayon, handang NCRPO sa anumang posibleng sitwasyon. Matatandaang nagsagawa ng kilos protesta ilang grupo sa tanggapan ng Vice President sa Mandaluyong City kahapon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang paggamit sa impeachment trial ng mga record mula sa mga bangko at insurance companies. Ito'y matapos mapatunayan ang pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Sa ruling ni Escudero, pinuntong direktang isinumite ng mga bangko ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o sa iba pang mga interesadong partido. Tiniyak naman na itinala, inimbentaryo, iningatan at kinopya ng clerk of court ang mga dokumento para magamit sa paglilitis. Binigyan din pa ni Escudero na hindi lamang simpleng pag-iingat sa mga record na ang batayan ng korte, kundi ang ligtas, dokumentado at court-supervised na proseso ng pagsusumite ng mga ito. Nilinaw din niya na maaring ituring na orihinal na dokumento ang electronic printout ng mga record basta tama nitong naipakita ang datos. Gayunpaman, sinabi ng presiding officer na hindi nangangahulugan ang ganitong proseso ng authentication na otomatikong totoo o tama ang bawat nakasad sa dokumento. Maaari pa rin anyang questionin ng depensa ang mga record o hilingin ang testimonya ng custodian kung makakapagpakita ito ng partikular na ebidensya ng pandaraya, pagbabago sa dokumento o iba pang mga irregularidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Impeachment ruling para mapabilis ang presentation ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Welcome sa House Prosecution ang desisyon ng Impeachment Court na pasimplihin ang proseso ng presentasyon ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor attorney Jay Torosa Jr., malaking tulong ito upang mas maging mabilis at epesyente ang paglalahad ng kanilang ebidensyang pinansyal. Para ngayong araw, nasa 11 pa na bank officials mula sa 8 bangko ang haharap sa impeachment court para i-authenticate ang bank records ni Vice President Sara at ni Attorney Manassas Carpio para sa unexplained wealth. Maalalang sa Day 34 ng paglilitis, nagdebate ang magkabilang panig hinggil sa pagpapatunay ng mga dokumentong direktang galing sa mga financial institutions. Naging mabagal din ang presentasyon dahil tumanggi ang depensa na mag-stipulate. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Pagpasok ng pera sa pamilya ni Vice President Sara Duterte mula China, tinuturing na national security risk ng Defense Department. Yan pong balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
2: Report.
15: Nagbabala ang Department of National Defense hinggil sa seryosong implikasyon ng pagpasok ng pera mula China patungo sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Ito yung makaraan lumabas sa ulat na anti-money laundering council sa impeachment trial na tumanggap na mahigit 315 milyong pisong remittances mula China ang kumpanyang Kalye 88 na pagmamayari ni Second Gentleman Attorney Mans Carpio. Nabatida na nasabing kumpanya rin mismo ng susupply ng banana chips sa China mula 2021 hanggang 2024. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nangangamba siyang posibleng maka-impluensya sa mga opisyal ng bansa ang perang nanggagaling sa mga banyagang bansa na may tuturing na national security risk.
16: Well, kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga tutuntunan ng lalim pansin ito kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa na maring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad actionan na ito.
15: Bukod dito, lumarabas din sa ulat ng AMLAC at ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may 150 milyong pisong donasyon ang embahada ng China sa Pilipinas kay Vice President Sara Duterte nung siya'y alkalde pa ng Davao City noong 2019. Una rito, sinabi ng National Security Council na kanilang iniimbestigahan ang usapin lalo't seryoso anya mga naturang impormasyon. Kaugnay nito'y natasan na ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. ang intelligence kaya hindi ng investigative agencies na makipag-ugnayan sa mga iba pang ahensya upang ma-assess ang implikasyon ng mga naturang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Kapag wala ka ng mahanap na pandepensa, wala na talagang mangyayari kundi ang magturo na lang ng iba. Itong pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Monoy Malacanang ang nasa likod ng lahat ng aligasyon at akusasyon sa kanya. Ayon kay Castro, dapat tandaan na may na balitang may mga pondo na Monoy naibigay sa Vice Presidente at sa asawa nito, subalit wala namang ebidensyang may pakita na wala silang natanggap. Sinabi ng Palace Press Officer na kung may natanggap mano-manong Vice Presidente at asawa nito, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito at hindi ang administrasyon ang nagpasasa sa di umano'y tinanggap nila.
17: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Kung may natanggap man silang pera, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito. Hindi ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay. Hindi kayang ibenta ng Pangulo ang bansa sa dayuhan. Isa itong karumal-dumal na gawain.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapak else, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa dako sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs ang mapanganib na pagmaniobra ng mga Chinese fighter jets sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bao de Masinloc noong Sabado, Oktubre 3. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isumitin na nilang mga kaukulang dokumento at detalye ng insidente sa DFA para sa nararapat na diplomatic action. Nabatid na nangyaring insidente habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight ang C-208 aircraft ng Philippine Air Force. Ito'y kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver ang isang J-16 fighter jet ng China nang lumapit ito ng nasa 100 meters. Dumaan pa raw ito sa harapan ng aircraft ng Pilipinas para ilagay ito sa jet wash at tamaan ng turbulence. Dalawang J-16 military aircraft ang sangkot sa insidente na posibleng nagmula sa Hainan, China. Tinawag ni Trinidad na mapanganib at unprofessional ang naturang aksyon, pero hindi anya natinag ang mga piloto at ligtas silang nakabalik sa base matapos ang misyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy itong kikilos ng profesional at alinsunod sa batas at sa rules of engagement.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: News Nationwide!
3: Pilipinas, i-host ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security. Narito ang report ni E.J. Lazaro.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
19: Report! Pangunahan ng Pilipinas ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security o WPS na gaganapin hanggang sa Oktubre 8 sa Pasay City. Bahagi ito ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026 na layuning palakasin ang pagtutulungan ng mga bansang kasapi sa pagdataguyod ng papel ng kababaihan sa kapayapaan at seguridad. Pinapangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at Philippine Commission on Women o PCW ang pag-host ng nasabing konferensya. Inaasahan magiging tampok sa mga talakayan ang pagpapalakas ng regional cooperation, paglalapat ng mga programa sa WPS sa mga lokal na komunidad at pagbabahagi ng mga karanasan sa peace building. Kasama sa mga kalahok ang mga kinatawan ng ASEAN Member States, Civil Society, Women Peace Builders, Development Partners at mga institusyong pang-edukasyon. Inaasahang bubuo ang mga kalahok ng mga rekomendasyon para palakasin ang pagpapatupad ng Women Peace and Security Agenda sa buong ASEAN. Isusumite naman ang mga rekomendasyon ito sa mga opisyal ng ASEAN para sa kanilang pagtalakay sa darating na summit sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: News Nationwide!
3: Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nagnanais bumiyahe sa ilang lugar sa Africa at Middle East na patuloy na nakakaranas ng kaguluhan at banta sa seguridad. Kabilang dito ang Northern Ethiopia, partikular ang Tigray, Amhara, Afar at Benishangi Gumuz, nananatiling magulo at pabago-bagong sitwasyon sa seguridad sa nasabing mga lugar. Nagbabala rin ang DFA sa pagpunta sa North Kivu, South Kivu at Ituri sa Democratic Republic of Congo dahil sa patuloy na armadong labanan at paglikas ng mga civilian.
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: News Nationwide!
3: Samantala, kasama rin sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng matinding gaguluhan ang Sudan at Yemen. Sa Sudan, nagpapatuloy ang labanan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces. Nananatili na rin mataas ang banta sa Yemen dahil sa mga armadong sagupaan, missile at drone attacks at iba pang insidente. Sa Syria, nagpapatuloy naman ang armadong sagupaan, terorismo, kidnapping, criminal violence at iba pang banta sa seguridad. Pinapayuhan ng mga Pilipino na maging maingat at suriin ang mga travel advisory ng DFA bago bumiyahe sa mga nabanggit na lugar.
6: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Pagrepaso sa Ombudsman Act, welcome kay Ombudsman Christine Remulla. Narito ang report ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
20: Report. Mukha si Ombudsman Jesus Christine Remulla sa pagrepaso ng Ombudsman Act of 1989 para mapalakas ang anti-corruption efforts sa pamahalaan. Kasunod ito ng pagtalakay sa Senado ng Senate Bill 2394 ang proposed Ombudsman Anti-Corruption Law Enforcement Powers Act. Ayon kay Ombudsman Remulla, handang makipagtulungan ng kanilang tanggapan sa Kongreso para repasuhin ang mga umiiral na polisiya at mapubuti ang pananagutan sa gobyerno. Sa pagdinig ay tinukoy ang layo ng panukala na amyendahan ang Section 15 ng RA 6770 at tugunan ng mga enforcement gaps sa anti-corruption investigation at pagpapatupad ng mga legal na utos at direktiba ng Ombudsman, kabilang sa mga tinalakay ng mga mekanismo para sa search, arrest at contempt na dapat sumunod sa mga itinatakda ng konstitusyon at batas. Ayon naman sa Ombudsman, bagamat malawak ang investigative authority nito, limitado ang pagpatupad ng mandato dahil sa kakulangan ng kaukulang enforcement mechanisms. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Flood inlet sa Espana Boulevard sa Maynila, mas malaki na ayon sa Department of Public Works and Highways. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
6: Report.
21: Triple na ang laki ng apat na drainage inlet sa kanto ng Espana Boulevard at M. De La Fuente Street sa lungsod ng Maynila matapos itong palaparin mula sa dating 0.5 meters hanggang 1.5 meters. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, layo nitong mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar lalo na tuwing malakas ang ulan. Patuloy din ang pagpapalapad ng 16 pang lumang inlet sa paligid. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na ayusin at palakasin ang mga drainage at inlet sa mga pangunahing lansangan at flood-prone areas sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Pagbawas sa paggamit ng single-use plastics, sinusulong ng bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island, Cebu. Narito ang report ni Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas Report.
22: Gawin ng pagbubukas ng kauna-unahang Blue Dot Store sa bayan ng Santa Fe sa isla ng Bantayan sa Cebu, target ng lokal na pamahalaan na magbukas pa ng mas maraming katulad na tindahan upang muling mapanumbalik ang kultura ng refill and reuse sa pamimili. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Municipal Administrator Attorney Jay Contento, ibinahagi niya ang planong pagbubukas ng karagdagang refill and reuse stores sa nalalabi pang 9 na barangay ng Santa Fe tungo sa pinaigting na kampanya sa pagbawas sa paggamit ng single-use plastic sa isla.
23: What we're hoping din po is matransform yung mga sari-sari stores dito sa aming lungsod na bumalik sila kung ano yung sari-sari store noon. At yung sari-sari store noon ay isang store na nagre-refill, isang store na nagre-reuse para maiwasan yung paggamit ng mga single-use plastics.
22: Ang Blue Dot Store ay naisa katuparan sa ilalim ng Plastic Free Pilipinas Project ng Eco-Waste Coalition, katuwang ang impactblue.org. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump pinapurbahan ng pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa 2009 Fort Hood shooting. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
6: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas Report.
24: Inaprubahan ni United States President Donald Trump ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa karumaldumal na pamamaril sa Fort Hood, Texas noong 2009. Ayon kay Pentagon spokesperson Sean Parnell, sinang-ayunan ni Trump ang rekomendasyon ni Defense Secretary Pete Hegseth na bitayin si dating Army psychiatrist ni Dal Hassan sa pamamagitan ng firing squad. Squad. Anya ang United States Army ang magdedetermina kung kailan at saan isasagawa ang bitay. 2013 nang ibinaba ng military jury ang parusang kamatayan laban kay Hassan buwat sa 45 counts ng premeditated murder at attempted murder. Nag-ugat ito sa kanyang walang habas na pumamaril sa Fort Hood, Texas na siyang ikinasawi ng 13 individual at ikinasugat ng 32. Bibihira ang military execution sa Estados Unidos at ang kaso ni Hassan ang inaasahang magiging kauna-unahan magmula noong 1961. Ang firing squad ay isa lamang sa mga federal capital punishment na inaprobahan ng Administrasyon Trump. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: PBA 50th Season Governor's Cup muling magbabalik ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Matapos ang halos 2-month break, magbabalik ang PBA 50th Season Governor's Cup Elimination Round ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium. Nagkaroon ng break ang liga matapos magbigay daan sa FIBA Basketball World Cup at Asian Games 2026. Mamayang 5:15 p.m., unang mag-aharap ang NLEX Road Warriors kontra sa Macau Giant Pandas. Nasa 7-2 ang record ng NLEX, samantalang 2-6 naman ang Giant Pandas sa Group A. Magsisilbing 7:30 p.m. nightcap naman ang tapat ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang 5G. 4-4 ang kartada ng TNT na reigning champions ng torneo. Samantalang 3-5 naman ang Jeep heading into tonight's game. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig-ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 40 million pesos na halaga ng emergency cash transfer pinagkaloob ng DSWD sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, narito ang report ni April Racho.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: April.
6: Sinaklolohan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang halos 8,000 rice farmers sa lalawigan ng Isabela na naapektuhan ng nararanasang El Nino. sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng ahensya umabot sa mahigit 41.6 milyon pesos ang naipamahaging cash assistance sa mga magsasaka ng palay sa halos isang buwang payout sa 24 na local government unit. Bawat kwalipikadong rice farmer tumanggap ng 5,250 pesos bilang tulong sa kanilang pangunahing pangangailangan matapos maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan at produksyon. Ang pagsaklolo ay kasunod ng naging deklarasyon ng State of Calamity sa buong Isabela dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon sa sektor ng agrikultura. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa mga listahang isinumiti at na-validate ng mga City at Municipal Agriculture Office. Ang ECT ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang agarang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis sa atas na rin ni Secretary Rex Gatchalian mula sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Ratcho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugaygaraw.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Lalawigan ng Pangasinan, pinaigting ang tulong sa sektor ng agrikultura bilang paghahanda naman sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ricky, pinalalakas ng pamahalang pananawigan ng Pangasinan ang sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sa panayam kay Pangasinan Governor Ramon V. Guico III, kabilang sa mga hakbang ng lalawigan ang umiiral na corporate farming program na naglalayong mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani sa pamamagitan ng farm consolidation, mahusay na paggamit ng production inputs at farm machinery at pag-aangkop ng mga teknolohiya sa pagsasaka. Ayon kay Guico, maring maapektuhan ng hamon ng supply ng tubig ang produksyon ng agrikultura, kaya mahalaga ang maagap na koordinasyon sa mga kaugnay na ahensya. Binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration o NIA upang matiyak ang pagpapatubad at pagpapaunlad ng mga proyektong patubig na makakatulong sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Guico na sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Council at Corporate Farming Program, layo ng pamahalang palalawigan na matiyak ang agarang paghatid ng kinakailangang tulong sa mga magsasaka sakaling maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Dole at the Department of Agriculture na bahagi ng mayigit sa 4 na milyong pisong halaga ng Agri-Tupad Assistance sa lalawigan ng Sorsogon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Diana.
8: Aabot sa 3,603,600 pesos na tulong pinansyal ang hatid sa mga benepisyaryo sa Sorsogon sa ilalim ng pinagsanib na programang Agri-Tupad Beyond Emergency Employment ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol at Department of Agriculture o DA Bicol. Ayon sa DOLE Bicol, nasa 88 tupad workers ang saklaw ng programa mula Hunyo hanggang Oktobre 2026 bilang tugon sa pangangailangan para sa agarang trabaho habang isinusulong ang agricultural sustainability sa lalawigan. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa

0: para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 30 kabahayan na sunog sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Jillian.
3: Tinupok ng sunog ang 36 na kabahayan sa Bonifacio Street, Barangay Masipag, Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay SFO1 Paulo Lumanan, Chief ng Public Information Unit ng CTBFP, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang silid sa Batalya Residence dakong alas 7:26 ng gabi kamakalwa. Anya ay rumespond ang BFP, Philippine Navy, Air Force, Coast Guard, CDR, RMO at iba pang pribadong fire brigade upang apulahin ang apoy sa komunidad. Naapektuhan ng insidente ang 53 pamilya at 177 individual habang 29 na bahay ang totally burned at 7 ang bahagyang napinsala. Nagtamo naman ng mga sugat at pilay sa paa ang 63 taong gulang na si Ginoong Arsenio Josefino Batul matapos mahulog mula sa mataas na lugar. Tinatayang umaabot sa 4.2 million pesos ang pinsala habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Naghatid ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ng 150 kilos na bigas at halos 200 mga delatang pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LTFRB sa Region 7 nagsagawa ng final payout para sa mga unclaimed fuel subsidy sa lalawigan ng Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Anjeli Tahapal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Anjeli.
4: Muling binigyan ang pagkakataon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng fuel subsidy program na hindi pa nakakuha ng kanilang financial subsidy. Halos 500 mga traditional public utility jeepneys at TNVS beneficiaries mula sa Cebu at Bohol ang nakakuha ng kanilang fuel subsidy sa isinagawang final payout ng LTFRB 7. Ang final payout schedule na itinakda noong Lunes ay para sa mga natukoy na benepisyaryo na bigong makakuha ng kanilang fuel subsidy sa mga una ng itinakdang schedule. Ang mga benepisyaryong nasa lalawigan ng Bohol ay hindi na kailangang lumuwas ng Cebu dahil ang team na ng LTFRB 7 ang pumunta sa kanila upang maihatid ang tulong pinansyal. Bahagi ito ng commitment ng LTFRB na gawing accessible ang mga programa ng pamahalaan at maging responsive sa pangangailangan ng transportation sector lalo na ngayong panahon na mataas ang presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Anjeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Police Regional Office sa Eastern Visayas pinaigting ang kanilang Safe Eastern Visayas Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Micate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Ria.
5: Naobserbahan ang mas maayos na komunikasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan sa pamagitan ng Safe Eastern Visayas Program ng Police Regional Office Eastern Visayas sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Second Southern Leyte Police Mobile Force Company Force Commander Police Lieutenant Colonel Julius Clark Presco Macariola IV sa programang Oras sa Panglawas. Inihayag nito na ang Safe ay nangagahulugang seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Hinihikayat anya sa programa ang mga pulis na hindi lamang magpakita ng presensya sa publiko kundi aktibong makipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng regular at overlapping checkpoints, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga pulis na lumapit at makipag-usap sa mga mamamayan upang direktang marinig ang kanilang ma-concern tungkol sa public safety. Ayon kay Macariola, hindi na kailangang hintayin ng pulisya ng publiko ang lumapit dahil ang mga pulis mismo ang lumalapit sa komunidad. Sa ganitong paraan, higit na napapalakas ang komunikasyon, pagkakaunawaan at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugun.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6.

0: Umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Grass fire muling naitala sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Darito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Raymond.
8: Muli na naman nagkapagtala ng isa pang insidente ng grass fire ang lungsod ng Tandag dito sa larawigan ng Surigao del Sur. Nangyari ito kamakailan lang sa Purok Maganda 2, Barangay Rosario, sakop nitong lungsod. Agad naman itong narespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Tandag City Fire Station, na kung saan ay dali-daling nagsagawa ng paunang pagsusuri sa sitwasyon upang malaman ang laki ng sunog at tukoy ang posibleng mga panganib na magkakapekto sa mga ari-arian, istruktura at sa seguridad ng mga residente dahil ang grass fire ay mabilis kumalat lalo na sa mainit at yung kapaligiran ngayong panahon ng El Nino. Kinakailangan ang agad na pagpapatay ng sunog upang ito ay mapigilan at hindi na kumalat pa. Kaugnay nito, ang Tandag City Fire Station ay patuloy sa pagpapaalala sa publiko na manatiling mapagbantay at ugaliin ang mga tamang hakbang sa pag-iwas sa sunog lalo na sa panahon ng mataas na init at yung panahon. Pinayuhan din ito ang lahat na iwasan ang pagsunog ng damo o mga tuyong halaman sapagkat isa ito sa mga pangunahing sani ng grass fire. Matatandaan na nito nakalipas na buwan, dalawang insidente rin ng grass fire ang naitala sa lungsod. Isa sa barangay Tilahi habang ang isa ay sa barangay Awasyan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Cagayan de Oro revenue, mas mataas sa national benchmark ayon sa World Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ryan.
9: Ayon sa isang Regional Economic Policy Forum na ginanap sa Xavier Ateneo, ang Cagayan de Oro City lang ang tanging highly urbanized city sa Mindanao na humigit sa national revenue benchmark sa labas ng Metro Manila. Dumalo ang mga opisyal ng City Hall kasama ang mga kinatawan ng World Bank Philippines, DepDev Region 10 at Xavier Science Foundation sa regional launch na ang policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo. Binigyang diin sa forum ang ulat ng World Bank na pinamagatang Building the Filipino Middle Class Toward the Resilient Futures and Poverty Eradication. Binanggit sa ulat ang poverty reduction status ng Northern Mindanao, kabilang ang Cagayan de Oro na namukod tangi sa local revenue na nagkakahalaga ng 3,389 pesos bawat tao. Higit ito sa average na 3,114 pesos na nakukulikta ng ibang mga highly urbanized city sa buong bansa sa labas ng NCR. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
7: Nationwide.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Wrong. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay October 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, ano man ang inyong pinagkakabalan this morning, do keep us company until 8 AM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz. At napapanood naman din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Miyerkules, Miyerkules ha! Siyempre may number coding ngayon ha! Ito ho mga kaibigan ang ating traffic update direkta mula naman sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
6: Good morning po Sir Alan Alyanegui at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayong umaga. Kunain po natin ang EDSA southbound mula North EDSA. Net-edsa po natin, southbound lane, papunta po ng Kamuning. Medyo maluwag pa po ang ground din ang trapiko natin. After naman po niya, may flyover, pababa po ng Kamuning. Pakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating na po tayo ng EDSA Monte Dipidad, Cubao area, Pituason. Hanggang pagbaba po ng Main Avenue at hanggang pakyat po ng Saltolong flyover, moderate, heavy na po tayo. ito po ay tuloy-tuloy hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut. Hanggang paket po ng EDSA split ng Ortigas. Ito naman po nun, makakaranas po tayo ng konting ganda ng daloy ng trafiko hanggang makarating po tayo ng Shovelibad. Moderate heavy naman po tayo. Makakaranas po tayo ng moderate heavy Shovelibad. After naman po nun, hanggang makarating po ng Guadalupe, maluwag po tayo. At ito po ay moderate heavy na po mula sa Rascal Drive ng Buendia hanggang makarating po tayo ng Magallanes Flyover. Ito po ay luluwag hanggang makarating po tayo ng Evangelista. Ito naman po nun, tramo, makakaranas po tayo ng moderate heavy na po tayo. After, hanggang makarating po tayo ng EDSA. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po natin, malawag pa po tayo hanggang makarating po tayo ng C. Zamora. After naman po nun, makakaranas po tayo ng malawag na dalay ng trafika hanggang Magallanes. At ito po ay bibigat sa northbound ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Pioneer. Ito naman po na, medyo lulog na po tayo. At babalik na po ulit tayo ng heavy traffic mula ng Mega Mall. Light traffic naman po tayo papunta ng People's Power Monument. At ito po ay masusundan na po ulit ng moderate to heavy hanggang makarating po ng gate rin ng Camp Aguinaldo, paket po na Santolan Flyover. After naman po nun, makakaranas tayo ng konting bilis ang daloy trafiko at bibigat na uli na paket ng Pituason. After ng Pituason po, luluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Q-Mart hanggang mapupunta na po ng SM EDSA. Ngayong araw po ay meron po tayong tinatawag na number coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na may plakang 5 at 6. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayo magatubiling tumawag sa hotline 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
5: Thank you, Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Ay, ito ho, eGovPH Caravan. Lilibot sa iba't ibang panig ng bansa ngayong buwan ng Oktubre.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa. Mary!
7: Tuloy-tuloy na mag-iikot ang eGovPH team sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Oktubre para mas mailapit sa mga komunidad ang eGovPH app at iba't ibang digital government services nito. Ayon sa DICT, layo ng caravan na magbigay ng impormasyon at gabay tungkol sa mga feature ng app at kung paano ito magagamit para mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno gamit lamang ang cellphone. Ngayong araw, kabilang sa mga pupuntahan ng eGovPH Caravan ang Tibanga Gymnasium sa Iligan City para sa Region 10, Mandurao sa Iloilo City para sa Region 6 at ang Bawang North Central School sa La Union para naman sa Region 1. Hinihikayat ang publiko na bisitahin ang caravan, magtanong at alamin kung paano magagamit ang eGovPH app para mas papadali ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. 12 minutes na makalipas ang 7 AM, maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Ha? Dahil nga po dito sa El Nino, na ang kategori ay strong patungo na sa very strong. Yan, makikibalita tayo sa NIA. Ha? Sa mga hakbang na kanilang sinasagawa para matiyak na magiging maayos pa rin ang irrigation system in anticipation sa mga posibleng epekto po ng very strong El Nino. Uy, meron na rin hong higit na pagpapalawak ng tinatawag ng mga solar-powered pumps sa mga irrigation system. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 17 minutes makalipas po ang 7 AM. At ngayon makikipag-ugnay naman tayo sa National Irrigation Administration o NIA. Baka kausap natin ang administrator ng NIA, si Engineer Eddie Gillian. Sir, magandang umaga po. Admin Eddie.
13: Hello, yeah, magandang umaga po. Good morning.
5: Yes, sir. Good morning. Una, sir, makikihingi lang kami ng update from your end sa NIA, of course, kaugnay ng inyong mga paghanda dito po sa unti-unti nang nararamdaman na epekto ng El Nino patungo ng strong El Nino. Engineer Gillian, sir.
14: Yes, sir. Ang NIA po ngayon ay nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya, no? DA, DSWD, DOLE, para po sa whole of government approach na gusto ng ating presidente.
5: Opo.
14: Para po harapin itong strong El Nino na tinatawag ng pag-asa, no? So, gumagawa po kami ng El Nino dashboard para ho pinpointed yung specific po na gagawin sa iba't ibang area.
5: Okay. Naalala ko noon na nagkukwentuhan din tayo tungkol sa mga weather forecasting. We understand na sa panig ng NIA, base doon sa inyong nabanggit din, ay minamaximize ninyong paggamit ng artificial intelligence sa pag-determine kung anong magiging mga weather patterns. So ito po ay magiging applicable din kung sakaling titindi ang temperatura in most parts of the country, Administrator Gillian, sir.
14: Yes, sir. Actually, hindi lang dyan natin nagagamit yung AI capabilities ng NIA, no? Pati itong sa soil health and plant health, may real-time monitoring po ang NIA dyan. So, nakakapag-advise po tayo sa mga farmers natin kung ano po ang dapat gawin. But pagdating ho rito sa weather system ay makakatulong din po ito ng malaki, ano? But on the lighter note, sir, yung mga dams po natin malalaki ay puno po lahat yan. So ang main concern po ng NIA ay yung mga diversion dams lamang. Alam naman natin pagka sa mga ilog, wala namang impoundment na malalaki upstream.
5: Opo.
14: Kapag diversion dam lang, yun po yung talagang tinututukan po ng NIA sa ating ano, sa ating operation.
5: Ayun. Balikan ko ng konti yung nabanggit mo, Administrator Gillian, sir. Dahil dito sa nagdaang mga pag-ulan, ang mga dams natin, mga major dams natin ay magandang water level, puno. At kumbaga, ito ay magandang sitwasyon, bahagi ng preparasyon dito sa El Nino, sir.
14: Totoo po yan, ano, nagamit din natin yung ating weather forecasting dyan, ano, kaya noong mga sunod-sunod na monsoon, na-maximize po natin ang tubig ng dam, hindi po kami nag-release ng ating tubig, hindi kami nagbubukas ng gates kasi, komportable kami at nakikita namin yung dumarating na volume ng tubig sa ating catchment area. Kaya ho ngayon, puno lahat ho yung dams natin. Nung nakarang El Nino yung 23-24,
5: yes,
14: yung Pantabangan halos kalahati lang noon eh.
5: Mm-hmm.
14: Pero ngayon, puno ho talaga sila. So noong 2024, ang vulnerable area natin noon was at 50,000 hectares dito po sa Pantabangan area, no? Eh ngayon ho, puno yung mga dam natin eh. Kaya malakas po ang loob namin sa NIA. Tataas talaga yung production natin ngayon doon sa mga may reservoir type dams.
5: Mm-hmm. Okay. And of course, yung pagpapalawak pa ng paggamit ng mga solar-powered irrigation pumps natin, admin, sa aspetong yan, makikihingi din po kami ng update, sir.
14: Totoo yan, ano? In fact, ngayon po, around 3,000 units na po ang na-install ng NIA mula noong 2022. Kaya malaking bagay po ito eh. Isipin nyo, may mga malalaking areas din kami na nalagyan ng mga solar pump irrigation projects, no? Na wala noong nakaraang El Nino, katulad sa may Visayas area.
5: Opo.
14: Doon, ilan na ho doon, sa Camarines Sur pa lang. Maraming solar pumps ang nilagay natin doon, no? So malaking bagay po talaga ito.
5: Okay. At so nakikita niyo na rin ba, Administrator Gillian, sir, na ito talagang paggamit ng solar power ay magiging mas malawak sa darating na panahon, dahil nga siyempre ang pangulo binabanggit na kumuha tayo ng mga alternative na energy sources para mabawasan din ang dependence natin as a country sa fossil-based fuel, sir.
14: Totoo yan, ano? Bukod na sa mas mabilis naming gawin ito, malayong mas mura pa ang gagastusin ng gobyerno per hectare compared doon sa regular dams, ano? Kasi regular dams, sa 1.6 million pesos per hectare yan, eh. Pero ito, 1.6 million minimum yun, ha? Pataas pa po yung cost ng per hectare yan.
5: Opo.
14: Pero ito po, ang average namin dito, nasa 280,000 pesos per hectare. Yung mga sobrang komplikado na, umabot naman ng 700,000. Pero kaya, you know, kalahati ang ginagastos natin sa mga system na ito at madali pong mapakinabangan ng ating mga kababayan. At ang maganda dito, talagang magagandang klase rin ang nilalagay ng NIA ng mga solar pump irrigation projects. Ganoon pa man po, okay, may mga long-term solutions din tayo. Marami,
5: yes,
14: rin pinapagawa ang Pangulo ngayon na yung mga big dams, ano? Para pang long-term solution naman po ito. Dahil alam niyo naman, pag solar pump, wala ka nang gagamitin diesel and kuryente.
5: Mm-hmm.
14: Ganoon din po sa high dams, no? Kasi gravity lang po yung ang pag-deliver natin ng tubig dito. Bukod doon, nakakapag-produce ka pa ng kuryente through yung hydropower.
5: Ayun, yung hydropower na inyong binabanggit. Kumbaga, dalawang approach ang pangunahing benepisyo rito, no? Yung aspeto ng patubig at yung aspeto ng pag-create ng power o kuryente, admin sir, ano ha?
14: Ganon din po yung solar pump irrigation projects natin dahil po ang design ng NIA ay 200% solar to load ratio. So kahit na nagpa-pump po tayo ng tubig sa ating mga solar pump irrigation projects ay pwede rin mag-supply ng kuryente. And so tinitignan din ng NIA kung para in, you know, may share o may benta sa grid yung excess na production ng NIA. Kasi since 2022, may 100 megawatts na po kami na ipatayo ng solar pump irrigation projects sa nationwide. So
5: may sumubra pa.
14: Malaking income sa NIA yan.
5: Ayun. Ika nga, yung kuryente ay sumubra pa dun sa target na gagamitin lamang para sa irrigasyon, sir.
14: Ganun po talaga ang design ng NIA kasi tandaan natin, hindi ho under yung solar pump irrigation kapag hindi ho tama yung wattage na natin nung ano eh. Nung pump, di ba? Kaya dinadamihan na ho natin ng panel para kahit alas 7 pala ng umaga at padilim na, you know, pababa na yung araw, nakakapag-pump pa rin po tayo. Mas mahaba po yung pumping hours ng ating mga solar pump irrigation projects.
5: Opo. Yung aspeto naman po ng pakikipagtulungan din at koordinasyon with the various farmers organizations natin. Kanina nabanggit nyo, isa sa mga katuwang nyo ang Department of Agriculture. Of course, sila naman po ay napaparatingan natin ang kaukulang mga impormasyon at paalala kung paano makakapagtulong-tulong sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig o sa mga patubig nila sa kanilang mga taniman, administrator sir.
14: Yes, tama po yan. Kasi ang alam niyo po ang NIA, very unit po ang system, ang water management system ng NIA. In fact, malayo pa po ang pag-release namin ng tubig. Nagsasagawa ang NIA ng tinatawag po na system management conference, no? Kasama dyan ang lahat ng stakeholders, meaning yung Irrigators Association natin, Municipal Agriculturist, DA. So lahat po ng stakeholders kasama dyan. At sinasabi po ng NIA dyan kung kailan magre-release ng tubig, gaano kadami yung mapatubigan. Base po doon sa schedule ng NIA, doon po gumagawa ng pagpaplano po ng lahat ng sectors kung paano makakapagtulungan.
5: Ayun, okay. And base sa monitoring po na inyong tanggapan, wala pa namang, may mga reports na ba, halimbawa, na nakakarating sa inyong tanggapan na, sir, dito sa area namin, nakakaramdam kami, let's say, ng pagbaba ng volume ng patubig sa mga taniman. Wala namang mga ganun sa kasalukuyan, sir.
14: Meron na siya, ano po, at ang wala lang, ang pero ang kagandahan lang ulitin ko po ay puno yung mga high dams natin. So yung 25% ng production area ng NIA, nakasecure na kagad, no? So yung remaining areas, may mga report po sa atin, pero ang bilin ko po sa field, proactive dapat kami. Isang buwan bago dumating ang problema, dapat alam ng NIA yan.
5: Mm-hmm.
14: Yun po yung ginagawa ng NIA ngayon, kaya tayo gumagawa ng tinatawag naming El Nino Dashboard para precise po yung ayaw namin na sinasabi na mataas ang tubig ng dam. Hindi dapat ganun ang reporting. Eh.
5: Yes.
14: Dapat ang reporting, ilan ba ang mapatubigan, ilan yung hindi, asan yung vulnerable.
5: Mm-hmm.
14: Ito yung mga kailangan natin ng mga paghahanda. Ganun. Para preposition kaagad kung nasa yung mga mga pumping kung natin yung mga diesel pumps, kasi kailangan pa rin namin mag mag-field ng mga diesel pumps naman for augmentation para preposition po tayo.
5: Ayan, okay. Well, Administrator Gillian, sir, in closing, mensahe, message of assurance po mula sa ating National Irrigation Administration para sa ating mga magsasaka. Ika nga na ang mga farmlands ay sakop ng napapatubigan ng NIA. Please go ahead, sir.
14: Well, ang pinakamabisa po talaga na panlaban natin sa El Nino ay yung maaga po na paghahanda, no po. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga Irrigators Association, sa IDOs natin sa NIA, sa Municipal Agriculturist at sa DA, ano po. At pagdating naman po sa suporta ng gobyerno ay talaga pong matindi ang utos ng presidente sa amin. Yung gusto niya yung multi-government approach, ano? Whole of government approach, yun po yung gusto niya para po mas maramdaman ng ating mga magsasaka ang mas malaking tulong ng gobyerno sa kanila.
5: Opo, Engineer. Thanks, yes sir, Administrator, salamat po naman namin for the updates mula sa National Irrigation Administration, sir.
14: Just lagi na po, thank you.
5: Thank you sir, good morning mga kaibigan. Engineer Eddie Gillian, ang Administrator ng National Irrigation Administration, NIA.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa OCD Mayamaya, Office of Civil Defense. Ha? Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
15: Boses,
19: dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Uy, makakausap natin ang spokesperson po ng OCD. Uy, welcome back, sir. At congrats ha, si Sir Juni Castillo, ang spokesperson po ng OCD. Good morning, sir.
20: Maraming salamat, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
5: Yes, sir. Well, una, hingi kami ng mga detalye tungkol po rito sa IRR, Implementing Rules and Regulations, para po dito sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Ayan, meron hong batas na earlier ay naipasa na tungkol dyan. And ngayon ay officially naipalabas na ng NDRRMC, OCD, itong mga implementing rules and regulations tungkol dito. Sir Juni, please.
20: Tama, Sir Alan. Ano? Meron na tayo ng implementing rules and regulations noong Declaration of State of Imminent Disaster Act. O ito yung RA 12287. No? Ibig sabihin po nito, no? Yung pamahalaan, ito po ay nagbibigay ng mga mekanismo para doon sa mga anticipatory actions kung tawagin. Ito po yung mga, para makakilos tayo, no, bago pa mangyari, lumala yung inaasahang disaster. So, sa pamagitan po ng mga anticipatory actions, batay po sa forecast, no, at ganun din doon sa mga pre-disaster risk assessment, no, ay makakapagsagawa tayo nitong mga anticipatory actions, so mga paghahanda, no, para maiwasan po, no, o mabawasan man yung mga pinsala sa ari-arian at sa kabuhayan at siyempre mahalaga po sa buhay.
5: Okay, para na rin sa mas malinaw na impormasyon para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Pag sinabi pong State of Imminent Disaster, yan, ano po ang ibig sabihin nito base doon sa nasusulat sa batas na yan, sir?
20: Opo, dito po sa Declaration of State of Imminent Disaster, ibig sabihin po, no, bago pa man po, no, mangyari yung mga kalamidad, eh kapag nakikita na natin na maari pong magkaroon nung kalamidad, no, sa mga lugar, no, iba't ibang mga kung anumang mga hazards, no, eh maari pong magdeklara ang mga lokal na pamahalaan sa recommendation na rin po ng regional na DRRM Council nito pong State of Imminent Disaster. Ibig pong sabihin, yung mga pre-identified po, no, na mga anticipatory actions o mga dapat gawin bago pa man tumama ang anumang hazards o kalamidad, no, ay maari na pong gawin, mapondohan, at saka para po, no, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang example po nito, Sir Alan, ano, halimbawa, kapag mayroong bagyo, no, hindi kailangan maghintay ng na tamaan na, no, ng malala o ng mas mga epekto para magdeklara nitong State of Imminent Disaster, kasi ito po ang deklarasyon nito ay bago mangyari o tumama yung hazard o yung kalamidad, no.
5: Opo.
20: Ang kaibahan po nito, no, doon sa State of calamity, no, kapag di ba ayun, ito yung meron na tayo, no, yung pagdideklara ng mga state of calamity kapag nandiyan na po, no, may masamang epekto na.
5: Yes.
20: Yung state of imminent disaster naman, bago pa tumama yung mga peligro, hazards at kalamidad, maari pong magdeklara ng state of imminent disaster para po maisagawa na at pondohan at saka magawa po yung mga napakahalagang mga anticipatory actions o paghahanda.
5: Mm-hmm. Ayun, ang keyword na binanggit nyo, this is basically anticipatory in nature. Eh, nandiyan na nga, paparating na eh. So, ba't pa natin naantayin na humataw ng husto bago tayo mag-declare noon ng state of calamity? Pero ito, anticipatory. So, mas makakapaghanda down to the level of the ELGUs. Halimbawa, kasama rito yung pag-access halimbawa sa mga quick response fund kung sakaling kailanganin dun sa kanilang lugar, Sir Juni.
20: Pagdating naman sa pondo, Sir Alan, yung ating state of calamity, di ba, yun yung nagbibigay sa atin ng permiso para gamitin yung quick response fund po ng mga local government units.
5: Yes, sir.
20: No? Opo. Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% ng 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions. And then ganoon din po, no, kapag meron mga plano para sa anticipatory actions, maaaring din po maglaan dito ng pondo, no, mula doon sa iba pang mga sources of fund, no, ng mga local governments, as long as na kumbaga na kakamit ito or the requirements, no, are met at saka yung mga alituntunin doon sa state of imminent disaster anticipatory action measures ay na kumbaga are being met, no, at saka pasok doon, no. So ito po yung kaibahan nitong dalawang batas na ito.
5: At ang pagkilos o pagsasagawa nito under the procedure doon sa IRR ay doon na mismo sa level ng LGU, sir, ano?
20: Tama po, no, magkakasa, although ang implementation po kasi siyempre dapat locally led pa din, ano?
5: Yes.
20: Pero in terms naman po, no, sa pagtutulungan ay kasama pa rin natin dito yung mga regional na mga DRRM councils dahil kailangan yung rekomendasyon, ano, ng RDRRMC, and then ganun din po, ano, kung kakailanganin ng augmentation o tulong mula naman sa national government agencies. So may mga ganong mekanismo pa rin po, no, na pagtutulungan ng iba't ibang level ng ating pamahalaan. Pero tama po kayo, no, napakahalaga at malaking tulong po ito sa ating mga lokal na pamahalaan.
5: Opo. Ika nga, base dun sa mga napag-usapan natin, paano nito, ika nga, higit na mapapabilis ang pagdugo ng pamahalaan, ano, down from the national level down to the various local government units, Sir Junie?
20: Tama po, no, kasi mapapabilis po, no, kasi unang-una dahil nanggagaling ang pondo at saka yung pangaplano, no, doon sa preparedness apart ng ating mga mekanismo. So mayroon na pong dating nakalaan, no, o na pondo para dito sa anticipatory actions. Pangalawa po, no, mapapabilis kasi hindi kailangan maghintay ng state of calamity.
5: Opo.
20: Ang kakailangan nilang po ay makamit, kumbaga, yung mga triggers o ito yung mga parameters ng mga makikita natin na maaring masamang epekto na mangyari, kaya pwede na siyang paghandaan o gawan ng anticipatory actions. And then pangatlo po, no, syempre hindi kailangan na maghintay po, no, nung tumama yung kalamidad, no, dahil gagawin natin ito bago pa man mangyari yung pagtama ng peligro o kalamidad. Mm-hmm.
5: Ayun, at yung pagdedeklara ng state of imminent disaster, ika nga, over a particular area, ang partisipasyon ng pagdedetermine kung mag-e-exist ngayon ay hanggang sa level ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ganun po yun?
20: Yung sa Regional DRRM Council, Sir Alan, ito yung kumbaga rekomendasyon, ano, para doon sa mga local government units.
5: Okay.
20: Maari rin pong mag-request ang mga LGUs, no, ng rekomendasyon na yon sa kanilang mga nakakasakop na Regional DRRM Councils, no, para ganun po ang kumbaga kasama doon sa mga alituntunin, no. Ang local government units ay magdedeklara ng state of imminent disaster na rekomendasyon po ng Regional DRRM Council.
5: Ayun, okay. So, merong process pala na in place. Kaya matitiyak na magiging mabilis at makatotohanan yung deklarasyon ng imminent ng state of imminent disaster sa isang particular na lugar, Sir Junie, ano po?
20: Tama-tama, Sir Alan. Merong triggers and thresholds kung tawagin, ano. Ito ay manggagaling una syempre sa mga science-based agencies natin,
5: yes,
20: ano,
5: yes,
20: kung ito.
5: Uh-huh.
20: Magdyo, tapos ganun din, may dapat magsagawa ng mga pre-disaster risk assessment, no, para malaman gaano matindi, saan at kailan ito tatama, yung mga ganun. Tapos katulad po ngayon, ano, ito nga po, no, merong nagbabantang El Nino at
5: yan.
20: In fact may mga lugar tayong nakakaranas ng El Nino.
5: Opo. So ito, looking forward naman dito sa aspeto ng El Nino na sabi ng PAGASA, strong hanggang very strong. At sa Pacific daw, ang kategorya na strong to very strong. Ano po ang mga anticipatory actions naman on the part of our Office of Civil Defense para doon sa mga areas na naapektuhan na? Halimbawa, sa South, may mga areas na parang nagde-declare na may drought sa kanilang lugar, Sir Juni.
20: Sir Alan, yung Office of Civil Defense po, no? Kami ang naatasan na mag-monitor ng epekto at saka nung implementasyon po noong mga anticipatory actions man ito o yung mga nandoon nakasaad po doon sa National Action Plan.
5: Opo.
20: Para naman dito sa El Nino. So ngayon, Sir Alan, base sa ating monitoring, no, at sa mga isinumite ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan.
5: Yes, sir.
20: Umabot na po, no, specifically galing sa Department of Agriculture. Kung losses, Sir Alan, umaabot na sa 6.87 billion yung damage, no, sa mga karamihan sa mga magsasaka, no, dahil doon sa mga pananim, no, damage sa pananim dahil kulang nga po sa pag-ulan, no. Yung Department of Agriculture naman po, no, ay nag-report din nung 10.96 billion na assistance na naibigay, no, doon sa mga kababayan natin. Ito po ay magkakahalo, no, meron dito yung doon sa cloud seeding, yung mga artificial po na pag-ulan, no, na isinasagawa. Ganun din po yung mga assistance sa ating mga magsasaka, ganun din sa mga crop insurance, patubig na suporta, no. So magkakaiba po, no, limang sector kasi ito, Sir Alan, no. Yung nabanggit ko ay about sa food security, which is led by the Department of Agriculture, and then yung meron din po sa enerhiya na pinamumunuan naman po ng Department of Energy, no. Mm-hmm. Kasi mahalaga din po, no, itong enerhiya at saka yung meron tayong mga hydropower plants, no. So yung mga ganon. So meron din po mga paghandaan at mga mitigation na ginagawa dito, no, sa energy. Napakahalaga, Sir Alan, siyempre din, health security.
5: Yes.
20: Led po ito by DOH, no. Lalo siyempre pagka ganitong drought o tag-init, tag-tuyot, may mga heat-related illnesses o mga karamdaman, no, na may kinalaman sa tag-init at tag-tuyot. So ito po naman po ay ang ginagawa dito, no, mga paghahanda ng DOH. Ayon sa kanila po ay may sapat naman tayong mga gamot, pondo at saka ganun din po siyempre yung mga health workers natin at facilities, no, para dito. Sir Alan, yung isa pa po, no, siyempre yung public safety and security natin, ano,
5: yes,
20: kasama na diyan siyempre, no, DILG, ganun din, kasama po siyempre yung mga katahimikan, peace and order, no. And then isa pa, Sir Alan, dito yung fire safety, no, kasi pagka tag-init at tag-tuyot, isa rin po ito sa tinitingnan na maaring maging epekto, no, yung mga sulog, forest fire or sa mga kabahayan, no. So dapat din pong magbantay tayo sa ganito at saka nakahanda naman po ang ating mga BFP and other agencies for that. Sir Alan, yung pinakahuli po, no, yung napakalaga, water security, no. Dahil natag-init at tag-tuyot, ito man ay supply ng tubig sa mga kabahayan o sa mga pananim. So ito naman po ay pinamumunuan ng DENR. So may mga ginagawa po mga paghahanda rin dito, no, at saka napakahalaga po kasi, no, yung preparation and conservation.

0: mga paghahanda at implementasyon nitong pong mga action plan, no, dito sa El Nino. Rest assured po na ang mga sangay po ng pamahalaan, dahil direktiba po ng Pangulo sa NDRM si Chairperson natin kay Secretary Gibo Teodoro na tutukan po, no, yung implementasyon ng iba't ibang ahensya dito nga po sa nangyayaring El Nino at sa kasangharapin pa natin sa mga susunod na buwan. Sa ating po mga kababayan, tuloy-tuloy na po tayo magtutulungan, no, lalo na dun sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig para po dun na tuloy-tuloy ang maging supply natin ng ating tubig. Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Si Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 48 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: voces. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ito pong utak ng pananambang sa mga sundalo sa tipo-tipo Basilan. May kaugnayan sa ilegal na droga. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
2: Bosalan, magandang mga pagiganti. Ang nakikita nga motibo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyari pananambang sa mga sundalo sa tipo-tipo Basilan noong Lunes. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, sangkot kasi sa kalakalan ng illegal na droga itong si Saddam Salik sa Mindanao na kamakailan ay nasangkot din sa inkwentro habang nagsasagawa ng law enforcement operations ang mga otoridad. Nabatid na nasawi sa naturang inkwentro ang asawa ni Saddam Salik dahilan upang maglunsad ito ng pananambang laban sa puwersa ng pahalaan. Iit ng karihim, malawak ang operasyon nito si Salik na may kaugnayan sa illegal na droga na dapat anyang matuldukan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
3: Makikipag-ugnayan talaga din sa PIDEA kasi ang kailangan matumbok yung supply din ng droga. No? So isang mission area yan na kailangan matumbok. No? At kung saan galing ito, anong source nito, at paano ma-interdict ito. Dahil ito ang punot dulo ng kaguluhan regarding nitong incidente na ito.
2: Magugunitangan sa sundalo, Bosalan, ang nasugatan matapos paulan na ng bala ang kanilang military convoy sa sitio Bauno, Dagao sa Barangay Badya. Ito rin ang nagtulak sa kalihim para bisitahin ang naturang sundalo at ginawaran sila ng medalya na sugatang magiting kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 54 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang Department of Energy nakipag-ugnayan po sa mga content creators para palawakin ang kaalaman tungkol sa nuclear energy. Ang balitang yan, hatid naman ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ.
4: Yes, Boss Alan, nakipag-ugnayan nga ang Department of Energy sa ilang educational content creator upang palawakin pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa nuclear energy sa bansa. Dinala ng DOE ang mga content creators sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP para sa isang first-hand tour sa pasilidad kabilang ang teknolohiya at mga sistema at protocol para sa nuclear safety. Isinagawa ang pagbisita, nakatanggap ang mga kalahoks ng briefing tungkol sa kasanayan at teknolohiya at sumailalim din sa safety orientation at nagpabot ng ilang mahalagang bahagi ng pasilidad. Ayon nga sa DOE, patuloy nila itong palalakasin ang public information at ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder bilang bahagi ng pag-aanda sa mga pulisiya, institusyon, human resources at safety framework para sa Philippine Nuclear Energy Program ng ating bansa. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Nagatid po ng balitang yan mula sa Department of Energy.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time na po kami. Pero syempre, happy birthday muna sa ating executive producer ng programang Boses. Happy birthday, Paola Antolin. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Pagbate mula sa Tropang Boses at syempre sa PBS Radyo Pilipinas. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Ating mga executive producer, Paola Antolin, birthday girl. Si Glory Faye Bagon, thank you. Ganon din ang mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: You're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
15: Mainit na usapin ngayon ang pax silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing.